bembelela ṅwedzi wa vhubva nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhubva mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhubva. Phalaphala FM, ri pembelela ṅwedzi wa vhubva. Na vhone vha na vhudzulo kha vha sendele. Ri ḓi tonde nga mbekanyamushumo ya Muḽakhulu ya Fhinduwa na G-Voice, mukwai wa maḓurumbasi. Salela iḽa mbudzi, ṱhavhanyedza iḽa kholomo kha Muḽakhulu ya Fhinduwa na G-Voice, mukwai wa maḓurumbasi.

vhudzulo. Riditonde nga mbekanyamushumo ya muḽa khulu ya fhinduwa na G-Voice mukwe wa maḓurumbasi.

0: Funa sauce the YouTube podcast na the how to tutorials.
1: Master V, ndi kho ṱoḓa data deal uri ndi fushe dzangalelo langa ḽa u like na u subscribe kha dzi channel dzoṱhe dzine nda dzi funa dza YouTube.
2: Ah, thandululo ndi 35 gigs data bundle ya Vodacom ine ya vha 169 rand fhedzi. Ni wana na 5 gigs mahala ya YouTube data u fushe dzangalelo ḽanu.
1: Master, zwino hei deal ndi i wana api?
2: I wanala fhedzi kha VodaPay app. Zwino ha, nda kutshedza nini vha sumbedze uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
1: Ndi ḓo ita nga ralo.
2: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together, Vodacom.
3: Auna zwiṅwe ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Musiwana Keisha Law o vha muimbi wa tshipiri kha Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest. Ro vha ri naye, ndi ene mui ramuzika we a dzhena nda wana vhathu vha tshi naye vha tshi khou mu funa nga maanḓa sa muimbi wa tshipiri ngauri dzo vhuya nga maanḓa. Ri khou livhuwa nga maanḓa Keisha Law. Yeah. Chocolate gag ro vha ri na yange vha ḓi vha ri khou livhuwa nga maanḓa na vhoṱhe vhe vha tshipiḓa tsha maḓuvha ḽa mararu ra vha ri khou ḓiphinda nga zwithu zwo yaho nga u fhambana hangini Royal Garden. Vho zwi vhona uri ḽavhutanu vha gudiswa vho ḓiphinda nga u guda zwino na zwiḽa zwine zwa kwamesa nga maanḓa sialala kana ḓivha zwakale yashu sa Vhavenḓa. Hu na zwinzhi zwe zwa itea, ri tshi khou ḓi bvela phanḓa na uri kha ri ṱangane ṅwaha u ḓaho. Ya, kha bepa ḽi nonga heḽori zwi tshimbile nga nḓila ine vhathu vha ri ndi ya vhuḓi nga maanḓa. Nda ndi khou lingedza no dzi vula nga ngero kha 0863002503 uri nṋe nda vhone ri davhidzane fhedzi a ri khou ḽa tshithu. A ri khou ḽa tshithu. Nda ndi khou lingedza na nga ngero kha siaṱari ḽa tshiṱitshi ndo khou sokou monisa thaela, khou sokou monisa thaela fhedzi ya vhoroni vha merito vha kati no vhona uri zwi khou tshimbila nga nḓila ine vhathu vha ri ndi he. Nda ndi khou ri ḓo kokodza vhafunzi na vhomaine kha tshitenwa tshashu ndo ḽora G Voice. Ya, fhedzi ari khou ḽa tshithu fhedzi vha dokotela muima ndi vhone vhane ya ri ḓo gudubana navho uri ri vha wane na uri zwi tshimbile nga nḓila ine vhathu vha ri ndi ya vhuḓe tere. Heino ndi Phalaphala FM mbekanyamushumo ndi muḽakhulu wa Fhinduwa. Ya, miyaga ndi ino betshela masase ṱhavhanyedza makari ndi ino shumisa kholomo. Vha ḓivha ndo takadzwa nga maipfi aya, ndo takadzwa nga maṅwe mafhungo ende a wana ano khou kwama mureili wa ndi wa dzigoloi hedzi dza Zimbabwe Lewis Hamilton. Vha ḓo zwihumbula uri shuma nga maanḓa na Mercedes Benz. Ndo guma o bva ngei ha Mercedes Benz hoyu Lewis Hamilton. Lewis Hamilton mulovha amba mulovha o ḓa phara muṅwe mulaedza afha kha zwileo zwa vhudavhidzani a tshi khou humbula mmbia yawe Roscoe. Ah, ndi khou amba uri o to ṅwala mulaedza a khou to ṅwala nga u humbula kana u elelwa mmbia yawe hey Roscoe. Ya, ari hayi ahuna khonani nonga yone hei mmbia. Ro vha ro farana nga maanḓa, ari ahuna na ḓuvha na ḽithihi ḽine ḽa nga fhela ndi songo vhuya nda i humbula hei mmbia yanga. Ndi dzula ndi tshi khou humbula ḓuvha na ḓuvha. Ya, ya tshi vhidzwa khokho pfhi ndi dzula ndi tshi khou humbula ḓuvha na ḓuvha. Nahone ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshene tshi tshiṱukuṱuku tshe ndavha natsho na hei mmbia yanga. Fhedzi ha, ho ḓivha na zwifhinga zwa musi ri tshi ḓi takala vha na tshifhinga tsha musi hu tshi ḓivha na nḓaḓo. Fhedzi ṋamusi ndo ri ndi khou potira u lavhelesa zwinepe zwanga na himbia zwa ḓisa tshimaili tshihulwane nga maanḓa kana u ṅwaṅwalo hulwane nga maanḓa kha tshifhaṱuwo tshanga. Zwino zwi a konḓa hezwo zwithu u tou wana muthu a khou tou elelwa tshifuwo tshawe. A zwi itiwi kha vhatshena fhedzi. Nda ḓi tori ndi khou humbula dongi ya makhulu wanga Rashia. Ewone zwi ḓi itiwa nga lingei fhedziha ndi maipfi e nda a wana musi a tshi khou ambiwa nga home reli wa dzigoloi Lewis Hamilton. Ya, ari ṋamusi ndo to vuwa vho ndo humbula Roscoe. Ya, hei mmbia yanga locha ndi matsheloni na vhone vha ḓi ṅwala uri vho humbula praki tsha vhona. Ha, ufha Prince Mwenda ni songo fuwa. Nda ḓo ḓi vhudzisa uri na ine ni a ḓi to dzula fhasi na ḓi to ṅwala mulaedza nga tshifuwo tshaṋu uri ha hetshi ndi tshifuwo tshanga ndi tshi funa nga maanḓa tsho no nyitela hezwi na hezwi na hezwi na hezwi kana ndi mugodoi wa ṱuwa wo ṱuwa. Kha vha rumele mulaedza kha imeili ya nekhubergrsabc.co.za. Mulaedza yavho ri ḓo i lavhelesa. Roja Locha ndi matsheloni. Ya, ro zwi pfha upfhi ṋamusi ndi ḓuvha ḽanu ḽa mabebo. Roja ni khou ḓiphina nga ḓuvha ḽanu ḽa mabebo tere. Ni khou ḓiphina ni thungo ifhio mukomana, zwi khou tshimbila muyani na ṋamani tere. Ya, ri khou livhuwa nga maanḓa Roja. Yeah, lo chane machelo ndi vhanwe vha vho ramusika vhane ko shuma zwa vhuḓi nga maanḓa ngero kha ndo u shuma. Ndi ḓo vhudzisa muigipita. Muigipita vhanwe vhana vha kona to u to itela na mushumo wa u pembela mabebo a tshifuwo tshavho. Inu ni a zwi ita na ndo zwi pfa pfino fuwa mabia nga maanḓa. Una mabia hoyo muigipita. Lo chane machelo ni ramaradha tshifhiwa. Mbuso ndi ene inti. Ni a ḓi ṅwala na miledza, eh? Ni khou ṅwala ṱhamusi uri ndi na tshifuwo tshikene. Ah, ramaradha no fuwa. Ramaradha ngo fuwa zwimange. Tongo ḓalesa zwimange angi a ramaradha. Ramavhare Eric ri khou nga maanḓa vhe nga ri marikosi. Ya, ndi ene muthu ane anga vho fuwa mmbia. None mmbia dzo fuwa nga vhengani. Ah, ndi ene migodoi. Vho nkhetheni bele mulo tshani matsheloni u itani. Vho vuwa sikho tshimbila miyani na ṋamani. 25 fhedzi wa minetse ri khou sia tshoṱhe awara. Ya vhuna zwene zwine ya bomodza muneibo makhelo are hafu hampas locha maafrika tshipembe gutang morgan gutanga bed zwi khou tshimbila miyani na ṋamani telekoi jeki na tomboni oi nonoda pa ka jeki nonoda timaya I can't kill myself.

na vhudzulo kha vha sendele ri tonde nga mbekanyamushumo ya Mulakhulu ya Fhindulwa na G-Voice mukwe wa maḓurumbasi.

0: ndi dza mulovha na mba mulovha mba phanḓa na mbaula ri kha ḓivha genge robula rio tshimutape fundani na thivha zwikolo zwibadzhini ndi Bob Mabena na Thebe Dinganga Kaporapora FM iye koporasi ya khasho ḽa Afrika Tshipembe ho tsalavhuwa sasa ri dzhene tshoṱhe nga studio 5 hune ra ḓo bva ri tshi vho ḓo ṱanganedza mafhungo garimoto ri khou livhuwa nga maanḓa vhafunzi Locha ndi matsheloni mavhulavhula mbulaini Prince Priego na Nicholas Maimo Marandela Justice na Khumbelo Lufuno Thomas Malala na Paulo Muhali na Takarani Muhali Mudzanani Mayoyo na Mularo Peace Mukopo Makopo Eric Bishop Rachihule na Baribari 24 hu na Roli Majosi ndi Majosi anakori G Voice Locha ndi matsheloni ri khou ḓiphina nga maanḓa ngeno mbeka na mushumo ine yo mate yo khwaṱha sa tombo ḽa maḓini vha ḓo i funa ngauri ti voto i khetha nga khole na Lotshela zwezwi ma Afrika Tshipembe zwa zwino Studio 5 Kids Butsuni ndi matsheloni
1: SABC News yo ḓiimisaho nga yone.

0: Le horoliswa le la fi ethical leadership movement lo general office kaporo tikeli no shangola Africa Tshipembe zwino musu chikwe wa ketoni za mibuso ya poza mwezi wa rara na nwa le horeri lo rango phandanga president walo murendeni ndandureni wa Musanda Foundation lo ro tarirwa chofisi upfa zwinji rina president wale ne le horo ethical leadership movement murendeni ndandureni lo cha murendeni ri kone tanganeza nda
1: Lo chavo tamba chirandaza na vatichesi vato va phala phala FM lo rovwa zwavhuḓi.
0: Nda ri thome ngo rabelesa muhumbulo wa u thoma ḽi horo ḽiswa vhuimoni kha musi ya uri ni to vha muṅwe muraḓo wa ḽi ḽiṅwe ḽa mahoro ane ono ḓivha hone wo ṱuṱuwedzwa nga mini muhumbulo uyu.
1: Fhungo ḽo to thoma ndi ḽa uri hezwi nṋe ndi tshi khou tshimbila na Afrika Tshipembe ndi khou tshimbila na fhethu hunzhi ho fhambananaho zwezwi ndi khou ḓiamba na vhathu. Vhu tshi khou dovha vha sedzana hanefha kha zwivhuleludzi ha vhudavhidzani vhathu vha tshi ḓivha vha khou amba na nṋe uri Musanda waye vha sa swiki na hune vha ri imela kha zwa dzipolitiki. Ndi nga zwi amba uri ndo tshimbila ndi tshi khou amba na vhathu lwa tshidele, ndo fhumula ndi khou thetshelesa vhathu uri vhathu vha khou ri mini. Fhedzi tsheo ye nda pfha i ya ndeme yo vha ya uri vhunzhi ha vhathu vho sumbedzisa uri vha pfha uri arali nda nga thoma hoyu mushumo nahone nda u thoma nṋe muṋe vha pfha uri vha ḓo u sapota khwine. Ndi zwone zwe zwa ḓo kombetshedza uri hoyu mushumo ndi tou thoma nṋe muṋe. Zwi sa ambi uri ahuna vhathu vho ḓaho, vha hone vhathu vhanzhi vha mahoro a polotiki vhe vha ḓa, fhedzi nda ḓivha ṱalutshedza uri hoyu mushumo ri khou takalela u tshi ima nga yeneyi nḓila.
0: Ḽihoro ḽi khou ḓo dzhenela khethoo kha mimasipala ifhio, na uri kha musi unga wana mbonela phanḓa ya uri ḽi nga vha ḽihoro ḽine na nga murahu khetho dza mivhuso yapo dza ṋaṅwaha ḽi ri nga wana kha musi ḽi tshi khou ya vhona kha khetho dza lushaka dzi ḓaho.
1: Fhungo ḽa ndeme ndi ḽa uri nṋe a thi muthu ane nda ri ndo thoma tshithu, nda thoma tshithu ndo tshi sedzela fhasi. Muthu ane nda vha na mbonela phanḓa, ro zwi amba mulovha ri tshi kho launch hangei Mezi Boutique Hotel ro sumbedzisa uri hoyu mushumo ndi mushumo une ri khou launcha ri tshi khou thoma ngeno hayani. Fhedzi ndi mushumo wa national, ndi mushumo une wa khou amba uri nga khetho hedzi dzine dza khou tevhela dza 2029 zwivha zwi tshi khou amba uri ethical leaders movement i ḓo vha i khou dzhenelela dzikhetho shango ḽoṱhe nga vhuphara. Zwine wa nga zwi amba ndi zwa uri nṋe hangenoni hune nda bva hone vha tshi khou sedza mashango ayo no fana na Mangaya, Makulidza, Mukondeni, Tshanje na nga hangei Faswiela, Tshithuthuni, hoṱhe hu ṱangu wo katela vho Tshidongololwe na vho Mulenzhe, ndi ward 2 na ward 4 ya Thulamela. Ndi hone hone hangeini ro dzhia tsheo ya uri hoyu kha hedzi khetho ri ḓo dzhenelela na kha dzi ward. Ubva hafho ri khou dzhenelela kha PR ya Thulamela yoṱhe. Ubva hafho nṋe ndi khou dzhena sa nkhetheni ane a khou dzhenelela dzikhetho sa executive mayor elect wa Vembe district municipality. Zwi tshi amba uri ubva Malamulele u ṱuwa ningei ri tshi ya Mesina ri tshi ṱuwa asi zwiḽa vho Nthabalala, ri khou ṱuwa naḽo Lanzhelele vho Biapa, ri tshi khou ṱuwa naḽo asi zwiḽa vho Western ha Mashau. Zwi khou tou amba uri havha vhathu vhoṱhe kha heyi mimasipala ya local mina ine wa vha khou amba Thulamela, Collins Tshavhane wa sedza Musina na Makhado, havha vhathu vha ḓo vha na tshikhala tsha u khethela heḽi ḽihoro ḽashu ḽa ethical leaders movement. A ḽi vhi ḽa xedza na luthihi, vha ito ḽi sedza, ndi ḽone ḽihoro ḽi ḽoṱhe Afrika Tshipembe vho ndadza ḽine ḽa vha na kuṅwadzi u kula kha pfunzo nga nṱha, ngauri ri khou amba uri vhurangaphanḓa vhukuma vhu tea u vha vhurangaphanḓa ho kunaho, vhurangaphanḓa vhune ha sedza zwithu zwa ndeme, vhurangaphanḓa vhune ha dovha a shumela vhathu nga u ḓiṱukufhadza na u funa vhathu.
0: Ndo vha ndi tshi khou ṱoḓa kha ḽenelo ḽa uri kani hu na zwifhio zwo khetheaho nga ḽihoro heḽi, ndi zwenezwo zwa pfunzo kana hu na zwiṅwe?
1: Zwi hone zwo khetheaho ngauri arali vha sedza vhunzhi ha fhethu, fhungo ḽine ḽa khou kwamesa vhathu nga maanḓa, fhungo ḽine ḽa kwama vhathu nga maanḓa ndi fhungo ḽa tshumelo. Arali ri tshi khou amba mafhungo a vhukuma, ndi a uri fhungo ḽa tshumelo ḽi kwama na muṅwe na muṅwe, ḽi kwama vho ramabindu, ḽi kwama vhorapfunzo, ḽi kwama dzi injiniara, ḽi kwama muthu muṅwe na muṅwe, ḽi kwama vhadededzi vhane vha vha khou reila ḓuvha na ḓuvha kha bada dza vhoriṋe. Fhungo ḽa nḓisedzo ya maḓi ḽi kwama muthu muṅwe na muṅwe ane a vha khou tshila. Nda ndi khou sedza hangei hune nda bva hone, none na usi unenda vaone fezi una fetu unji unenda chiko chimbila wale nendi chimbila na shangolote uti wana vana wa chikoro wana chikoro wa chikoro na ito sika yana wako tiyo toma ayo pusha bara ayo chiko tiyo toma ayo kamadhi haizu ndi zikai duzine rote riko tangana nazo jine nendanga amba zone ndi zaori rine riko to shumela vatu riko ta udisa chumelo ka vatu na hone rine aringa shabi kutipinduleli unezu tuzawasa kuchimbila mtoto wala taka vatu rawari kwa ambori kari ambedzane rishumisane muranga panda wakuma hashabi uya vatuni muranga panda wakuma hazumbami arali vatu wachikotota vutuso muranga panda wakuma uya tea uwonara vatuni na musi njimele sateni linuwe line lavalande mendi lauri rine rikotota vuranga panda vune obu vuranga panda hukuna hezu lishiri ethical leadership rikwamba vuranga panda hukuna vuranga panda vuno titu kufaza vuranga panda vuno kona na uvara ndobani kuzi amba ndobani chikusumbe zisauri chino kono taka zesa ngane sa mayoral candidate ya vembe kana executive mayor elect wa vembe ndinga uri na bugu ndo zivula ndinga zo ndichi kwamba hapa na musi ndichi zidua zori ndichi zika hangini ndi mkanselara wavo ndito kono uvala ndito kono techeleza ndadobanda kono usaukanyi uri chumero ya maspala ishu bagaye ndichi kwamba hapa noni ndi kwamba dina ayo BBA degree ndi kwamba ndina ayo postgraduate diploma or honors in business administration ndi kwamba ndina ayo master's degree na hone ndichi kuita utokotela funzo nga uri ndi kotoda mvuso wavo rine uchiva mvuso unodiva uri uko ita mine mvuso unokono fese sara uko ambu wanga zibachet uri zibachet ndi mine mvuso ni wabu kwa ambu rari kwa amba nga mkakanya kwa ama kwa amba mkakanya kwa ama wei mangandirate ngandirate na honi ndakono ima panda abatu ndataruchetza zaubana makanselara asa kunu vara kashifere
0: taruchezo kwine kamo simurendeni ya ukuna vuranga panda ni kwa amba mini hapa
1: Bichamba nga ukuna vuranga panda, nga ukuna vuranga panda, ndikwamba nga haa varanga panda basa jichocho, ndikwamba nga varanga panda vane avatoli vangana vavo, ndikwamba varanga panda vane ara unazitendara vatomi bafonila vangana vavo, wavuza vangana vavo ri unatendara. Rikwamba nga vuranga panda vune na fambilu ichi vava ara lini kutio jeni za mzwala wanu mshumoni, zviso ngofanela. Rikwamba nga vuranga panda vune wava uchi zibiva uri umushumoni uvo uchikotio ushumela vatu nga mbilu ya uyote usina zvimwe zvine zvavana chanda nguvo rikwamba nga vuranga panda vune uchivhuwa vuchiya mushumoni hava uchikoya mushumoni ushumela rushaka nga udzitukufadza nanga ndira dzote dzofanelawo uri huvonale huna mvela panda rikwamba nga vuranga panda vune hadiva uri muthu ndi mini vuranga panda vune hapfesesa uri ara kwamba nga vathu pili principle ari kwamba nga uri vathu phanda kha tshumelo dza muvhuso ri kwamba nga mini ri kwamba nga vhuranga phanda vune hezwi vhone vho swika vha murado wa lushaka vho ḓo shumeliwa ha masipala kha vha ri vha tshi swika ha masipala vha zwipfa uri vho swika hayani nahone vha ṱanganedziwe nga vhathu vha no ṅwethuwa nga vhathu vhane vha si tshumele muthu ngauri a vha na tshikene ri shumele vhoṱhe vhashayi na vhane vha si vhe vhashayi vha re na zwavho na vha si na zwavho vho funzeaho na vha songo funzeaho vha fariwe u fana ndi hone vhurangaphanḓa hu kunaho vhune rine ra khou ṱoḓa u vhona Saba ethical leaders movement.
0: Ano maduva zvivo kona zeya uri khethoni usatuma na lihoro line la penya ro nga vhusali lothe huna mahoro na ne khamusi na bona uri zwine atenda khazwo a zwo ngoro pamelela kule na zwa ELM lune na nga kona u shumisana
1: Zwine nda nga zwi amba ndi zwori u tshi khou sedza zwa zwino hafha Vembe unga zwi amba uri huna mahoro manzhisa nga maanḓa ane o dzhenelela hedzi dzikhetho zwine unga zwi amba uri ndi zwithu zwavhuḓi fhungo ḽa ndeme ḽine wa nga ḽi amba ndi ḽa uri vhaṅwe vhavho vho no ḓi ri kwama vha tshi khou sumbedzisa dzangalelo ḽa uri ri shume roṱhe na before rine ri tshi anauncer zwine nṋe nda nga amba zwone ndi zwori kha aya mahoro vhaṅwe vhavho ro vha ṱalutshedza uri hezwi ri tshi tou bva dzikhetho Khetoni rine ari na thaidzo ya uri ri dzule fhasi ri swike na hone ranga amba namusi ri nga si ambe nga madzina nga zwi amba zwone ndi zwa uri rine ro dzula ro tielela uri zwine zwa ḓo itea hune ra tea u shumisana na vhaṅwe rothe ngori arali vha zwisedza na zwino vha sedzana kha dziketo dzo fhiraho dza national vha nga zwi amba uri hu khou tou shumisaniwa rine ri ḓo vha ri vhonyi vha sa ṱoḓi u shuma na vhaṅwe rine ro vha ro tielela nahone ro lindela a ri na na thaidzo ya uri hu vhe na u shumisana as long as tshumelo i tshi khou ya vhathuni nahone ri tshi khou shumela pari hone u shumela lushaka.
0: Presidente wa Ethical Leadership Movement, ELM, Murendeni Ndandureni, wa Musanda Foundation, rikoli buwa nga manda.
1: Rikoli buwa nga manda, wanda zenda.
0: Nda, ndi musi richiko sedza kachitengwa chashu, chine kacho ramba na boraporotiki, rosedza zupikwa zwavo na mahoro anewa ranga panda. Rosedza ketu za mivusu ya poza nguzi wa rara na mwa, ribvanga hapa.

0: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC ya iba disera thotsa mapungo kha Parapara FM.
1: Ndi matsheloni TRT na vhathetshelesi vha tshimiswa tsha vhadzulapo Thembisa Community Forum vha ḓuvha ha Gauteng vho ṱahisa mbilaelo malugana na zwiito zwine zwa kha ḓi bva u vha hone zwa mabulayo vhuponi honoho. Tshanḓa tsha Khomishinara wa Mapholisa a Lushaka vho imiswaho u shuma Vho Shadrack Sibiya vha khou lavhelelwa u ita khumbelo ya bail khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Randburg ṋamusi. Rathekhisi Vho Josi Vhanyoni vha khou lavhelelwa u ṋetshedza vhuṱanzi dzuloni na khomishini ya Mahlanga ḓoroboni ya Pretoria ṋamusi. Kha ri ṱangane nga awara ya vhusumbe u pfha mafhungo nga vhuṱalo.
0: Kudana za shango, za shango. Mucho wa ṋamusi kha vhandilani.
2: Ri vhari tshi takutshedza vunḓuni ḽa Gauteng afha ndi hune ha vhonala magore a songo ṱanganyaho hoṱhe haya dudela ḽe tshitavha ha vha na khonadzeo ya mashotha kha zwiṅwe zwipiḓa zwa vunḓu. Ri tshi fhirela vunḓu ḽa Mpumalanga ha vhonala khuli magore nga matsheloni haya dzika ha vha na khonadzeo ya mashotha nahone kha zwiṅwe zwipiḓa zwa vunḓu. Ri tshi dzhena vunḓu ḽa Limpopo hu vhonala makore barethavha nga matsheloni ha vha na muya haya dudela ḽe tshitavha. Hu na uri vunḓu ḽa Northwest hu vhonala hu tshi ḓo dzika ḽa Lapisa makore haya dzika ha dudela ḽe tshitavha afha ndi musi ro dzhena vunḓuni ḽa Free State. Ri tshi fhirela vunḓuni ḽa Northern Cape vhonala hu tshi ḓo dzika ya dudela raya afha ḽa Western Cape ri dovhe ri dzhene na Eastern Cape hu vhonala hu tshi ḓo dzika haya dudela kha ri khunyedze vunḓu ḽa KwaZulu Natal hune nahone hu vhonala hu tshi ḓo dzika haya ha dudela.
3: Hena fhedzisela u ita tshiṅwe tshithu lwa u tou thoma ṅwedzi uno wa vhuendela mashango litshani zwo takadzwa nga u vhona zwifanyiso ni thome u dala u bva kha u gonya govhani ḽo dzumbamaho u ya kha ḓorobo heneyo ya magwabelo ye na i vhona kha zwifanyiso zwino u ḓiphina nga madzanga a mupo zwi tsini u fhira zwine na zwi humbula tumbulani uri ḽinḓalo ni farela mini pulanani u ḓiphina na u ḓibvisa nga u dalela fhethu ho fhambananaho fhethu ha vhufa na vhugalaphu ka ri wani nga lumuya lupepedaho lufambanaho na holu lunelani rwa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango.
0: Mbili dza u dzhena nḓilani kha bva nḓilani.
4: Vua Locha TRT wena khou amba ni munandirendani ngafha Pretoria hayani ni musundaniyani kha mbili dza u dzhena nḓilani khombela u tambelwa mutendasi a tshireta gimawe ndandona na ni misi yoṱhe.

0: Ndirimba bavenda vanare ndivane vo April Ramove khabari chi wa vhathu vha the church
1: Hardware Market. Hei ndi yone pindulo ya muraga wavho. Ro vha farela materiala oṱhe a u fhaṱa, u thoma kha foundation u swika kha roof. Ri na sale yashu ine vha kona u vhulunga u swika kha 50%, zwihulwanesa kha materiala oṱhe a muraga, sa dzisemende, mabulanga, ceiling boards dzoṱhe, na zwiṅwe zwinzhi. Ri wanala fhasi ya taxi rank ya Thulamela. Vha nga ri kwama kha nomboro yashu ya 063-333-3315. Ndi 063-333-3315. Hardware Market.
2: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwingo leluwa. Ha clientele, ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Wood Market. Havha ndi vhone vhadivhi vho makone vha zwoṱhe zwa mabulanga. Ro vha farela mifuda yoṱhe ya mabulanga na dzi boards, granite tops, dzi aluminium doors na mafasitere a hone. Wood Market. Ri na sale ine vha nga vhulunga u swika kha 50% kha zwoṱhe. Cutting ndi mahala. Wood Market. Ri wanala fhasi ya bus rank ya Thohoyandou tsini na tshikolo tsha Little Flower. Vha nga ri kwama kha 066-122-6666. Wood Market. Vho makone vha mabulanga.
3: Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
1: Ori tanganedza hayani havho ra vha ḓisela mafhungo dzingane ya ndapfu na pfupi
4: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika
1: zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfupi vha mualuwo kana muswa vha kha zwililo kana madakaloni vha murema kana mutshena
4: vha mukhaladi
1: kana indiene kana murangaphanḓa kha riṋe a hu na phambano ri a livhuwa SABC i pembelela u fhedza miṅwaha ya fuṱahe ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe.
5: Ya. Ahuna zwiṅwe minete ndi ya fumi sumbe kana ri fumi malo ya khawara ya vhuma. Okay. Ri vhidzwa nga IPR ri songo vhidzwa nga tafula ya mafhungo a shango. Tafula ya mafhungo a shango o ḓala vhukuma. Vhudzi lukoto nga musumbuluwo ri vhone ya uri ri ṱuwisana hani na tshithizo ri a ku tea u dzhena khou bva nga ngeno tiri. Okay. Ai, tikomu bona.
0: Ai. Na zwino fhedzi ai, ai ono vha hone fhano na tafula ya
5: okay. Ya budzi.
1: Tafula ya mabungo. Kha vandirani. Zwi dura ke zwi.
0: Ya, akhe zwo mutheshelesa pra pra FM, ri na mberi ri tshita kutshedza fhano ni lukoto ri na mberi ni tanganedze ni matsheloni urini.
6: Hey locha tanga hey na vaine na vona ri ava tanganedza locha na epo ai locha vha phalaphala FM ndi matshiluwa
0: ai locha zwa vhudinga manda fhedzi ai kha ri lavhelese hafha noni nga uri Keva ndi vhone murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF vho Julius Maliba vhe ni vha khou lavhelelwa uri vha ḓo ṋea maipfi a u humbela pfarelo hafha noni phalamenndeni.
6: Ndi zwone tanga murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF vhone vho Julius Malima ndi vhone vha khou humbulelwa kana vha khou lavhelelwa arali vha khou lavhelelwa uri vha ḓo swika hune vha humbela pfarelo fhaḽa phalamenndeni kha dzulo ḽine ḽa ḓo fariwa nga online vha ḓo vha siho vha ḓo vha vha khou fara vho dzula online hafhanoni nga murahu ha musi ho wanala upfhi a vho ngo swika hune vha tshimbidza maṅwe mafhungo zwavhuḓi nga komiti ya phalamennde. Hezwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi ho vha na u gungula ha vha na khumbelo uri kha vha sedzulusiwe nga murahu ha musi vho swika he vha vhudzisa muhaṱuli vho Elias Mathonjane nga ṅwaha wa 2000 fumbilithihi nga murahu ha musi hafhaḽa kha Judicial Service Commission kana JSC kha dzi interview dza hone vho Malima vhe vha muraḓo wa JSC nga tshenetshi kha tshifhinga vombo divudzisa havave ava muhato wa khothe khulwane ya Gauteng nga mafungo a khatiro yavo ye vha ita itumana na lihoro la EFF uri vha swike he vha swika vha badela vha minisa zwo kwama whatsapp manual 500,000 khatulo ye muhatuli vho Elias Matojane vha i swikelela nga murahu musi vho Julius Malima vha murado wa EFF vho swika he vha amba vho whatsapp manual nga nḓila si yavhuḓi vha ri kha vha badele masheleni a swika 500,000 zwino vha Council for the Advancement of the South African Constitution vho swika he vha ita va suka va ista khumbelo eneyo ri kha vha sedzulusiwa vho Malima nga ethics committee na committee eneyo swika ya vha wana mulandu ṅwaha wa 2021 uri vho Malima vho swika he vha kwasha mafhungo a vhuḓifari ha parlamende vho Malima vhone vha swika vha ita khaedu yeneyo khaṱuru ya itiwa nga komiti eneyo ya ethics committee nga ṅwaha wa 2000 kana nga ṅwaha wa 2022 komiti ene kana khumbelo eneyo sedzulusa khaṱuru eneyo ya ethics committee yo swika ya laṱelwa thungo hanefhaḽa phalamenndeni nge tshipikara tsha phalamennde vhone vho toko ḓitiza vha mbo ḓi swika vha ṋea khaṱulo ya uri vho Malima kha vha swikone vha humbela pfarelo u sathu fhela ṅwedzi wa Fulwana kana ṅwedzi wa February uno ṅwaha fhedzi vha kundoletwa zwenezwo fhedzi a mbo ḓi tou fhi haiswa mafhungo aneyo fhaḽa kha Powers and Privileges Committee e ṅwedzi wo fhelaho Malima vha mbo ḓi ṅwala luṅwalo lwa uri hai ndi zwa vhukuma vha khou tenda vha ḓo swika hune vha humbela pfarelo.
0: Nga nḓani ya zwezwo khe vha vho Shadrack Sibiya vha khou humela khothe.
6: Vho Shadrack Sibiya ni a zwi ḓivha ndi vhaḽa vhane vha vho ri ndi muthu sa mukomishinari wa mapholisa o imiswa mushumoni ndi vhane vha khou ḓo humela phaḽa khothe ya magistrata wa Randburg kha ḽa Johannesburg hune vha khou ḓo ita khumbelo ya beili. Vha khou ṱumanya mulandu ni a zwi humbula tshifhinga vha tshi fariwa vhege mbili dzo fhelaho nga murahu musi hofi vho wanala vho swika hune vha tshipa ṅwananyana vha dovha hafhu vha swika hune vha hulisa ṅwana wa miṅwaha ya fumirathi na fumi vhana vha fumirathi na fumimalo vha swika vha hulisa uri vha swika hune vha ita na zwa vhudzekani navho zwino vha swika vha mbo ḓiiswa ningei dzhele khulwane ḽani ine ya vha uri yo khwaṱha vhukuma ya Khosi Mampuru ṋamusi ndi hafha hune vha ḓo ḓi vhona dza khothe vha tshi bvela bili nga murahu musi vho fariwa nga zwithu zwithu dza uno ṅwedzi.
0: U fhiruludza kha ri lavhelese Sekeva minister wa zwa vhuendedzi vhone vho Barbara Creasy vhane vha vho ri vha pfala uri vha ḓa vha vha na zwine vha ḓo amba hafhanoni parlamenteni ri tshi khou lavhelesa ḽa Sandrao.
6: Vho Barbara Creasy ndi minister wa zwa vhuendi hune vha ḓo vha tshi khou vhonana kana vha tshi khou amba phanḓa komiti ya zwa vhuendi haningei parlamenteni vha ḓo vha tshi khou vhudza komiti yeneyo uri Sandrao ḽa dzi khou tshimbilisa hani mafuka tenda khou tshimbilisa hani ri khou vhela lavhelelwa uri vha ḓo dovha hafhu vha amba nga ḽa mafhungo a uḽa munna wane a vha uri ndi mubvannḓa ane a vha uri fhedzi u na tshidzulo tsha ḽa Afrika Tshipembe une we a vhonala a tshi khou swika hune a tambudza vhafumakadzi nga maipfi a tshi khou swika hune a vha shushedza uri a ḓo swika hune a vha vhulaha nga murahu ha musi vho hana uri vha nga ita zwo funana naye. Zwino musi vhathu vha tshi ṱoḓulusa hanefha kha social media vha wana zwa uri hoyo munna u na dzithenda dzine dza swika dzimiḽioni dza maḓana hafha kha Sandrala. Zwino vho Barbara Creasy na vhone vha mbo ḓi ri kha u ṱoḓulusiwa uri na avho munna zwavhuḓivhuḓi edzo dzithenda vho dzi wana nga nḓila yone na. Zwino ri khou soka vhela uri naho vha si khou ḓo amba nga heneyo mafhungo fhedzi miraḓo ya parlamente vha nga si litshe uri vha si kone vha kwama ngori vho ṋea ndaela vha Sandrao uri kha vha sedzuluse mafhungo a u ṱavhanya zwino zwi a dzhia vhege musi zwithu zwo itea ri khou lavhela uri vha ḓo si kone vha amba nga hazwo.
0: Nga nnḓa zwezwo ri vhudzeni zwinzhi hafhanoni ri tshi khou lavhelesa fhungo helinoni ḽine ra khou ra wana vha Ethiopia vha tshi khou vha na mafhungo yanoni a uri hei vheiwe vheiwe vha Egypt na vheiwe vha Sudan zwi vhonala zwi tshi nga ri ni khou tikedza heḽi fhungo helinoni ḽa Tigray rebels kana havhanoni vhane vha vha uri vha khou ita zwiito zwi si zwone.
6: Heḽi fhungo tanga ḽa Ethiopia ni a zumbara ro ḽi amba ḽi kha ḓi tou thoma uri hu tonga hu ḓo vha na khakhathi hafhanoni shangoni ḽa Ethiopia na kha tshifhinga ra dovha hafhu ra ḽi amba musi masole a maravele ba ko sokone ba kana zwigwada zwa maravele zwo ita mao vha tshi swika hune vha ita mbumbano vha tshi tshithi vhana vha swika vha tano na maravele ane kana masole kana madzangano ane ana swika sumbe vha swika vha ḓivhumba vha ita tshithu tshithihi uri vha khou nyanga uri vha lwe vha bvise muvhuso wavho abiya kwa Hamed fhedzi ndi hafha hune nndwa yo thoma kana vho thoma u thuntshana hanefhaḽa vhuponi ha Tigre hune ha vha na nndwa khulwane vhukuma vha khou thuntshana maravhele vho no ḓi sikone vha dzhia dziṅwe dziḓorobo ngene masole a muvhuso nahone ha dovha hafhu a thuntsha dzhia dziṅwe dziḓorobo lune ndi fuko ḽine heli ḽi nga sikone ḽa relivisa kha iṅwe nndwa ni a zwi humbula zwori ho vhuya vha na nndwa khulu vhukuma ya mvutshelano hafho kha shango ḽa Ethiopia nga ṅwaha wa 2020-2022 e a swika he a lovha vhathu vhane vha swika 600,000 vha khou lovha kha heḽi shango zwino zwine zwa khou tshiusa vhukuma ndi zwori zwi nga dovha hafhu zwa relivisa kha iṅwe nndwa hanefha shangoni ḽa Ethiopia zwino khezwi nga murahu musi ho vha na muthuntshano muhulwane vhukuma mafheloni a vhege he a lovha vhathu vho fhambana na dziḓorobo dza

0: Eish, Brachilani, beke mambare kontembisa thoo. Ndikombela 250 rand apedzi zvilo zvavana vachachikafutini.
1: Ah, ndisongo vhana vhirera. Ringatsani cash advance kai wallet.
0: Cash advance kai wallet.
1: Hey, ni wana na honga vobu ga utoma ka 50 rand. Ahuna nzwalelo, nga nda chelede nyana ine na badala rutifedzi matomoni. WhatsApp ani haika 0873925538. Ni tereza maga.
0: Eh, hey, avachiri khopani yaka.
2: Zurani ni gaimini, itani kumbelo ya cash advance zino na e-wallet nchwa yoku nisi waho ine ya wana zote. FNB, tuso ishandukisa zote, kutu shumimla yoti waho. Cash advance, tutafakori ni doko nana wibadela. FNB, ni davila First Rand Bank Limited, patisipa chumelo ya zoko manaskoro doba chofis.
3: Kumbelo za udhingwa lisala ngudo za 2027 na petu wabuzulo wa Machudeni University of Venda zika divera panda. Machudeni barana zangilu la ugude la budo lineva litakalira nga 2027 wako diva zori kumbelo zika divera panda nga maitele a online. Kumbelo zidovala nga 30 September 2026. Kumbelo ndi mahara. Hey, zoraro ndi mahara. University of Venda inacheza program zineza tusa Machudeni ubabara nga panda bakwine, bamachelo, badibi kama budo wa mathematical, natural sciences, environmental sciences, agriculture, commerce, management, law, human and social sciences, education and health sciences. Utibela ndado nga 2027. Kabete kumbelo chipinga chiche hone. Kabete kumbelo ka www.univen.ac.za uwanabungwe butanzi. Vakwama Justice Liboba ka 082-868-1915 kananga email ka justice.liboba@univen.ac.za. University of Venda, creating future leaders.
4: Ahuna supermarket ichipa kupira YouSafe. Zvine zvambohurunga kuhuranesa kazvivere zvazvineva zvifunesa. Zvitu zvandeme zvaduva naduva. Na zvimwe zvinji. Kava wane 900 gram ya Bukomo Weetbix nga 49.99. Na 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder nga 54.99 bezi. Zviwana rosvika zi 11 za October 2026. Vasungota here miguku toyimi kuhuranesa. Na mimwe minji. Ha YouSafe bezi. Hune zvi liwa zwa mwai mwantaji sature duwa liwe na limo
5: Rilo
6: Magondo ninga macheroni Magondo ninga macheroni Kabandirani
7: Hapa Johannesburg ka gondola N1 rori badebula rukwano ribu indibu kuchimbiranga uongolo wa goru ichinyara musipachikota hapa ka Allendale Road hapo hoko wa merutola kukati vashikana na epoka wewe natoko melabuku mamatina musirichikana na panda richikota nepa Johannesburg gondo ni R21 rori vachipembe rukwano ranane epa bu indibu kuchimbiranga uongolo wanga ntani ya goru ichinyara ho musipatatushika hapa ka Olifaz Fontain Road vashikana na epo kwa wewe natoko melabuku makezula ropi rarikota nepa Johannesburg gondo ni N12 rori vavaduba rukwano ri hapa bu indibu kuchimbiranga uongolo wa na kombo musi watatushika hapa ka Edenville Road hapo hoko wa mea ntataru waishika hapo kwa wabia notoko mela bukuma matina musi richika nila panda richikota hapa Samrende Gondo ni N1 roliba chipembe kwa nori hapa wendibu kuchimbila nga uongoro wa goro ichinyana musi watatushika hapa ka Samrende Avenue hapo hoko wa mea rutala bukati waishika hapo kwa wabia notoko mela bukuma kezula richikota hapa Allendale Gondo ni N1 roliba debula kwa nori nanepa wendibu kuchimbila nga uongoro wa goro ichinyana musi watatushika hapa Allendale waishika hapo kwa wabia notoko mela bukuma ara unazunga zunawa kwa wana magondoni kabarumele email ka fluani@sabc.co.za.
8: Yeah. Ndizibanda ni hapo liko pala relocator na chipinga meneti ndi ya fumu vakawara ya abumaro tuwe sana ngorara kaino mbeke na mshumo awara chio pesa la kei roja na kai na wana huna
7: dara na nyambe zano
8: riko fara nyambe zano
9: Ya, ba oni afandipo nevo maine vo chivonanyi ne chivambe afano ne ri dovarichiko kunyeredza mwedzi uno ne zvabude wa vakufa richiko rapetsa nyambedzano afano ni amaitere ya siarara vavenda musi vatu vachikudzura vothe vasongomara ndizvila zvine tatosorofa chifika musi faten sete ya na
8: ya kitinyaskia ya na mafaten sete
7: Big good.
9: Ni kormini.
7: Tuna na mtu songo mara na hapo.
8: Ni kalala.
9: Zo daranga mara.
8: Ni kalala ni back in seat.
9: Hey. Zo daresa.
8: Zo kakia.
7: Ndi zwezo. Riko doru. Zo kakia. Kudi seka unu mwezu wa bufa uri. Ezu niko zira na yomutu asongo ni mara. Usongo visa zutuku tuku. Ziba zuko do fimini. Chifumeno anepo.
8: Hava kudiva na natanga na relocator.
7: Bichemba na wamaine wako amba chifumele ndi vila zofi damage.
9: Okay.
8: Okay.
7: Mashirini yala ane kamsi noje na mudini ngaru urani.
9: Ngotenda mrani.
7: Eee.
8: Maruanga sivana, ranga darata.
9: Titisa zvinga.
7: Ei. Ana madura vaswa vakadeta vedza materialini.
8: Ebo.
9: Pedzeri songotori avachaya tevedze. Vangwa vakadeta ngori ringa sikutori vatsva vachacha. Keva va ndi minyanya ndi minyanya.
7: Ei, vangwa vakwatevedza ndiko.
9: Vangwa vako rekodivona vangwe hukoroshiwa, hukoroshiwa usumbedze hukomariwa nga macheroni kezvilaho farwa na makasi, kezvila vakarapo ambara zvavudi na dzibhaji.
7: Ngororo ngora.
9: Ei, vafumakadzi vahone vambara na minwenda usumbedze kuti maitere oni akadhiti wotobori kamwe husingapunchi.
7: Badoro mudzana ilia lori umara ofeli tiri yapfa vato vachiri umara ofeli.
8: Ya ndizvona umara ngango aupeli. Dzira ngo badela. Uyo vatorera makuru no farai. Nikuisa panda.
9: Ibai ka dwara ka ufundu umara iyo.
8: Oh. Tino mara ningi. Nikuisa ningi.
7: Tikambara arali vari afa niko malanga karisokore 50,000 k. Na visa 10. Ani diri umara ofeli uchiko fela mingwa ya fumi. Usina chenda kodova namba.
9: Eh, elo lya phara. Mwakani na sokotori ndi kodova ndabvisa imwe 10 foot. Na dana ima mwe mingwa mitano. Na umisa zvigidi zvitano. Na dana ima mwe ha vhathu vha vha tochira mingwa yo nosvika fuina yoti.
7: Ah, vha ḓo ri fhendula dzothe dzo mbudziso. Big dude, nani ngodana limwe.
8: Ndani ko eh, ndani ko sedza ile ndiri. Gunadzi, unadzi dorobo nje dzine. Ni chichimbira kadzo kana ni chia kadzo ni wana hei dze zwava dzi zone murau hangi na zwine dzava zwone zwine u ḓivhudzisa uri he vhana vhashu apa fhethu hono shanduka u vha mini ya zwino fhethu radio ndi a vhona khamusi ni khou tshimbila fhethu nonga Johannesburg CBD wa vhona lo tshi nga hu khou lingedziwa nga maanḓa u ṱoḓa u lulamisa uri hafha fhethu kha u dovhe uvhile kha tshiimo tshao tsha kale na kale nda ndi tshi sedza nda vhona zwi tshi nga zwi nga bala ngori zwino ho no ḓalesa zwithu zwinzhi vhathu na vhone ndi vhanzhi he havha hu si na zwifhaṱo huṅwe zwo no vha hone ngwa yavha hu si na mavhengele zwino ho no tou vha mavhengele thengiso ya zwibveledzwa kana ya zwithu zwo fhambanaho na yone yo anda nṋe ndi vhona nga ḓorobo tshiṅwe tshifhinga ya tshikadziwa nga nga screen protector na zwipachi zwa dzi phone.
9: Na oni kwamba mabindu matuko ya ne vhathu vha ḓi
8: Petro ni a rengisa zwithu. Petro no rengisa zwithu. Hu vha ho ḓala nga ngo to ra. Ngova vhathu vhane vha paka zwi screen protector dzingalatsi dzo tsireledza dzi phone na zwipachi. Vha tshi to kona nga hapa ndi zwone, vha tshi ringa hapa ndi zwone, vha tshi ri enga hapa ndi zwezwo. Babo na vhathu vha tshi kusuwa vha tshi ḓalesa thungo hanefho na mavhengeleni ene vha wana hu khou rengiswa zwiambaro zwo angarwa muṋangoni zwa bvela na nnḓa hanefhaḽa nga ngomu muṋangoni wa vhengele zwa pakwa khezwiḽa zwi khou humela nga ngomu zwa dzhena zwa ḓala ndi hone fhethu hune ni wana aro tshipfi ndi ḓoroboni kana ndi fhethu ene havho tshi ri hai hapa ndi yavhuḓi hu tshi ḓa tshinyalelo i thoma ngo ralo. I thoma fhethu o ralo. Ni zwi sedzese fhethu hunzhi. Fhethu hune ha vha ho tsitsikana. Hu na vhathu vhanzhi. Ndi hone ne na wana mutshinyalo na u tshika pala ḓoro. Hu tshi khou takuwa henevho. Ni nga dzi amba. Ni nga amba fhethu hunzhi ni ḓo zwi vhona. Hune na wana zwi siho zwi zwithu. Tangzo na rilo. Zwi sa rengisiwe. Na sedza ni ḓo zwi vhona zwo. Hapa u ita. Ee, a huna vhathu vhanzhi vhanzhi.
7: Musi ni tshi khou amba ngo ralo big dude. Ni khou lingedza u humbula ḓorobo yononga heyi ya Polokwane. Vitarata, khamusi ndi khou sedza market street. Ni yawe nahone hafhaḽa fhethu hu a rengiswa nga maanḓa. Tshi amba nga fhethu ononga Pretoria u yela vho mara vha start nga hangei. Ni a vhona vha adza vha rengisa thengiso hedzi dzine khou amba idzi dzi a wanala nga hangei.
8: A zwi ngo leluwa u kunakisa kana uri hu dzule u kunakisa ho ralo. Zwi a bala ndi
9: yeso.
8: Gai?
9: Ḓoroboni ya Thohoyandou vho vhuya vha zwi lingedza vha tshi khou
7: lingedza vhathu hafhaḽa ḓoroboni.
8: Vha khou lingedza ni a ḓivha vha tshifhinga tshoṱhe vha ḓo dzulela vha vho tshimbila vha tshi ṱola uri hu khou itwa zwone hafha, hu khou itwa zwone hafha. Ha vha khou lingedza vho rangaphanḓa ne ḓorobo. Vho a thongo zwi ḓivha sara rambo ḓa vha dzulelo vha vho wanala ḓoroboni hapa vha khou zwita mafhungo uri he ḓorobo vhathu vha mudzimu litshanu i tshikafhadza ndi ya vheiwani na iṅwe ndi yeneyi kaukuna kisiwe uzula onaka. Ndiyo na nizidofuna. Danko.
9: Hawa kezo. Rianeta.

0: Boys be boys, my colleagues, I'm teaching us a proper FM, ka begam shimo ya bandirani, fumi maru wa mine, zoto vana pala ka wara ya abumaru, mienu washo, ba hone, vonorugera, pizia mangwekea, ba ndu ya buhosi, mashau, ba kuramba rushaka, ka mshumo wa udaza matiwa, ka mugundu wa mashau mabina, apano nindi une mshumo hii, wadoba angalaptano lambiri chimezi, petundi ya pala ni mashau bondwe, musanda mabina, di mshumo une wakotoma nga awara ya butai, nga macheroni. Kezo mtichi za opera parefe.
1: Aunazi, rigomeza mwezi, wabufanga ufara nyambezano, rosa za maitele ya siyalara, abavenda, musibatu bachizura bote, basa ngomarana, na riko seza na pungo la chifume, chauri, mutanga, oje na mudini, ngaruhura, usafisa machini, tenda mulandu, musiwe chinya msizani, kuhimbi za damage, risa za pungo ili, nabone vane, nibo maine, bochibo na inyi, nechiba, ka parapara FM, rinanwi, misi yote, auna na zingwe, rimbo the number, riba tanganeze, tangzo, bo maine.
0: Yeah, rechibwe.
2: Exotic Homes riko pembelela anniversary yashu ya mimwaha mibili ya mitengo ifare yaho rina anniversary sale ya zishumiswa zwa bathroom zifana hauna freestanding bathtub zi toilet na zi shower utoma hamutengo wa 1499 pezi ningadoba hapu na burunga ushika 50% ya zi tiles zashu za 60x60 uba 99 randa per square meter gidimena ni Exotic Homes who's that pera zi 30 za September. Exotic Homes iwana na tini na ofisi za maspara watulamela. Wangari kwama 0691-691-691. Exotic Home rido bita quotation imwe na imwe.
3: Kashpinga shkonda wa musibo kherelwa. Tikezo ingaba pumuzo kuranesa kabone. Ama ngoti ulibana na matadazwa mashirini. Musibo kherelwa ngaba funwa babo bebote. Riaba prupeziisa. Clientele funeral plans. Ibadela husa atupela awara za fumbili ina. Banga katela miradu ya muta ishika ufumiraru kandinda kumbontii. Chinesha ito uriba funwa babo babebo togomelwa. Nabana bararu bachikatora husi na ingwendipo ya mashirini. Ha clientele, haba kurenga pezindi na kombo, bako urenga ubana mularo wa munguro. Musi shpinga chishishika, bato tuita thingo zandeme nga 200 randa inabado iwana musi bachi itambilo. Chumelo za shu, zibadela kabili kamfuzo daunga kombo. Zadova hapu, za naisha za chumelo za uendeza, jiliwa na utibula tombo. Kaba SMS ifi paraparaka 37128, ni 37128. Clientele Life, ni FSP remrayuni na license ya ndinda kumbu ya uchilo. Mira yoyoti wao iwana la online, kudo shumambadero na mira yoti wao.
4: Nocha, Wandirani, Wandirani, Kaparapara FM.
0: Ya, kezo ni msina dhireta fumbiriti wa mnezoto vane pala ka awara ya abumaro. Rono dhivana abu mienu washu, rishwa seza pungo le erali dhivaza panu ni mcheshelesi. Kee babu mainevo chupo nambiri. Nambiri batanganeze na machiro ni urini.
5: Mi machiro ni ya uzito runatanga na batichelesi wa parapara FM.
1: Ndandu.
0: Ndemo sibomo papala ni the big dude achiko sumbeza pungo laure. Apano ni riko uruwa ngandira za otori rufusuru ze mverere yashu mwese rishko gomeza mwezo unu wabufa. Unera kwa rawanuri anumadubai vashwa vakudzula vote vasungu marana. Peziha, vone vangari mini nga ezu mwese rishko seza mverere yashu sabavenda.
5: Ungatota mota ulicheza baba na vashuri. Richidaka chipida cha mapungu wa mingano. Ndichimwe chipida chine chituni peyanga manda. Ridotho moto ziamba zwavhuḓi uri yene imbingano vha venda kana nga ndavuko na mvelele yashu vho vha vha tshi kona u i shumisa kha u takulana kha sia ḽa ikonomi kha ndi to zwiambisa zwenezwo ngauri iteli arali ni avha vha mukwatini vhatama muta wa hanetshivambe vha wana hu na vusiwana ho ima ngauri ndi fhaḽa hune ra ḓo ḓivhona vha tshi to kona u takuwa vha ya vha tshimbidza mamalo vha ri vha komala tshikunwe ngauri hoyu muta wa mukwatini hoyu a hu na musidzana mara hu na zwine vha khou ṱoḓa u takula ngo to soga kholomo dza fumi vha tshi khou isa mamalo ane hoyu ṅwana a sa ḓivhi zwori u ḓo bebwa lini mini ha kana ri nga ri zwienga vha zwi pfa zwi tshi nga zwiamba mini u tshi khou tou mala ṅwana wa muṅwe muthu wa sa ye wa mu bvisela mamalo uya nga maitele a shonda vhukona mvelele ndi matura na hone zwi tshi amba u sa thonipa na mitavo ya vhaṅwe vhathu a zwi ngo dzula zwavhuḓi ṅwana a tshi bva mutani wa mukhwatina tshiame tshivhambe hu tea u thoma ha tou vha na mamalo
0: Khezo, liko pfara pchote. Suna rijane hapa na ka fungo la Todirangeno. Hapa, zishimbi ziswa ni izunoni po maini.
5: Hoku kumareleka hababa na chiriko ya kwa sambana. Huno tota kuwa mutavori yoto yota machisima. Mutani uyo mkene. Musi machi yota machisima. Ziko ambori mzuza nyota one Khezo. Zido chimbira zwavudi. Vavura yana koromo zavo zenezo. Na musi mwana wavo kamsi avuya na mwana. Karte kaelo. Avuya na mwana wabangwe. Achibu abasume soru. Hoi ndiye ni mufarisi wanga. Hababa hapa mtani hapa. Vafunombo zito rilichicha vatoda. Vone ndira. Vatakuwa vaya mtani hoyu. Vasika vamba uri rodo amba toza vatu. Vima todera ngenu. Auri vasongo cha mtoda. Mwana u hapa hamichi vambe. Ndiye zwane zono pima todera ngenu. Zino ha. Riko divu zisa uri. Imitai reasa noni ya mpumbo ya bavenda. Yoturanga ndirate una mwanane onopeza mingwa ya maumaviri. Ane hatu isewa na peni kano utoyo wangwa. Maroko beba vana vushika vana vatanu na mchini. Marindi baduru wavo. Timatura.
0: Na zino timatura maurunga manda. Pezia karijene apa noni unera kwara wana koi mutanga oje nangaru uhurani. Zino apa richi kwa labeta sapungwe noni la chifumero. Zwiba zwi tshi kho itea nga murahu ha musi kho itea mini vho maine.
5: Tshifumelo ndi tsha musi. O ḓa kha tshisa ṅwana hapa mtani hapa. A vha ngo dzhena nga gete, u dzhena nga mukoto. Vha dzhena vho haitwa misho ino to yo itwa. Musi vha tshi kho khokonya u dzhena u bia mbori ndi rine vho nyi. Ro ḓa vho hapa. Vho thoma ngo zwipi ṅwana wavho o dzikusa tshisima o kwasha danga. Hango dzhena nga mukoto. Ndi hapa ha hune vha tshi to thoma u dzhena kha nzudzanyo dza mamalo. Ri funa thoma nga tshipfumelo. Uri a vha ngo dzhena zwavhuḓi. Hetshi tshipfumelo vhathu kha vha tshi pfesese. Ndi tsha u itela uri na midzimu ilale ngauri u nyadzelwa ṅwana zwi amba u nyadzelwa vhona vhadzimu vhashu. Vhane vha tshi to ita tshipfumelo ndi hapa ha vha tshi ḓo dzula ha sa muta. Vha kono ambedzana ha uri zwino ha. Ri vha vhulaya kholomo ngana. Ndi hone ha vha tshi ḓo isa mafhungo a nyambedzano dza mamalo phanḓa. Tshipfumelo ndi u pfhi vho dzhena, a vha ngo dzhena nga mukoto vho kwasha danga, vho dzhena nga luhurani. Ndi u tshinya ṅwana wa vhathu ni songo kumala. Zwi na mulandu muhulu hezwi zwithu zwine avha vhathu kana vha ita.
0: Khoyu mukwasha vho maine. Ane ha khou pfala uri u khou sia khofhe hafha noni ha vho makhulu. Kha ri ḽi lavhelese naḽo heḽi noni. Ili noni riri mini ngalo?
5: Vhatukana vha zwino vha kho ndina. Vhatukana vha zwino vha kho ndina nga uri avhana vhuḓifhinduleli. Ha uri muthu wa munna ndi ene ono tea u vha na muḓi na haya ha vhana vhawe. Avha nyagi u fhaṱela vhana vhavho havha haya havha vhatukana. Ndi hezwi zwine vha khou wana u wanda ha u malwa ha vhana vha vhatukana ho anda. U dzhena khole khole ya tshimboko yo ṱolela ṅwana. A eḓela na musi eḓela matshelo i teli ṅwedzi wa fhela vhuya na tshekase ya huna mulandu. Fhedzi mvumbo ya uri ene muṋe u pfhi khotsi u vho i bvula ene muṋe ngauri vhaḽa vhona vhone a vha nga ambi tshithu. Zwi tshi khou itwa ngauri vhana vhashu a vha nyagi u dzhia vhuḓifhinduleli ha u pfhi khotsi. Vhana vhashu a vha nyagi u dzhia vhuḓifhinduleli ha uri vha ri. Haya havana vhanga ndi hafha vhanna vha kale vho zwikona vha tshimara vhafumakadzi vha tshivhalo tshine vhone vhaṋe vha funa ra aluwa mitani kha mbingano ya vhafumakadzi vhanzhi ri hayani hashu haya hashu ha khotsi anga zwine vhanna vha zwino a vha zwikoni mara vha funi zwono pidedi kha mteli dzina ḽi a ṱula
0: afho vho to kanda vhone vho maine vha khou to ḓi ambela ngoho zwa vhukuma. Fhedzi ri dovhe ri lavhelese hafhanoni mubveledzi a khou amba nga fhungo hafhanoni ḽa uri vhathu hu na heḽi ḽine ha pfhi u mala a u fheli afha ngoho ya hone i swika ngafhi vho maine uri hafha pfhi u mala a u fheli.
5: Mukwasha u dzula fhasi ya vhuluvha arali ni vhone vho isa fumi ḽavho ḽa bondo a tshi ri ri tshi yo mala tshiṅwe tshifhinga ri ḓo vha ri songo to fara nara dzo lingana ngauri a ri ḓivhi zwo ri khou vhulawa zwingafhani. Naho vha to ṱuwa vho isa nara dzavho dzoṱhe dzo fhelela. kumbara ha mukwasha ahuperi zvikwamba uri ndi chini na chini chini adova koitera vo makuru zviwela kha umara asongorindi kuliwa
0: okay
5: nga uri machero udo wana hava lamke guru vo swerwa nga ndu ene uto ya vhusela thanga ya ndu aita ruvalero afurela mara zvenezvo vake guru vachamba varipeli umara ha munna uperi vachikosedza zvivuya zvine ukwana ukosedza vo hava ahubona uhayani na hone uhava bebi vawe ngauri azvitunaka mune wa musidzana ndichiyo va mushumeri na uri ndichise rufuno hapa hava mutuka bedzi na uyiwa mutuka ufunoisa thonipo na zvine adhova koita ndumara asongoritshedza vo makuru wawe ndotomo zviyamba ndari vavenda vayatakurana khasiyani la vusiwana vavia vatomarana mubini husina musidzana vachikoitaro fedza rusiwana achimwe chitanga
0: ngako kupinga kutukutu kukosara hoi kari kunyeredze nanga helinen koyu tanga koyu mbingano yawe yofera nono iwavo vingana naye zvino ila charadhee yava yo bvisiwa ya mamaro yaomera murau unavo maine
5: mbingano hezvi vasedza uri yofera nga nḓila de rine nga maitele a shwanda vukona mvelele hava vanna vova vachifunza uthonipa mudhi wa mumwe munna arari a mumwe munna oto yawo aya kwasha mudhi hoyu wahapa hateri hoyu munna una muripo une murepo wahone achiuripa u ḓo lifiswa nanga kholomo aḽa ho musadzi yabikelwa na nama inopfi mbumbunyama wo mulatisa uri ukho lutanya vanna hena mauila ayetei fedziha hoyu munna zwikhoamba uri mulipo ahuna ene a ḓo ulipa wo kwasha muḓi wa muṅwe munna zwi vha zwi khaye a zwiyi havo makulu vhathu vo makulu kha vha rilifhele tshelede dzashu hayi hape hedzi nyimele hedzi vana vo va va sathu dzhenelela kha mafhungo a mbingano ra vhuya rabva ngavo nṋe nḓila ndi vhone vhatsheyi vha mafhungo ndi vhone vho no pfumedzisa nyana vhana musi arali hu na khuḓano iḽa na iḽa nahone ha mbingano yo vha i tshi ṱhonifhiwa arali hu mulandu wo vhuya wa to swikiswa na musanda haya mafhungo a mbingano a ṱhonifhiwa nga maanḓa vhathu kana vha vini vha tshinya vhana vha vhathu vha dzhena na zwikhoso muḓini wa muṅwe munna ri ndo ḓo ṱolela ṅwananga lunyadzo lune havha vhana vha vha naro vha si na vhuḓifhinduleli ha uri ṅwana upfi ṅwana muḓini wavho vhone munna hayi a muḓini wa muṅwe munna vhanani wole
0: hai ḽo pfhala tshoṱhe avo maine ri tshi khou livhuwa nga maanḓa ndi vho ngafha u ḓi tou vha uri vho tshifhinga vho tshone ndi tshiṱuku fhedzi ha zwi tou pfhala uri mafhungo a kha ḓivha manzhi vhukuma fhedziha rine ri livhuwe vha ḓo vha na ḓuvha ḽa vhuḓingani ngei vha tere
5: ndi khou livhuwa vhana vhathetshelesi vha Phalaphala FM
1: ndando na khezwo ro livhuesa nga maanḓa vhathetshelesi vho ḽifara todza mafhungo
4: SABC News yo ḓiimisa nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia i vho ḓisela todza mafhungo kha Phalaphala FM.
6: Ndi matsheloni mulwane wa Reserve Bank vho Lisitshakganya ho vha ri mashango a dzi ikonomi khulwane u mona na ḽifhasi zwa zwino o livhana na zwikolodo zwihulu. Dzulo ḽa khomishini ya maḽanga ḽo pfha vhuṱanzi malugana na zwine ha fhira thekhisi vho upa vha fana sindane vho vha vhe na zwidodombedzwa zwa tshiphirini zwa tshumelo ya tshipholisa Afrika Tshipembe. Vhane mapfindi ntende kha zwiito zwa vhutshinyi vho Vusimuzi Cat Matlala na khamphani dzavho mbili vha ḓo ḓivhonadza ṋamusi khothe ya dzingu ya Pretoria khathihi na vhahumbulelwa ngavho vha fumiraru. Kha ri ṱangane nga awara ya vhuṱahe u pfha mafhungo nga vhuṱalo.
4: Zwa mitambo. Kha bandirani.
0: Raro vhudzisa mthetshelesi wa Phalaphala FM ri tshi khou ri kha vha ri vhudze uri ḽizhakanḓila ḽa timu ya Kaizer Chiefs Max Goman Go Maponyane o ṱuwa fhanoni kha timu ya Kaizer Chiefs o kora zwikoro zwingana mthetshelesi nga u tou angaredza honei o ya a thomo tambela a makhosi nga ṅwaha ufhio ena miṅwaha mingana hu no ruṱuwa fhanoni kha timu ya Kaizer Chiefs o ṱuwa nga ṅwaha ufhio vhone kha vha ri vhudze ro humbela uri vha ri vhudze vha rumele milaedza yavho kha 072-897-8325 locha.
7: Enda ndi matsheloni kha vhanḓilani phindulo kha zwa mitambo Max Maponyani o kora zwikoro zwa 85 musi a khou tambela thimu ya Kaizer Chiefs aya a tshela thimu ya Kaizer Chiefs nga 1991 ono kwamba ndi tshilo tshikise mahonyi vhane vha tshela vhakumesa ya makete nda
8: matsheloni tshi ri phindulo Max Maponyani Go Men Go o joina team ya Kaizer Chiefs nga 1981 kusuka 1991 afedza kora zvikoro zvapo maro tano ndiye nyo pindulo kazwa mitambo kama chena dona na musi akwamba ndi mlaro peace mungopo vachi nyene msana wachova nda CRT
9: ndi machiloni TRT apa no tangana na vho mashau rudzani ubva ha mashau doli ndi khotsi ya rudzi Max Maponyani ni mutambi wa kale wa Kaizer Chiefs otomotambela Chiefs nga 1981 usika 1991 achi joina Chiefs otomotamba ana miṅwa ya 19 zvikoro zve azvikora kotamba ka Chiefs ndi goal dza 85 goals dzimwe timu dza tamba khazo ndi Dynamos nga vho 90s adova hafu atambela Pirates nga 1993
10: nda TRT Max Maponyane otomotambela Kaizer Chiefs nga 1981 ana miṅwa ya 19 akora zvikoro zva 85 atuchera Kaizer Chiefs nga 1991 ajoina Dynamos ubva apo akonoyo joina Pirates ndiganda mipfasatana chivona ndimukatuni Project Glen nda
11: machuloni ka vandela pindulo ya zwa mitambo Max Maponyana okora zvikoro zva 15 otomo tambela timu ya Kaizer Chiefs ana miṅwa ya 16 ana miṅwa ya 16 unokwamba hapa ndi chivose welcome back kesho ubva chivhili tshitangalani nda
0: ya akezvo riri livhuwa vhathetshelesi vhoṱhe vho konaho u swikisa milaedzo yavho ri khou zwi livhuwa nga maanḓa hezwo zwithu vha khou bvela phanḓa na u tikedza mbekanyamushumo ya vha nḓilani nga nḓani ya zwezwo maṅwe khea ra u tou thoma kha theḽevishini ya afrika tshipembe Scorpion Kings Live ndi ine ya khou ḓa kha vhaṱaleli shango ḽoṱhe u bva ruvandeni lwa FNB zwino kha vhaṱalele Cubs at a Small DJ Maphorisa na vhaimbi vha ngaho Amifaku Youngstana Focalistic Kamompela Nkosazana Daughter na vhaṅwe vhanzhi kha vha ḓiphine nga muzika na umvum vusa uhusa hangwe nga mugivela mutshelesi ndi mugivela wala raru chimedzi mutshelesi wa Parapara FM nga awara ya bumaro nga madekwana kha SABC 1 na kha SABC Plus Scorpion Kings Live ya utoma kha television ya Afrika Tshipembe ubva kha chiko cha mzanzi SABC 1 mzanzi for sure
4: Locha vandirani kha Parapara FM

0: mudzimu zvitu zvandini zvodharesa go. Hei, aichi ndini echi zvitu zvacho go. Ndizvihuru. Adziambei bhendi mutichiresa Parapara FM.
1: Bhendi yakare nakare. Adziambe bhendi vo ri mvumbusa mapureni yavhege kha Parapara FM Learners Cultural Day. Hai, muri chito irehoni apa ndi katalogo iri baba. Na bulanga miriti tu ya matomo na magumu vaka spile kazuru wane. Mara gani ni machero?
2: Kashpinga shkonda omusi bokhelerwa. Tikezo ingaba pumuzo kuruanesa kabo one. Amangoti ulibana na matadazwa mashirini. Musi bokhelerwa angaba funwa babo bebote. Riaba kurufeziisa. Clientele funeral plans. Ibadela husa atupela awara za fumbili ina. Banga katela miradu ya muta ishika ufumiraru kandinda kumbonti. Chinesha ito uriba funwa babo babebo togomelwa. Nabana bararu bachikatora husi na ingwendipu ya mashirini. Ha clientele, abako urenga pezindi nda kombo, bako urenga ubana mularo wa mumburo. Musi shpinga chishishika, bato tuita tingo zandeme nga 200 randa inabado iwana musi bachi itambilo. Chumelo za shu, zibadela kabili kamfuzo daunga kombo. Zadoba hapu, zanaisha za chumelo za uendeza, zhiliwa na utibula tombo. Kaba SMS ifi Parapara ka 37128, ndi 37128. Clientele Life, ndi FSP remrayuni na license ya nenda kumbu ya uchilo. Mira yoyoti wao, iwana la online. Hudo shumambadelo na mira yoti wao.
3: Generali Club ya Zimbuyero ya Haboxer ni dipero nga Zimbuyero na zunga zwinji. Wanani zunecho zozo kati ya uzo mahala. Airtime na zunga zwinji. Kuvanganya ni zibi rewards. Bi reward nti ilingana na randa. Dingwaliseni na muse Haboxer ni wane kadi ya Zimbuyero yone pezine na itoga.
4: Mufaro na ropi wana tengwe.
5: Libona iva ujene, iva uchijena hapa mshumoni wanga. Banina na pafuma kazibo mara ho, nabo marwa ho. Nabana batuku hapa bachikodafa kandune za buraro. Ndia zitupa za mshumoni.
6: Mafungo alivyo niva atiwa ngantani ya mshumo aguma kabone enepo. So batoto ya batokema wabu mshumo kani. Ume hazana mutu wachiwa. Mutu uko uchoku wa mutu. Ana mutu wawe. Ume. Nati ofisi ni zote. Na matapure wapano shandu
4: Mufaro na ropi wana tengwe ka Parapara FM.

0: Yeah. O funesa we. Ha ha. Ha bo ndi do muri cha we. Para para FM ri chitwa vhuḓi oyi. Locha locha locha locha. A una nanga inwe ndi le vha tshelese rimbo ḓi ri maragani ri tshibuya. Na ropo hone ndi la uvhili. Ri kho isa phanda na iraguma hone. Kha no kuda thodza mapungo ri yone. Nda.
1: Abo, I khou pembelela miṅwaha ya ḓana na malo ya u kovhekana ndeme ine ya ri kwama roṱhe. U pembelela, Abo member rewards I khou kovhekana nga maḓana mararu a miḽioni wa dziranda na miraḓo ya Abo ine ya qualifya. Kha vha vhile mukovhe wavho nga u dzhena kha abo.co.za kana vha dalele davhi ḽa Abo ḽi re tsini. Heḽino furo ḽi khou fhela nga ḽa furaru nthihi ḽa tshimedzi. Abo ndi vhaḓisi vha ndindakhombo vha re na ḽaisentsi na vha zwa masheleni na zwikolodo vha tshiofisi. FSP 20656, hu na milayo yo tiwaho.
2: Swaipani ni bechikala ne chaunga wina mukove wano wa dzibiri wa dza 3 million ha boxer. Rengani Albany brown bread 700 gram charunga 39 rand. Kellogg's noodle fries packet ya nanga 99 rand. Wanani 1 gig data maharanga boxer.com ha boxer pedzi.
3: Mbekanyamushumo dzashu dzo itelwa u fusha vhone. Arali una mbekanyamushumo ye ya vhafhira kana ye vha ipfa ya vhatakadza kha khasho yashu, nahone vha pfa vha tshi takalela u dovha vha ithetshelesa vho awela zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho, kha vha kwamane na Makhado Thelma kha Makhado tt@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0204.
4: Ri farane ri vhe nga ndanthihi, ri ambe nga ipfi ḽithihi ḽa uri ri nga fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi.
0: Ah. Hashtag Phalaphala FM ri na hanwi misi yoṱhe. Nga u ralo mbekanyamushumo ya banḓelani 6:29 AM i pano zwone zwino ri khou ḓa na mufaro kha Phalaphala FM ane a khomishini ya madlanga hune hafha he mulovha khomishini ya madlanga yo swikelela he ya ḓo dzhia tsheo kha uri havha vho Firoz Khan u sa ḓivhonadza havho kha khomishini nga zwa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani zwi dovha hafhu zwa vha maṅwe maitele.

0: mufaro kha mufaro wari pfushi we livha ori pongamedza haene havo bravo disene mapungo dzingane yanda pfuna pfupi
1: na uva mpumbusa nga mitambo kati hina musika
0: zvo izvi zvisaketuli kuri vamurapfu kana mupfupi vamualuwo kana muswa vakazviriro kana madhakaroni vamurema kana muchena
1: vamukhaladi
0: kana indiene kana murangaphanda karine ahuna pambano riyalivuwa SABC ipembela upedze mimwaha ya pfudahe ya khasho ya vothe va Afrika Tshipembe
2: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanga ya mzanzi kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe vha wana extra kha mibukuto i nonga sa 5kg ya dzi frozen mixed chicken portions dza goldi kana farmers choice nga 199.99 nthihi na 2 litre ya excella sunflower oil na 74.99 fhedzi mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng Mpumalanga Limpopo na Northwest usika nga 11 dza October ha Shoprite fhedzi
3: Ha RFA rodi imisela u tukusa kuhumbulele kwa uri policy dzi a dura Vaba bono di ngwalisa wa mrado wa RFA funeral cover Arali vhasathu a vhathu lenga 60 randa fhedzi ika di ngwalisa bone Mufarisi wavho na vhana vharathi Vha nga khavara na vhaṅwe mirado ya muta ubva kha 35 randa fhedzi Yo vha khavara nga 10,000 randa Ri wanala Ilim, Malamulele, Thohoyandou, Giyani, Tshitandani tsini na game Na Johannesburg, Sandton, kha Fredman Towers WhatsApp ndi 061-514-8872 RFA yo ngwalisa lwa mulayo
4: Fumbili minete uri vakawara ya mbofumi padapada FM ya kabrasi ya kasho ya Afrika Tshipembe rinanwi misi yote ndovanikedza miungo hapa ichikotebela na ndovanikedza limbo panda pada ndovanikedza limbo nga unwaliri za tiyothoni za mafunga ndovanikedza limbo nga with VR frustrated honori ndovanikedza limbo kolunga bo Peter, Brian, Gabriel vani vadhubadhivana nga madhinga manji madhinga nanga in your eyes madhinga nanga don't give up madhinga nanga turn it on gay inepedzi ya ndovanikedza Blood of Eden ngabo Peter Gabriel parapara FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Tshipembe rinanwi misi yote riko dzhena kha anona andle vhatshelesi riko ṱoḓa u pfha kha vhone uri arali zwenezwi hu na muyeni oḓo afho muṱani wavho a kwasha tshithu a sambe uri o kwasha a ḓiṱutshela khezwiḽa vhone vha ri mini bone vha ri mini kha muyeni onoyo vha nga muvhudzisa kana vha to zwithupa vha ri aredi ndi zwithu zwi a itea 086-000-2503 086-000-2503 ndi minete ya fumbili fhedzi uri vha kha wara ya vhufumi kha vha dzhene kha ṱhingo dzenedzo kana vha rumele email kha netengwe rsbc.co.za Una ndivadze kei kori bandu ya buhosi ya mashau barambalushaka kamshumo wa udaze matiba kamubundu wa mashau mabina mushumo ndi wa Davtano la dzi 2 chimezi petindi hapa la hama shau bodwe musanda mavina utamanga wara ya tahe nga machelo ni kendi bazo matiresi ndi ya furupela wa ido bandu wa tanganeza ndi machelo ni para para kama locha ndio na witani
5: mashoni ya vudropo witani
4: mudropo 00
5: es na mucho vadzimvura nga vha pitori mande
4: ndo thaba badudelwe
5: eh ya vha vhatsireledze ngori ndi khona na miri yo vadzindelani afa hu swa nga
4: zwipamba ndo pfora uma na madumbu
5: ya ona madumbu ama na mulo ndo vhona kuma dzigarashi dza petrolo dzo kupa vha zwine vha kwa nga kusedzi
4: ndi zwone pedzi ya kharika pungo lashu
5: ari yo nakapungo ro fwa ne muthu ndi ya mufonela

0: 么物事啊。
1: 嗯哼。
0: 哎，我说我那是下说那说，就是那不是人家说，你问那我去刮下我那。嗯。我那平常是打我也是爱去乌鸦，阿是这边那做的老生产地方我的，那么像那乌鸦，他那是从木屋在，那个是分到我 follow 啊，我们下我那么听我过了。
1: 嗯哼。
0: 你那我说的阿是地方的，老是说是在阿拉路边人家是地方，那么像去乌鸦呗，阿是去乌鸦，那是那做的。Nen dos dua nak zorin dia, nengor arah ngau biar tu kamu zorof kuai. Lalu dua lama lah, kamu dia roba aku kuasa cuma nak kamu orang orang orang orang. Maka dua nak zorin, nen dos dua nama rat mau kamu orang kau bani. Arah aku nak kau biar kau biar marah. Dua nak zorin bulan kaki. Next time aku buat nak zorin aida so na so na so.
1: Lo falesa. Rodi buesam, dua buat zero zero, dua batang neza locha.
2: Locha rupa.
1: Ah, wita ni.
2: Dua buat.
1: Dua buat apa budi?
2: I ne mucho ane avolo uita suzora ro lete obvia sa chitu atimbuze. Chipinga nchi dao kachi goya I ni amudura na efasi na musumbi zora ne una chitu chenda chwana chupia sha ucho ima onga uore. So na kwa mero are haba na ni mistake ya teru mao mistake mibu uwa akushabu mdaluche. So chipinga nchi dao ara haita ya sulofana na zwezo mdaluche zee roba sita izwezo. So atoko shabu amba ara roka kwa atamche zora awa. Nuri niko chifta chitu awa grazi o awa baby baby of just ya chase. So pare
1: I love Palesa.
2: I'm about an air compared to Panta Paramokunga with Duranda.
1: The Bala would be Eric, Novatan is a locha.
3: I want a tango of who?
1: No, who are we, Danny?
3: Are you?
1: Ah,
3: Utangana tendo, Duncan, but I want a banana.
1: Ah, tendo.
3: Yeah, man. Mututo ya ambaro kwa shachi tungurara asa amba uba kuhunzimbe zureni akurufeji yore ya what if ara utundu ya yotro da ya piwa nga mnei baka na kakungu watisi yanga kwa shasa amba tuwa chulisi ya usidobi ya nne kakati nipako subona
1: mbuso ndi uriba mbuzana mbuzi sana kana wazuri cha zoraro
3: diya mfuwe nere na mbuzi sori ona tundu ya soso ndiko wane yoku washe yoku washe wanga wane na
1: I'm not going to be able to do it.
4: Ndiyo
1: ni witani.
4: Ayo chakari wandra lgini machukulisho mtu wabatu chao chao.
1: Ange chao uchi lapada.
4: Ya hiku suta suta.
1: Ayo mazembe kaba kuruga chukulisho.
4: Ya irandi jene kapungu. Ya mtu utiyo mvudzisa. Ure ndi. Ndovo na huku wa shiangirasi ya thala ni ndini nui kwa shaona.
1: Are hai.
4: Angatana rani wapu murai. Zvibendera zvichiya.
1: Are hai.
4: Namse are hai, mara arali rosa la rivavili yakwashe ya chitu usine zvamura ndiyene. Katoni nena vana na vadhuru avo apa kha unenda dzura woni. Ndiva gudisa uri ni arali nokwasha chitu kana aitea mistake na kwasha ngira si. Ndichiko bito bvelera fala tauye dzani ndine mbudzo re malume. Ndoro ndi chiko tanzwa dzingira siambo dzikwashi anti uri ndi sapo manga ngori chimo ndovudzisa uri ndinyi wasoko vona vathu vachiso kutoma soko tosedzana nga mato
1: ndi
4: kuti vana vathu vasivone ndiri ne muthu namse kuti ita chitu ene mune watoidza wamba hoi zvina iwo mune wakona vopora uri hey ndoka kanda ita mini apa la wakona vopora vona iwo zvitao
1: ai lo pfalesa.
4: Nah.
1: Tuba labo de khalela rangeyo chaulo chila phala phala phala FM ya koperasi ya Kasha Africa FM rena mise yo tondo batanganedza locha phala phala FM locha ai phala phala FM renanwi mise yo tondo batanganedza locha
5: dawo rozwa
1: abo ndandu
5: ndinzova ngo vabudzisa ndiko vudzisa muti washaka la mpuma kadzi kana muti ododza ndichidzura ndindote
1: munwe na munwe.
5: Hey, anda mana urusan yang urusan mana hey, dengan konderanya anak ramalan guru, umur urusan bokurun abam tar. zwano vhuswa zwa vhudzisi vho tora matshelo mara usu a sendwa vho
1: mm-hmm.
5: Si vhaṅwe vha vho nṋe nda dza muḓi wavho muḓini wavho vho rosiwa vha mbudzisa nga tshakanda
1: uri vha nga si tsha ḓa.
5: Ah, ndo sa ni ndo tenzo ko pfanga nda fara tshiṅwe na tshiṅwe ndi ḓo vha ndi tshi vho hofho
1: fhedzi vhone vho ḓa muḓini vha kwasha vha sa ambe vha vha vha sa ambi nga mini.
5: E zwezwo zwori vhaṅwe vha amba u fana na nṋe nda to ta tshithu tshine na ngori arali nda ita tshithu tshitonga a tshi ngo to dzudzanyea ndi amba
1: mm-hmm.
5: Uta tshi bva songo vha na luṱingo ndi songo vha na mimeseji yo ṅwaleliwa ndivhe ndo amba uri tshi na hetshi ndo ita vhorosiwa
1: hai lo pfala vho ndando
5: vhorosiwa ndi birthday ya sheri wa mulibana fhaḽa Matshava.
1: Okay.
5: Hai ndi zwavhuḓi vha na mubveledzi avhe hone
1: ḓuvha ḽavhuḓi ndo vha ṱanganedza locha
6: matsheloni
1: wo
6: vuwa ni muhashi wanga wa Phalaphala FM.
1: Ndo vuwa hu itani
6: ro vuwa ndi vho Phalali khanedzeni ubva Tshifulanani kha Sabata.
1: Vho Phalali
6: ei topiki ya ṋamusi vha khou to amba ni vha zwi ḓivha
1: vha kwasha kana vho kwasheliwa.
6: Ndi to kwasha ndi sa ambi nda sa vha nda sa vhudziwe futhi uri no kwasha. Mara muthu ono zwi ḓivha afa ndi mukegulu afa ni vha ri na nanzanu dzoswa anazanu dzi a vuda vha dzula vha khou complaina nga hezwo zwithu ya zwino nda dzula navho fhasi mukegulu nda zwino zwi funa u to itiswa hezwo zwithu vha ri ni funa u thetshelesa ṅwananga ndi tshi fara tshithu ni funa u tou vha na vhuronwane
1: uri vho Phalali vhone muthu vha re na mufumakadzi na vhana vha kha ḓi gudisiwa nga miyavho uri vha farisa hani thundu
6: zwino a thimo taluwa navho zwino ha ndi aluwa hone nda ndi sa gudiswa hezwi zwithuni zwino mukegulu wa to thoma fhasi to gudisa
1: vho Phalali uri tshithu tshi a fariwa zwavhuḓi tshi songo kwashea zwi khou vhuya zwa to ṱoḓa u dzhenelwa na tshikolo
6: muhashi wanga wa Phalaphala
1: zwi
6: a ṱoḓewa uri muthu a fundedziwe hezwi zwithu ndo to sokou fara vha zwi vhona fana ndo sokou fara wisa tshi fara nga fhoku sokou wisa muthu ana vhuronwane hana ndi hango funziwa hango gudisiwa hango vhudziwa uri ndi tshi fara tshithu kana zwino nga dzigilasi dzedzi dzi khou drink ndi fara zwavhuḓi nda isa hange nga vhuronwane uri zwi kone u dzula zwavhuḓi zwithu zwine ne zwanḓa zwanga hai zwi a vuda hezwi zwanḓa zwino mara ha zwino ndo no khwinisa nga maanḓa ndi a zwi ḓivha ndi tshi fara tshithu zwi ndi fara nga ndo tou nyima vhukuma
1: ngauri miyavho vho vha gudisa
6: mukegulu vha khou tou shuma vhukuma vhone ende vho shuma ende zwino ndo no phasa
1: aredi vho Phalali ḓuvha ḽavhuḓi Phalaphala FM locha ndo vha ṱanganedza
7: hu
1: itani
7: nṋe ndi one ndi mashudu mukosi ubva kha dzimale arambutha
1: mashudu
7: nṋe ndi vhona uri ndi khwine ndi vha founela vho muthu ndi vha vhudzisa uri a vhone a si vhone vho kwasha thundu yanga mara ndi tshi khou vha founela ndi fanela u vha founela nga nḓila yavhuḓi na thouni ifasi uitela uri matsholo i save na vhusina vhukati yanga na vho muthu ngori hezwo zwithu zwa fhesa u tshi khou ḓisa vhusina o muthu zwi amba uri muthu o mutolela na tshi a ḓo mutolela mara na hoyo muthu na ene vhoni kha ambe uri hai yu vhino ndo fasha tshithu u itela uri kone u vhona vhutama vhuḓi ngori vhathu vha fhesala vha tshi khou lwa nga anea mafhungo a so
1: na zwino hai lo pfalesa ḓuvha ḽa vhuḓi athara ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo ndo vha ṱanganedza locha ndi hone hu itani
8: rovuwa hu na nḓila yo amba na muthu u tshi khou mu vhudza uri o khakha ha vha na nḓila ine wa amba u tshi khou lwa zwino a zwo ngo ita zwavhuḓi that's why tshiṅwe tshifhinga vhathu vha tshi shavha u amba mara tsha vhukuma ndi tsho uri muthu u a vhudziwa a vha si ḓe hanga a kwasha tshithu a ṱuwa nda fhumula a dovha a ḓa a kwasha a ṱuwa nda fhumula no wa mu vhudza mara nga nḓila yo teaho u ḓo zwi pfhesesa nga maanḓa hoyu muthu ndi vhone Tshilaphala ubva nga hafha Morningside
1: ndi kho to vha pfha vho vhone Tshilaphala ḓuvha ḽa vhuḓi tshoṱhe ndo vha ṱanganedza locha
9: ni matsheloni yavhuḓi ro pfhiwa
1: hu itani
9: ndi hone ri vhusangeo
1: ndi hone
9: ndi Ntshengedzeni Solomon Zamalangi wa Pupa
1: vho Ntshengedzeni
9: heḽi fhungo ro fhiwa ndi pfhalesa dini muthu u a vhudzisiwa fhedzi hei a u to dzhaela u mu vhudzisa ngauri u nga mu vhudzisa una uri o ene muṋe o vha a tshi ḓo zwi amba arali a muthu muthu. A nga fhedza o

0: sungurita nga khole ha una muthu ane nga pyasha tshithu nga khole nga maanḓa ri ri a muili o ḓa nga uri hu na u farana zwavhuḓi kana ri vhathihi
1: ḽo pfhala
0: nda vhuya nda mu livhisa ndi vho vha ndi tshi khou ita zwiṅwevo
1: Ai, ndo livhuwa ro fhiwa. Ḓo pfhalesa ḓuvha na Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwe misi yoṱhe. Kha ri vha humbudze hezwi ndi khou vhuya ri tshi sa phanḓa.
2: Ane a ṱoḓa u bvelela nahone vha takalela muzika wavho u tshilela radioni wa thetsheleswa nga lushaka arali zwo ralo muzika u konaho nahone u sasemani ndi une ra ṱoḓa wone kha vha rumele muzika ri pfe vhutsila havho vha rumela kha music@parapara.fm.co.za ri ṱanganedza muzika wa lushaka lufhio na lufhio Phalaphala FM ano na aḽa nga ḽavhuvhili
1: ndi sumbe minete uri vha kha wara ya vhufumi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Muhulwane vho Shadrack Sibiya vha khati na ita khumbelo ya bail, vha ḓo zumbula uri vho ḓo farelwa mulandu wa u tshipa ṅwana wa miṅwaha ya 18 na u pfumbudza zwa vhudzekani ṅwana wa miṅwaha ya 16. Vhathetshelesi vha Phalaphala FM zwino ṋamusi vha kati na u ita khumbelo yavho ya bail. Sumbe minete uri vha kha warai ya vhufumi ri na nwesi yoṱhe 086 000 2503. Ri hafha zwa zwino vhathetshelesi
2: ndalavhuvhili kha mufaro
1: ndi matsheloni ndo vha ṱanganedza ndi hone huitani
3: nṋe ndi hone vho dzana tshifudi mnango vho ṱangana na ḽikhalalatani
1: latani
3: nda nthu khakhe hafha moni a si u kwashea tshithu, khakhe ndi u kwasha wa fumula u sambe. So a nṋe ndi nga funa munenge khulwane yo funa ya uri luvalo lwa hoyo muthu lu musengise zwi konadzea lu musengise nga heila nḓila inei na matshelo a tshi humbula u vhuyo ḓo dalai a pfhe a tshi vha na gonobva.
1: Ai lo pfalesa laṱani ḽikhala ndo vha ṱanganedza lotsha
4: ndi matsheloni
1: vhuravhambani
4: kha vha ri ndi dzhene khaya nṋe ndi khou vhona uri ropiwai muthu arali o kwasha tshithu asambe nṋe ndi a mu vhudzisa nga nḓila yavhuḓi ndi si khou tou lwa naye ndi khou amba naye nga nḓila yavhuḓi uri na musi o ita vhuwo vhukhakhi a dovhe ambe ndi si tou mu tshuwisa uri matshilo kha musi a shave na u ḓa ndi tou amba nae a thi litshedzeli hanga a hu ngo itea tshithu ho itea tshithu ndi amba naye na ene mune uri na ene mune a lunguluwe a mbudze arali o kwasha u ḓo ḓi ambo ndi ene o kwashaho a vhe matshini yavhuḓi.
1: Ri khou livhuwesa vhoramambani ḓuvha ḽa vhuḓi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe. Kha vha ri ndi mbo ḓi to ya luimboni khulu nga Louis Miguel Luchino Dominguez Bos, vhathetshelesi vha Phalaphala FM o ḓivha sa Miguel Bos hangeno kha nḓowetshumo ya muzika o ḓa tshi ri Big City. Ri khou livha mafhungoni awara ya vhufumi.

0: ḓi vhudzisa tshifhinga tshoṱhe uri vhukoni uvhu ho fhelela ngafhi, ngauri hayo o vha tshi vhonana na vhukoni Lesego hafho vha na Jazel Brothers. Dinga ḽa vhuḓi nga maanḓa, Afrika viva taho ri vhathihi. Zwi ḓa kha zwi si na ndavha uri vha amba luambo lufhio, vha muvhala munzani, Afrika ri tovha vhathihi, ri tovha vhathihi ri hayani. Fumbili raru miḽeto bva kha wara ya vhufumi, ha vha muhulwane vho Shadrack Sibia vha ri vhone vha kho ḓi badekanya na zwe zwa vha zwi khou ambiwa kha zwilu zwa vhudavhidzani kana nga miraḓo ya tshitshavha, zwe zwa ambiwa nga havho kha zwilu zwa vhudavhidzani kana na miraḓo ya tshitshavha ri a vha ḓi badekanye nazwo, kani ha khamusi vha khou amba na zwiṅwe zwe dzikhonani dza vha dzi khou amba hafha kha zwilu zwa vhudavhidzani a ri ḓivhi. Fhedziha vha kata na kuita khumbelo ya beili vha ri hai a ri ḓi thi ḓi badekanye nazwo hezwo. 086 000 2503 ndi matshelo ndo vha ṱanganedza. Ri hone, hu itani?
1: Ndo vuwa. Ndo vuwa.
0: Vha khou shela mulenzhe kha fhungo?
1: Ee,
0: a vha shele.
1: Heḽo fhungo ndo a si na vhuḓi, muthu wa mushumo a tshi khou shuma muḓini kha a songo tsha bvela nnḓa, a tshi bvela nnḓa vha khou ṱuwa nae kha vha dovhe vha mu badele iṅwe tshelede.
0: Hai, ḽi a pfala.
1: Ndi ḽeḽo, ndi Vho Matshona.
0: Ḓuvha ḽa vhuḓi Vho Matshona. Phalaphala FM Locha.
2: Huitani? Huitani?
0: Ndi hone database.
2: Ḽo lala kwa deep slot man. Ḽo fhungo a ḽo ngo vha ḽa luga rufhiwa, a si ḽavhuḓi. Ndi vhona u nga ri ndi zwithu zwine vha tea u to dzuwa navho fhasi vha mushumi vha to humbeliwa, nahone vha tshi khou humbeliwa a zwi kho tea u zwi khou guma khou humbela fhedzi. Zwi tea u vha na lotoloto khazwo. Ndi khou soko vhona u nga ri havho muthu arali vho vha khou ḓi livhuwa hezwo zwine vha khou ita zwine zwa vha uri zwi vha zwi nga ḓa mushumo wawe, vha vha si nga tshi vhe na thaidzo ino nga heino ndrofhiwa. Mara zwino ndi ḓo wana uri ndi zwithu zwine zwi khou vhalwa zwa tshipiḓa tsha mushumo tshine a hu khou vha na mbadelo hafho fhethu. Zwi khou to amba zwo ri no to awela vho muthu tshifhinga tsho awela tshawe, tshi vha tshi tshi to vha tshifhinga tshavho tsho awela. Ndi wana uri vha khou tea u vha vhahayani vha khou ṱhogomela vhana vhavho, vhone vha vha vho dzhiwa vha tshi khou iswa zwimimane zwine zwa vha uri a hu na lotoloto. Ndi khou vhona u nga ri a si mafhungo a vhuḓi rofhiwa.
0: Ḽo pfalesa database kha ḽilale yangeyo deep slot. Ndo vha ṱanganedza Locha. Hu itani?
3: Nṋe ndi hone rofhiwa. No vuwani?
0: Ndo vuwa.
3: Ro fuwa ile fungwa ni yaku jeni wanga vhutshilo. Mani vho mugari vha ni jeni nga yengela.
0: Kha vha li jeni.
3: Arali uri ndi tshi khou shuma jaratani, a vha uri vha mutholi wanga ye. Vha khou ya huṅwe hanefho mitshatoni kana minyanyani heneyo ngo yango fhambana tere. Vha ri vha ṱuwa na nṋe. Ee, ndi nga kha ḓi ṱuwa navho nda yo shuma arali hu uri hafhanoni dzharaṱani tshifhinga tsho tshaisa a tshi athu swika. Mara arali hu uri tshifhinga tsho tshaisa tsho swika ndo no tshaisa vha tshi ri ndi ṱuwe navho, no ukono vha na iṅwe tshelede ine vha mbadela shuma ngeni.
0: Ḽo pfalesa Vho Mugari, ḓuvha ḽa vhuḓi athere.
3: Nda nga nefa Matiza.
0: Ndi 27 minete ubva kha wara ya vhufumi, ri nanwi misi yoṱhe. Jack Ross na Denise vho bikulula luimbo lwa Tamia So Into You, ri khou livha thoni dza mafhungo.

0: uri namusi ni gombela ndi gombela to wana iwe tiphumani una mushumo ndi gombela uri tshika ninge u swika u shuma ngorali ngorali arali u ḓo ḓa masheleni u ḓo ṱoḓa masheleni o ima nga nḓila ifhio u ita uri usongo vha na muthu a songo shuma mushumo a kha mutsiko wa mumbo
1: siphumani hanefha khunguni anteri
0: hanefha khunguni mutalani
1: ro livhuwa a vhudziwa a tshiṱube wa idini ḓuvha ḽa vhuḓi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe sumbe minete livha kha wara ya vhufumi na vhuthihi ri na nwi misi yoṱhe ndi vha ṱanganedza
2: a
1: locha
2: nda ne mafhungo ndi kho apha mara tshiṅwe tshifhinga muthu wanga o to sa wana ngeletshedzo dzavhuḓi isto a zwi thusi uri tshiṅwe tshifhinga wana uri u bveledziswa muthu u bveledziswa kha hani uexplora hani zwithu zwa nga nnḓa aato dzula nga ngomu muḓini u bva awere ti khou ya ngei kana ndi dziphatini a tshi khou guda u vhona uri u bikiswa hani u itiswa hani a zwi shandukisi zwiṅwe zwithu ndi langa lene
1: hai lo pfalesa ro livhuwa ḓuvha ḽa vhuḓi ndi vha ṱanganedza locha
3: matshelo ro vuwa no bva
1: ndo vuwa u itani
3: ndikho amba na mulalo u bvaaitorani ndi tshi khou eta
1: a mulalo silinda
3: nṋe ndi sokou vhona ungari ro fhiwa ndi sokou pfha ri tea u thoma vhana nyambedza arali hu ini ro fhiwa ri tshi khou tea ndi kho ḓo thusa ha ro fhiwa ane thengwe ri tshi vhuya ha silinda zwi amba uri ri tea u pfhana uri ngori nnetshelede muholo wanga ndi wa hafha ane thengwe zwi amba uri ri khou yo shuma ha silinda u ḓo ḓivha na muholo wawo ri tshi khou ya hangei ndi khou pfhesa uri u itea vha nyambedzano vhukati ha nne uri ene ndi khou tenda uri havho kharaho ya ha silinda hu na mushumo na nṋe nda tea u thusa ndi ḓo ya mara u ḓo tea u vha na gavhelo ḽa uyo u shuma ha silinda
1: ḽi khou pfhalesa
3: mulalothengwe ro no pfhana khalo
1: ro livhuesa mulalo ḓuvha ḽa vhuḓi athi ri
3: nna ni nge ro fhiwa
1: ndi dzhe mutshelisi wa u fhedzisa ndi vha ṱanganedza locha locha
4: ndi kheni maḓi mikono
1: a kheni
4: nṋe u ya nga nne zwi bva kha uri mutholi o ḓowelanesa hani na mutholi wawe tshiṅwe tshifhinga ni nga kati ri nga rati zwi ita zwi tshi khou bva kha uri khamusi ndo vha ḓowela nda ḓiri ni khou ṱuwa ndi khou ya gaya kha rito swikene nga hetsho tshifhinga u vha u sa humbuli mafhungo uri zwi ḓo vha lwa tshifhinga tshoṱhe ni ende zwino hezwi zwo no ralo arali a vha a tshi vhori a nga tshaya ngeni kana kha ndi engedzeliwe tshelede hu na khonedzo uri na mushumo unga fhela afho zwino
1: ndi khakhathi
4: ee i vhe no vha khakhathi anga kasi zwi amba a vhono tshinya zwino to vhona ungari zwi bva kha uri muthu u vha a khou ḓi nyaga u shuma na arali a khou ḓi nyaga u shuma kha konḓelele zwi vha tshi ri kha phene ri ya gaya kha tshimbile navho
1: a si khou wana magavhelo
4: ndo swika ḓuvha ḽine khamusi vha nga ḓi to amba vho ri ha zwino ndi kuombela kha musi u engedzeliwa masheleni
1: a ḽo pfhala kheni ḽo pfhalesa kheni ḓuvha ḽa vhuḓi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe minete ndi mina fhedzi uliwa kha wara ya vhufumi na vhuthihi ri khou livha mafhungoni awara ya vhufumi na vhuthihi hu si na tshifhiwa given ra tshedano bva hanefho ri na lungano lwa vho muṱuku lungano lwa vhuwani ri dovha hafhu ra vha na milaedza ya vharumela ra vha na dziḽa ṱhanu dzo pendela mbekanyamushumo vha ḓo ḓiphina nga maanḓa ṋamusi ndi khou pendela nga jazz ya fhano hayani Koyo bubu na sifiso mbari ndi ya nifuna.

0: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikelelee. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano isinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiloyo a bvaho clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela ramilayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Kha vha endanga nayo. Ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya, hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara 2 dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi fa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila, zwi vhanga khombo dza u thulana zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
2: Ha RFA ro ḓi imisela u ṱuwisa kuhumbulele kwa uri phoḽisi dzi a ḓura. Vho vha vho no ḓi ṅwalisa u vha muraḓo wa RFA Funeral Cover. Arali vha sathu, a vhathu lenga. 60 randa fhedzi i kha ḓi ṅwalisa vhone, mufarisi wavho na vhana vharathi. Vha nga khavara na vhaṅwe miraḓo ya muṱa u bva kha 35 randa fhedzi. Yo vha khavara nga 10,000 randa. Ri wanala Ilim, Malamulele, Thohoyandou, Giyani, Tshitandani tsini na Game na Johannesburg Sandton kha Fredman Towers. WhatsApp ndi 061 514 8872. RFA yo ṅwaliswa lwa mulayo.
3: Vhana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
4: Fumi mbili minete ubva kha wara ya vhufumina vhuthihi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Tshihwiliri tshanga nga vhodokota Messi Masakona Madziva Nḓila. Ri kha ḓivha kha ṅwedzi washu wa vhufa, ri sa phanḓa na u tikedza na u ṱuṱuwedza uri vhathu kha vha gudise vhana na zwidade zwenezwine zwi na dzingano zwo ḓa nga hafha kha muzika. A hu na no ḓo zwi hangwa, zwo vhulungea tshoṱhe. Luimbo lwa vhuḓihani ri mbo ḓi hange kha lungano lwa vho muṱuku, lungano lwa vhuwani.

0: ndi miungo ine vha ipfesa nga swondaha kha musanda wa jazz hune Uncle T ndi Lutendo Osivi ya u ḓo vha tshi vha gudisa na nga zwilidzwa hanefha vho dzi saxophone, vho dzi trumpet, vho dzi trombone, vho dzi clarinet, vho dzi clarinet hanefho na dzi piano, dzi double bass, dzi drums, dzi guitar. Hei, ndi zwilidzwa zwinzhi vha khou gudesa nga ngei kha mbekanyamushumo ya musanda wa jazz ngori vha ḓifha tshifhinga Uncle T uri hai asi tshone tshilidzwa tsha tshi tou firalo hetsho tshilidzwa si tshone, tshone khetshi tshone tshilandi hetshi tshone tshilandi hetshi. Zwino vha ḓo tou guda vha guda nga maanḓa. Hafha ndi musi ndo vha nekedza luimbo nga muna wa vhaṋe bo you masikila u ḓa tshi ri team lela huno ri ri na mafhungo khesa thu ya kha luṅwe luimbo. Vha na mbilaelo ya ri police dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura, hone ha vha na miraḓo ya muṱana ine vha ṱoḓa u i khavara. Ari fe funeral cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand ubva kha 35 rand fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA kha 43366 kana vha WhatsApp kha 061 514 8872. RFA funeral cover ha vhandu vha ḓisi vha tshumelo ya masheleni nahone vha tshi ofisi.
1: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Wood Market. Hafha ndi vhone vhaḓivhi vho makone vha zwoṱhe zwa mabulanga. Ro vha fara mifuda yoṱhe ya mabulanga na dzi boards, granite tops, dzi aluminium doors na mafasitere a hone. Wood Market. Ri na sale ine vha nga vhulunga u swika kha 50% kha zwoṱhe. Cutting ndi mahala. Wood Market. Ri wanala fhasi ya bus rank ya Thohoyandou tsini na tshikolo tsha Little Flower. Vha nga ri kwama kha 066 122 6666. Wood Market. Vho makone vha mabulanga.
3: Nudza u pendela mbekanyamushumo kha mufaro.

0: nnu dza u pendela mbekanyamushumo.
1: Bangora tshipondwa tsha thaidzo dza mulayo, u fara songo tea, u rwiwa, paranoia na khanedzano, thaidzo ya mbadelo dza vhudzulo, u unḓa kana dza mishumoni. Client Legal i vha ṋea vhoramilayo ya makone nga mbadelo dza ṅwedzi dzi sa phuliho tshikwama. Vhoramilayo yashu vha dzula vhodinelo vha thusa awara dza 24 nga ḓuvha. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Client General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Exotic Homes ri khou pembelela anniversary yashu ya miṅwaha mivhili ya mitengo i fareyaho. Ri na anniversary sale ya zwishumiswa zwa bathroom zwi fanaho na free standing bathtub, dzi toilete na dzi shawara u thoma kha mutengo wa 1499 fhedzi. Ni nga dovha hafhu na vhulunga u swika kha 50% ya dzi tiles dzashu dza 60x60 u bva kha 99 randa per square meters. Gidimelani Exotic Homes hu sa fhela dzi 30 dza September. Exotic Homes i wanala tsini na ofisi dza masipala wa Thulamela. Vha nga ri kwama kha 0691 691 691. Exotic Home, ri ḓo bita quotation iṅwe na iṅwe.
3: Time minute ri vha kha wara ya vhufumi na vhuvhili. Ri na nwi misi yoṱhe hone. Lufuno Tshivhase a ri vhudza uri o ri farela mini hange kha tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali. Zwino arali vha tshi ḓivha zwo vha lugelaho vha songo ṱahela mbekanyamushumo ngo ḓuvha liṅwe na liṅwe i vha i khou ḓa na maswa maswa ano kho tou fhisa. Lufuno mbo si vhuya avho khou vhonala vha tshi khou takalela mafhungo o ambiwaho kana na nga khonani yavho we.
4: Hei, vho Sivia vha khou tou amba kha ḽiṅwalo ḽavho ḽine ḽela musi vha tshi khou humbela bail ḽe ḽa vha ḽi khou vhaliwa nga ramulayo wavho affidavit eneiḽa. Nṋe ndi khou pfha vha khou amba zwo fhambanaho na zwe vha ḽa khonani yavho ri tshi amba navho vha amba zwone.
3: Ngori mulo vhararu lavhelela vhani khonani yahone vha vhori
4: hani vho tsha vhonala fhethu
3: ni ḓo vhona vhe nga musumbuluwo
4: hu ḓo vha na maswa maswa no khou pisa
3: hu ḓo vha na tshimangadzo tshara
4: tiyelela a na ri tshara sedza hoṱhe hoṱhe tshara sedza ri khou ḓi ri khaṅwe ya kani ya vha ḓo ḓa nga 80 sa mupresidennde.
3: A
4: zwo ngo bvelela fhedzi hu na zwinzhi zwine hezwi zwo bvelela ṋamusi fhaḽa khothe nga kha ḽiṅwalo heḽia ḽa vho Sivhia vha tshi khou humbela beili nga lui. Ri ḓi tano lu sedza na muḓivhi wa mulayo, ri ḓo lu sa ukanya zwine vha khou tenda uri vha zwi ḓivha, zwine vha khou tenda uri ndi zwone zwo bvelelaho na zwine vha khori ndi dzone mbuno dzine vha khori kha vha fhiwe beili ho sedzwa dzone.
3: Vha nga ḓi vhoni mulandu ngauri ngo i ḓo bvela khagala kani ya ndi zwone zwo itisa uri mulandu wa u fhiriselwa nga ḽa vhuṋa.
4: Ee, zwi nga ḓivha zwi zwenezwo ngauri musi yo rali na vha vhutshutshisi vha tea uri vha wane tshifhinga tshine vha khori vha khou ṱoḓa u vha na zwine vha nga vhudzisa hoyu ane a vha ri ndi ṱhanzi ya muvhuso kha haya mafhungo. Fhedzi hu na zwine zwa khou akhamadza ri fhiwa ngauri hu na zwine vha khou tenda uri vha zwi ḓivha na hune vha khou tenda uri vho ya hone na zwine vha khou tenda uri vho zwi ita.
3: Ndi tshi a sedza na mafhungo ndo ri ha nga ḓo vha fara ṱhana mafhungo na ane vha khou a tenda. Fhedzi ndi khwine vha tshi khou tenda khathihi ngauri a tiri zwi ḓo bvela khagala ngauri dzi WhatsApp dzine dzi na mini vha tshi thutha zwi a wanala.
4: Vha tshi thutha zwi a wanala ndo pfha na madzhisiṱirata a tshi khou vha humbudza na ramulayo wavho.

0: ndu ya boy tanga i kho namba i kho hwaliwa i kho namba i kho hwaliwa musana na mafhungo to raliwa fhedzi musana na mafhungo tshitanga cha namba chawa tshitanga cha namba chawa nda ḓivhudzisa uri u mufumakadzi wa muthu o una tere muthu hatu wani wa mulandu fhedzi wo dzula u tshi kho thetshelesa hezwi nao akanwa ono vhudza ngo u ḓivona nga tshivhumbe yo ḓe kha murunzi ḓe u tshi kho pfa hezwi zwoṱhe zwine zwa khou ralo u bvele
1: mavai bai ewa
0: zwino musa ri tshi khou amba nga haya a DC ropiwa u ḓo zwi dovha hafhu zwa ṱoḓesana kha mafhungo a masheleni manzhi ono shumiselwaho havha vha re minista wa mapholisa vho to farelaho na minista wa mapholisa vho awedzwaho ngauri havho vhathu vhoṱhe vha khou hola ndi masheleni manzhi vhukuma. Zwino u tshi vhona u tshi khou vha na maitele a nonga enea heḽi fhungo ḽo ḓivha ḽo ralo na kha vho Julius Mkhwanazi vhuyo swika vha tshi swika hune vha to pandeliwa fhedzi wa vhona vha na masheleni manzhi ane
1: vhovha vha tshi khou hola.
0: A zwo swika musi yeneya maganda tiso ono fhela vho no wana zwine vha khou wana zwone arali vha ri vha wana mulandu vha ri wa ṱuwa zwa ḽi tshimilango tshelede ndi nzhi nga maanḓa. Zwino ndi maṅwe mahulwane ni khou ita ṱoza mafhungo hayo ṋamusi ri ḓo lavhelesa ri ḓo amba na vhoramafhungo washu fhano SABC ra ḓo hafhu ra lavhelesa na ḽine vho Vusumuzi Kate Matlala na vhaḽa vhaholelwa ngavho vha fumiraru vha khothe ṋamusi ni malugana na wada thendara heiḽa ya Medicare 24 vha khothe ṋamusi. Ri ḓo sedza na vho Julius Mkhwanazi na vho Kakiso Lerutla na vhone vho vha khothe kha ula mulandu wa malugana na zwiito zwa vhufhura ndi houḽa mulandu une a khou pfhi havha vho Mkhwanazi vho ḓo dzudzanya muthu uri a ye khothe a tshi khou ri ndi ene vho Lerutla nga maanḓa
1: fhedziha ri ḓo vhea
0: ndi manzhi
1: nga maanḓa. Ri khou livhuwa vhona nga tshitshesa Phalaphala FM, ri khou livhuwa nga maanḓa vhona nga tshitshesa mbekanyamushumo ya Mufaro. Mudzimu kha vhatonde a vha ite nga vhuthu, a vha lavhelese tshifhaṱuwo tshotsha, a vha khathutshele mbilu zwavhuḓi na zwivhuya zwi vha tevhele maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho. Vha tshi ḓivha khwine vha ite zwa khwine, ahuna na u ḓivha zwoṱhe na nana sa ḓivhi tshithu. Ri khou tou thusana, ri khou ita mutingato fhaṱa Afrika Tshipembe ḽa manakanaka. Ri fhaṱe murafho wavhuḓi wa matshelo, wa mba matshelo na mba phanḓa. Funana nga tshashi kha u tou vha vhushaka dzimbilu zwino na lini na lini. Kota kwa fhanda basi mafhungoni awara ya pfuna uvili na chipo given rachie dano vane po wone lufuna chipase na mbeke mshime chiko cha mafhungo wa divo na vutali. Nene mani karta ngani machalo awara ya pta uska chitori awara ya pfuna uvili nga masiari. Huno rinne na mvile zichimanga zetu zimrobi kati na mzanyo mzika rinada zama toro chikoba onesenga Don Laka Klang Siko Long Jimmy Jiu over the cherry point of view Jonas Gwangwa Badzume Yuma Sikela Team Lela mbeke mshumo ya jazz vaiwana nga mwe sonda vhaningi nga awara ya u thoma na Uncle T vha ḓo pfheledza zwavhuḓi henengei kha ri vha honese nga urali.

0: Ndi miniti ya fumi na mibili, jwa jino rova kawara ya fumi na mibili, ndi masiri ya vodhi na musindi la mibili, kwa batangine zanga utorali kambe kenya mshumo, ya shiko cha mapungo ndivo na butari. Na msinga dhuwa la mfumbili tahe, kanguzi huyu wa kufu mezi mwani gidimbili fumbili rati. Rikorini masiri ya vodhi, riko frupe na nazori vodhi pinanga manda esa, udova cha macheloni, panuka para para FM ya SABC, ngambe kenya mshumo zote hezi. Rishko libu na mapungo wa wara ya mfumi na mbili, rupo na tengu na mveli zichu mga zoli zimurovi. Riko libu nga manda, mbe kenya mshumo ya mfaru, nga rundiwa ni mbe kenya mshumo, ini bato mfaru kwa shito wane sa pezi, au nananga ya mwindila, juba chuchukoto mba pezi, ruja jnonde na wane mtichiresu, jnonga rundi la mbili. Diapone nena wani mtichiresa rado barote uro vajino shkapananga wara ya buraru. Nerikori ni masere ya budir kondiwa praribu wanacho ya wani mtichiresa baijia yori rido barote kahino mbeke nyamshuma na hone na mapungo ote ya no kuitamona na lipasi lote haya ono kuitatoza mapungo erafu wanga wana musi nena wani reshkoralo watewe langa uru mangwa hone rido wabangao nena wani kahino mbeke nyamshuma mangwa hone rido tanofara nyembezano rose za eneo mapungo kambeke nyamshuma ya chiko hini mbeke nyamshuma ya chiko cha mapungo ndipo na butali ndenga zina rufuno LGT chibase atindo teka mbeke na mshumo hei ngaru uhone hapa mvirizi ndi chiliro Donald the Bingeras Kanari rishkotina na msi karibero temte chile sivashi mle na rine na ka ote ani yanu kuita toza mapungo ngaru mangwe ya hone ndi msa rishdo jina nanga angika kumishini ya todiso ya madanga hone bubu yeba kudoba puisa panda na uneche za butanzi katina ubuzi sesho angamanda na ubuzi sesho angamanda rikuwa mbangabara mabindu ka jazitekisi bojo Ferrari sibanyoni wadoba pububu yeba hone pala ka commission ya todiso ya madlanga ndiapo ni msarishu dhama na ramafungu wa shupa no SABC sibatle mota adhorilodo mezela jova ho ka lenirizulo la commission na muse richu kwa mbanga utu orali lingwalina la kandito balisha lisha ndi ilino la kukwa ma bo Shadrack Sibiya dine la kukwa ma bo Shadrack Sibiya vanebo waba kote na muse na honi zupriso la panda uya ka labuna uitalore babu chuchi siwa kono vana shpinga bo cha ubuzi sasa ngamanda neba kurende tanzia mubuso ndika melandu yenebo sibi ya bako wale rwayone ineka yoku katelwa ndi maruga na melandu ndi melandu mitanu kayo shiko katelwa na melandu ya uchipa katina ubamba za batu na zwa ugudisa kana ufumbu za mwana na ya kathiba mtuku wa mingwa ya fumerati zwa buzekani jinonga kabora mrewe babu na musea palakote babu chiko shuki sabo na mbuno zineba kuri kazila belisiwe musipa shikuita kumbelo ya bili ngeno huri rich kwa mbanga kwa mozi kote nga utorari na wujule si mkona zina msiba kote na boka kiso lirutla ndika marugana na mlandu wa jito jwa bufura na wada katina wufusu mziketi matlala na pala mungu wakulu wangavo wafu meraru jutuko kwa mawada wune yako kwa mawabiru wa hatendara ya chere denji mkuma ina yabiru wangaranda za zimilioni ka kampani yabo ya Medicare 24 ndika lini lia pungu lini vado zumbula zori shibika nchopela wangi mrau panda msarisa tuwa mangama pungu au pumulu wa hamilandu yabo kukwale lwa commissioner walushaka wa mapolisa boi misho ushuma general bofani masimula wababa mungu wabatuwe wabashito wabashiko wabakote na haba bakwale lwa ngabo zazino ngazo zazino rishu kwa mangabatu wafumi raru ngauri ila mlandu yabo kukwale lwa bofani masimula yono pumulu ndi msirish kwa lafelisa hapa zikote na mangwe manji anakuta toza mapungo nga utorali na mose jnongaruhi hindi meke nyamshumwe nyambeja anu mtijeresi na nabonezo ne jnorechi doamba rado lafelisa othe number ration 086002503 kena vada mashumisa email address ya chivasa lg@sabc.co.za na seta relashula chofisi la Facebook la Palapala FM renanwi misi yote
1: Mana binduli na batu dawita kungezelo ya luka Parapara FM. Parapara FM inga batu usa wita ori bindula buli dhiveye. Kawa iti kungezelo na rine. Kawa kwa mimuhashu wa mbambazo ka Parapara FM zino. Ga email ka sales@paraparafm.co.za. Riabanera. Zito chimbira ka bindulabo. Ninga email ka sales@paraparafm.co.za. Vaka utoda petu wa maimo, wune vanga farra hone mshumo mwa na mungo wabo. Basongo ya kure, SABC Auditorium, ni hone petu hofane rao, wune vanga farra mshumo, uyanga upambana, ufana na mitangano, matzuro, na musipa shtoda wita mshumo ya upembera. Una shumo so zote, zine batoda, ufana na wune vanga bona hone zufanyiso. Kaba kwa merihoto r@sabc.co.za, kanangalutingo ka 015-290-0274. SABC Auditorium. Where great events happen.
2: Zote zine batijeresi bataisa zone ka ino mbeka nyamushumo. Asi zine Parapara FM ya imangazo. Wuto ubabu fiwa hamutajeresi uyo. Rinesa chitichi aridi wapinga izo zo vao kamutajeresi uyo. Parapara FM

0: Ri charo them tshelese kha mbekanya mushumo ya tshiko tsha mafhungo ndi bona vhutani ndi minute zwino ya 4:05 ro vha kha wara ya 12:00 ri khona birisa mangono kwa tatho dza mafhungo nga manda lene lene la kokwama vho sha drugs via be vha khothe na mose ndi ene pa vha tano zwivhisela kha gala nga kha linwalo la vho nga fhasa mwano vha tshi kho amba zwa uri a vhanga do vha do vha do amba uri a vha ḓi vhoni mulandu kha mulandu yoṱhe ine vha khou holelwa yone zwi tshi kha ḓivha zwo ralo ndi ene pa hune maswa maswa a vha a tshi kho amba uri vho mbo ḓi ṋetshedzwa maṅwalo a uri vha khou tea uri vha ḓi vhona dze phanḓa ha khoronda tesi nga ḽa ṱhanu ḽa ṅwedzi u ḓaho wa tshimedzi ndi haya mafhungo ane a khou kwama vho Shadrack Sevilla vhe vha vha vha khothe ṋamusi.
1: Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo, hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhopfhi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM.
0: Zero
2: 86000 Tote uri uve na upreteza ndi zone arali haitwa mafhungo haya uri idzhielwe nṱha ngori dzi kho ḓi engedzedziwa tshifhinga tshoṱhe. Zwino arali haitwa mafhungo haya ri hu shumisani wei vhathu vho zwi itawei hu kone u upreteziwa, ndi vhona ungari ṱhamu zwi nga ita uri dzi fhungudze ngori dzi khou vhavha ndi zwa vhukuma.
0: Zwone zwi khou vhavha nga maanḓa. Vha ḓo i humbula nyambedzano ire fara mulovha na ramafhungo washu kha hetshi tshiwo hetshi tsha mufumakadzi uyu wa 12 he na vha hawe hu khou pfala vho to amba vha ri hai muthu a zwi itahoi ane vha khou mu humbulela vha muṱa a vha khou vhuya vha humbulela muthu ane a vha kule na muṱa kana a sa ḓivheho kha vha muṱa. Ndi hezwi zwine ho mbo ḓi fhedzisela hu tshi khou bvelela na mivhigo ya upfhi hai ndi muthu we a vha a tshi khou seisana naye. Hoyu wa ḓi wanala a ri ḓivha uri o to vhulawa kana o ḓi vhula fhaḽa Midrand.
2: Zwi ḓo to bvela kha gala tshoṱhe arali zwi khou tevheleliwa uri zwi kone u wanalea zwa vhukuma kuma. Ndi hezwo lufuno, ndo livhuwa.
0: Ndo livhuwa nga maanḓa, vhalambani vha ḓo wana ḓuvha ḽa vhuḓi. Ndi masiari ndi vha ṱanganedza uri ni?
3: Na uri na?
0: Nṋe ndi yo ndumbela ngee.
3: Na nṋe ndi pfhi Kenny, ndi dzula hafha Mangoni, ndi a Jimikoro.
0: Ah, Kenny?
3: Na, ndi khou ya ngoho, ndo vhona vho Ramathuba vhana. Vho thivha iṅwe bada ya ḓakani hangei kha mikanoni hangei ya Zimbabwe hangei. Then ho fariwa vhathu vhanzhi nga maanḓa vha si na dzibasa, then na madiraiva ane vha khou wedza vhathu vhane a vha na ṱhoḓea dzori vha vhe fhasi. Zwino nṋe nda to pfha ndi waridi uri wa mapholisa vha tshi shuma nge ha vha na mulangafunzo vha sa shumi naho vha nga tshavho vhone vhaṋe.
0: Hu nga vha hu khou iteani?
3: U nga si tou zwi ḓivha, ndi hafha hune zwi sia zwi tshi khou humbulela uri zwi amba zwori havha vhathu vho ḓowela u pfhuka nga fha mikanoni badani yo khakheaho vha ende a suri mapholisa vha zwi ḓivhi, vha a zwi ḓivha mara zwi amba zwori havha vhathu ndi zwezwo zwori vha khou futisiwa vha tshi pfhuka nga hafha badani ngori arali vha vha sa khou futisiwa zwi amba zwori havha vhathu mapholisa vhone vhane vha fara vhone vhane.
0: Vha ḓo humbula Kenny vhege yo fhelaho nga ḽavhuṋa hu na nyambedzano ye ra ḓo i fara na vha BMA. Ro vha vhudzisa heiḽa nyambedzano yo vha yo ḓisendeka kha mafhungo a u wanala ha zwidzidzivhadzi, ra vhudzisa uri zwi khou konadzea hani ngauri arali ra vhuya ra dzhena kha tshimiswa tsha BMA ra vha ri khou amba nga mikanoni zwi amba ri ḓo amba na zwithu zwoṱhe hu tshi khou katelwa na vhathu vhane vha vha vha khou dzhena nga nnḓa mulayo. Vho ḓipfha mbuno dze vha dzi amba dzine vhunzhi ha vhathetshelesi vha khou ḓi dzulela u amba vha na mbilaelo nadzo.
3: Ee, ndi zwa vhukuma ri vha ri na mbilaelo nadzo ende vha tshi vhudzisiwa vho havhaḽani vha ḓiimelela ndi zwone mara hu sa khou shumiwa mushumo ngori arali vha tshi shuma zwi amba zwori havha vhathu vha sa ḓo pfhuka.
0: Ḽi khagala Kenny, ndi khou livhuwa.
3: Ndaa, ndi livhuwa.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa. Ndi minute ya 12:00 zwa zwino ro bva kha awara ya 12:00 ri kha thoni dza mafhungo ndi masiari vha muḓi tori gagaga.
4: Ndo to ṱavhanya nga luvhilo lwa ndadi ndi mu muoki ndi Dennis ndi papama sa kona kiliniki.
0: Dennis.
4: Zwo to takadziwa nga mapholisa afha musobvu wa muthuntshana na magevhenga o hwala tshelede mulovha ngei Pitori vha fhedza vho vhulaya nga ri ni magevhenga mararu Ndzo ka vana ka tshwe xinga ya ri tirhisa khoda ya mapolisa ngori mushumo wa ita muthu vha tshivhura magevenga i ndiri vho fhungudza inwe problem e khuru nga manda ngori mulayo wa vhurino ngori ri shango ti banana republic vha tshi dovha fana bail vha dovha vhuya vha vha hombo ka inwe tshelede to fana na ola munna wa Zimbabwe wa mufara o tswa goloi o bvanda nga bail yo tswa goloi ya nyango wena ni ke Zimbabwe afa no kwa mbwa ka Ken wa Jimmy Kone uri vha ḓo ḓi vha vho sirana ne goloi o ḓi banga bail hune zwavhuḓi ari sa kho da namusi muvhuso i u tshi dzula u tshi imela zwigevhenga ndambu hashi ndo fhedza ndi ngo renga na muthu
0: ndi khou livhuwa Jerisi ndo vha na ḓuvha ḽavhuḓi nga u tou rali kha ri thoni dza mafhungo awara ya u thoma ndi masiari
1: SABC News yo ḓiimisa unga yoṱhe nahone i sa dzhii sia i vho ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
5: Masiari ya vhuḓe lufuno mu ramabindu kha sekithara ya zwa dzithekhisi vho Josi Vhanyoni vha khou bvela phanḓa na u ṋea vhuṱanzi phanḓa ha khomishini ya madlanga. Vha muhashi wa tshumelo ya dzidzhele na ndulamiso vha ri vhakati na u dzudzanya nga huswa tshumelo ya u ṋea vhafari wa parole vha ḓo ita na u pfha nga zwine zwa u ita khumbelo ya beili ya ngavho sha drugs vhiya zwo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽavhuṋa ino vhege. Hanya na maṅwe manzhi zwenezwi no nga awara ya u thoma.
1: Chico, Chico, na Lufuno Chivase.

0: Diminiti ya fumi ina jajino richu waliba kawara ya utoma batishere sambeke nya mshumo ya chukwa cha mapungwa ndivo na butani. Mthiru kudia mbangama mapungwa eneya rono ambesa vege opera oyote yodhiro pela rukwa mbangama brayo abafuma kazi uponio ya unga upambana. Hapa la ekurule ni kezo mapiro ni ya vege rabari kwa mbangama mitu nchano hii ya doba hone habura wabatuba njibuku. Mashino mashamasha ane abungote wa atalia na utindia ni ya auri na musinga madekwa na mpresidente wa Cyril Ramaphosa wadha wabashikuwa amba marugana na pungwa leni lila mabrayo haya ane aba ushkoitua hosa. Zwambeu katina mabrayo abatu wani bababa kabushaka haufuna na bado zumbuna na begiopela honga dubala holiday hili pungu presidente wali amba uri haigusik ale bado wabashu kuralu uamba no visera kagala plani za mubuso nga uri vangaruwa hani na zito zenezo jino karchimble nalo musipungwa lene lili chikadhito bambilo mwani ya shunga utorali rina mbuso njiza uri na hunga ite ya anili nga kundwa ngandira de pungu lene lili karudo ya reo techele savo zine jwa dubashu kufahano wani ya mupresidente na plani za mubuso kandwa ya ukunda kaidu yenei. Doba furupeso ndukubia na mwenu wanga kanyambeza na unia kotevela. Hapa rikuamba na msichanda cha mapolisa ba Lushaka. Abo imisho umushumo ni General Bosha Draxibia. Bobu za Kotori ngangoho. Boba na uita mapungwa ajwabu zekani na mwana nyana wa mingwa ya fumi maro. Hoyo mwanai wakuru oba okambiwa. Wajitenda hizu zote nga kalungwalo nga pasi ya mwano la bali koralo ubaliwa nga ramurayo wabo hapa la kote na musimusi bachi koralo uita mapungwa kumbelo ya beili. Jinovari wajita na ubuza ori mwana hoyu wa mingwa ya fumirati ani hafi wako mungu disa zito zabuzeka ni uche mutuku bari vone vamu diva na oriba diva na nakusia we hoyu mwana. Bako juu ya mbaka kumbelo ya bo ya bili kwa cha magistrata ya Pretoria. Juna rukore karudo sawu kanya ilipungo na mbuno za bo sibia rina mdibi wa mulayo advocate wechirizi kangara uva TUT. Ndi masiare advocate ndo batanganeza kachiko hurini.
1: Ndi masiare avudi kainu rufuno na batatetua para para FM.
0: Ndi masiare avudi rukolibu wangamanda chipinga chabo. Karudo sawu ilipungo lela kukwa mahaba bo boshadrak sibia. Bo sibia bo tendori bo jenanduni na wana nyana wa mingu. Ya fumi maro baita na uza kotori musi hezo zichuko iti ya bari mwana huyu oba okangwa urimi ni mula yosiani la ukona ujiacheo wadhi misa kana capacity to act na hubo nebande bachi kwamba mapungwa uri oba okangwa varpezi babo tendela
1: zinezo wabaone ni zauri musiri kwa seza mula yu Afrika Chipembo utuzoga ya kagara uri arali mutu asuika na une abanabu zekani na mutu mwe husi na tendero ndi murandu na pindi ripi kana uchipa zino zinezo wabahone husi vya vako nyoga vako linge zangandela zote utambabu kati ya uri haba nuni wa chuchisi bangaba na butanzi vune bangakona uzipuva kana usumbezela uri hoi nuni mwana nyana ova ukambiwa ngandira ye ukambiwa hawe ajia manda auri angakana utenda kana usatenda na zinezo wabone zine wako sumbe zelori voba vote ndelana na ye arali ene na mapulisa na mabuchuchi zibati kori voba vasongo tendelana kaba dise vtanzi vasumbe zori voba vasongo tendelana mara mora yone une uri mutu arali angapati ya zizi vazi jipio na jipio rune zizi vazi hezi za jiamu humburo wawe ngandira ine hako nufambanisa kha zwithu zwo lugaho na zwithu zwisongo lugaho ana manda au kona utenda kana uhaneza kana zwine zwa pfi ndi capacity to act.
0: Richka de bakale neli apa ringa bari kwamba kani nga uri na tsengwa yetu thoma pezi po sibi yavanga baba sa ko ditandedza na apanga mangu mapungu nga uri kale neli ali nwalo ho di pfala bona mapungu a uri ho do swika che hava chipinga che hava bana nyana baba bono gie sanga manda izwi zwikambi lwe baba vha si tsha kona kana u ḓivha uri vhanga kona isa phanda na no nwa kana u litsha pezi vhapetsela magumoni alo he hoyo mutaladzi vha tshi khamba uri nne ndo do sala na ye rajena nduni lwa u dzekana tshulwana.
1: Zinezo wabaone ndizo rikanji musi mtu ofariwa nga manda achikotodo uvanga zinezo wakindi kumbele ya bili unjune bazwita vambo di focus atauri bako todo vanga bili wa angore kutanzi vune bakubupa zino machelo unga batanda musi tengo ichivu ya toma zino zauri hapa busibi ya votenda uro uingwa na nyana vobana vzeka ni naye musi tsengo ichi vho yo thoma vha nga tsikona zwihanedza zwine fhedzi vha ḓo kona u ima khazwo ndi zwa uri vho vha vho tendelana naye ngeno hafha vha vhutshutshisi na mapholisa u vhuya vha vhafara vha vha ḓisa phanda khothe vha khou sumbedza uri vha na vhuṱanzi vhu fushaho u sumbedza uri hoyu ṅwana nyana naho vho eḓela naye vho vha vha si na thendelo zwino ndi zwone zwine zwi ḓo vha fasha matshelo.
0: Zwino advocate kha vha ambe na vhanna, kha ri ḓo amba hafha na vhanna uri vhanna vha tea u guda mini hafha uri musi muthu o kangwa zwi khagala vha tea na u dzhena naye nḓuni thendelo yawe i a ṱanganedzea na khothe.
1: Zwine zwa vha hone ndi zwa uri muthu muṅwe na muṅwe a vhuya to vha nga fhasi ha zwikambi, hu nga vha halwa, hu nga vha dzi drugs, hu nga vha zwifhio kana zwifhio. U ya nga mulayo arali hezwo zwithu zwe a zwino kana zwe a zwi shumisa zwi tshi swika hune zwa khakhisa vhuluvhi kana kuhumbulele kwa muthu honoyo, arali vhone vha swika na hune vha eḓela naye naho hoyo muthu ori e, angavha ori e a sa ḓivhi kana a sa pfesesi e yawe nga nṱhani ya uri u nga fhasi ha influence ya zwikambi zwezwo zwe a zwi shumisa. Nga u ralo u ya nga mulayo e yawe a i dzhieliwi nṱha ngauri o vha a sa koni u pfesesa zwine a khou tenda zwone kana zwine a khou zwi ḓidzhenisa khazwo. Nga u ralo u vha mulandu muhulusa u ya nga mulayo.
0: Ndi kho to livhuwa uri vhannai vho thetshelesa nga zwo ndo ri advocate kha vha ḓo amba na vhanna nga heḽi fhungo uri vha zwi ḓivhe uri matshelo zwine vha nga ita zwone kana vha tshi nga ri vho tendelana na muthu zwi nga vha na masiandoitwa ḓe. Kha ri sedze zwino ro vhuya kha vho CVI vha khou ri zwifanyiso zwa ṅwana hoyu wa miṅwaha ya 16 musi a fhedzi a tshi khou ralo u ḓitambisa ene muṋe hafha muvhilini wawe vha khou ri vho zwi rumelwa nga khotsi ya ṅwana he vha ita na u vha vhudza uri ṅwana wavho hoyu uri u a vha funa kana u a vha takalela, u a vha tama. Siani ḽa mulayo ho khakhea mini kha i ṱhalutshedzo?
1: Zwine zwa vha hone lufuno na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ndi zwa uri musi ri tshi tshekha muṅwe mulayo une wa vhidziwa upfi ndi Criminal Law Amendment Act, ndi mulayo wa 2007, u tou zwi ḓisela khagala kha tshiga tsha vhu 18 uri arali muthu a ita zwa dzi video kana zwa zwinepe tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tshi khou sumbedza ṅwana nyana wa nga fhasi ha miṅwaha ya 18 kana hezwo zwinepe a zwi send a zwi isa kha vhaṅwe vhathu zwine ra dzi ndi u distributor kana a bvisa kana a dzhia zwinepe zwezwo kana dzi video zwezwo a zwi dzhia a zwifha muṅwe muthu zwi tshi khou sumbedza hoyo ṅwana a songo ambara kana hoyo ṅwana a khou ḓi dzhenisa kha zwithu zwa vhudzekani, honoyo we a fha na honoyo we a ṱanganedza na honoyo we a vhona vhoṱhe vha na mulandu une wa vhudziwa upfi ndi sexual grooming kana ndi u alusa ṅwana muṱuku wa nga fhasi ya miṅwaha ya 18 uri a dzhenelele kha zwithu zwa vhudzekani. Ndi mulandu muhulwane u ya nga Criminal Law Amendment Act Section 18 ya hone.
0: Vho amba na zwa uri ane a rumela na ane a zwi ṱanganedza na ane a zwi

0: uri vha vha sedzuluse khotsi ya ṅwana arali zwa vhukuma hu vhone vho rumelaho na vhone vha fanela u dzhena bambeluni. Mara musi vha tshi dzhena bambeluni zwi dovha futhi zwa sukumedza vho sivhia uri vha tona na u dzhena nga ngomu uri zwa vhukuma vha khou tenda mulandu woṱhe uri vho ṱanganedza. O ṱanganedzaho, o wanalaho a nazwo, o rumelaho bambelo ndi ḽithihi.
1: U tenda havho uri vho dzhena na hoyu ṅwana strip club ngauri hafho hune vha kho ḓi amba hone vha tshi kho ḓi ri ndi restaurant ndi vhengeleni ḽa zwiḽiwa zwi kho ḓivhea zwi khagala uri ndi strip club ndi henefha hune avha hu tshi kho ḓi wanala vhafumakadzi khaṅwe na vhanna vha tshi kho tshina vha fhedzi vha songo ambara. A si u ḓivhidzela khombona vha dzhena hani na ṅwana wa miṅwaha ya 10 fhethu ho raloho hune hu rengisa na zwikambi.
0: Zwine zwa vha hone lufuno ndi zwa uri musi ri khou tsheka fhethu hune anga ndi zwi strip club, vha ḓo wana ho ṅwaliwa na munanguni uri right of admission reserved. Nga ṅwe nḓila a u tendeli muṅwe na muṅwe, nahone vhathu vhane vha una afho fhethu vha na maanḓa o hanela vhathu vha tshi dzhena. Ha dovha ṅwaliwa uri vhathu vhane vha vha na miṅwaha ya nga fhasi ha 18 a vho ngo tendeliwa nga ngomu. Ndi zwone zwine zwa vha zwo ṅwaliwa na kha havha uri a vhurengiseliwi vhathu vhane vha vha na miṅwaha ya 18. Zwi fana na dzi thavene, dzi lounjini, mahalwani hanefha na hone vha ḓo wana zwo ṅwaliwa. Zwine zwa vha hone zwori arali vho sivhi avho vha khou zwi ḓivha uri hoyu ṅwana u na miṅwaha ya nga fhasi ya 18, vha dovha vha ṱuwa naye fhethu a songo tendeliwa hone u dzhena, vha ya vha dzhena naye hafho fhethu, na zwone ndi mulandu une vho sivhia vha khou ḓo engedzeliwa wone musi mulandu kana tsengo i tshi ya phanḓa.
1: Ro sedze dzimbuno dzoṱhe ngauri ri khou amba na vha tshi kha ḓi tou vha kha mafhungo a u ita khumbelo ya beiḽi zwo fhiriselwa phanḓa hune vha vho ḓo dovha vha vhuyelela khothe nga ḽavhuṋa uri havha vha vhutshutshisi vha kone u vha na tshifhinga tsha u vhudzisesa ane vha khou ri ndi ṱhanzi kha heyi mulandu. Ri nga vha ri khou amba nga mbuno dza vho sivhia dzine arali ri tshi khou amba uri hu lavheleswa uri vha nga wana beiḽi na ro sedze haya mafhungo oṱhe ra vha ri khou amba ngao, ri nga vha ri khou amba zwi zwithu zwine zwa nga konḓa kana u lelutshela vho sivhia u swika ngafhi.
0: Zwine zwa vha hone ndi zwa uri ndi musi muthu a tshi ḽisedza u vhona u nga ri zwi ḓo lemela nga ndavha yo uri mbuno dzavho dzi nga dzi a pfala musi vha tshi dzi amba namusi ngori a vhathu cross-examiniwa, nahone havhanoni vha vhutshutshisi a vhathu vhea vhuṱanzi havho. Nga ḽavhuṋa musi ri tshi vhuyelela khothe ri khou lavhelela uri havha vha vhutshutshisi vha ḓo ḓa na mbuno dzi pfalaho nahone dzine dza hanedza, nahone vha tshi khou sumbedzela vhuimo vhune havha vho sivhia vho vhufara Afrika Tshipembe na kha muhasho wa mapholisa, na uri vha tea u vha tsumbo, na uri ri vho ḓivha uri musi vha tshi fariwa ho vha na dzi ripoto dzi bvaho kha vha intelligence vha tshi khou sumbedza uri havha vho sivhia hu na khonadzeo uri vha nga shavha musi vha sa vhiwa fhethu hune havha uri ho tsireledzea zwihulu. Ndi nga ḓo vho isiwa dzhele ya Khoshimampuru, na zwezwo zwi khou shumisiwa u hanedza uri havha vho sivhia vha songo bvisiwa nga beiḽi.
1: Kha ri gumene fhanḓa musi advocate vho Tshilidzi Khangala, ri khou livhuwa nga maanḓa vho ri thusa u pfhesesa khwine haya mafhungo na mbuno idzi dza vho sivhia. Ri khou livhuwa nga maanḓa. Ndi miniti mivhili khezwi ri khou livha kha wara ya u thoma. Khezwo mbuno dza vho sivhia ro vha ri khou ri dzi lavhelese ngauri ndi mafhungo o pfhalaho khothe ṋamusi. Nṋe ndi khou dovha fhanda to takala uri vhanna vho thetshelesa kha heḽi fhungo uri ri khou amba zwa zwino hu na mafhungo anea o raliho, mafhungo ane vhathu vha ḓi dzulela vha tshi ri vha khou yo takala mafheloni a vhege, vha khou yo takala ngafhi na ngafhi, huṅwe na vhane vha khou tshimbila navho a vha nga ḓo ḓiwana vha khakhakhathi ine yanga yeneyi na. Nga maanḓa maanḓa zwenezwi vhathu vho no dzhia zwe vha dzhia zwone, vho nonwa, vhone vha vho ṱuwa vha ya vha ita zwenezwo zwine vha khou ita zwone, matshelo vha ḓo ḓiimelela vha ri mini. Ri tshi khou ri sedze vho mafhungo haya ane a vhidzwa capacity to act, u dzhia tsheo zwenezwo muthu ono dzelela ono ralo. Ri khou mafhungo ni awara ya u thoma ri roṱhe hafha kha mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndivhona ya vhuṱali. Ndi ḓo zwa uri hu na manzhi vhane vha khou ri heḽi fhungo vha khou tama u amba nga halo, nṋe na vhone ri tsha roṱhe kha mbekanyamushumo ya tshiko u swika nga awara ya vhuraru nga masiari.
2: Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yalo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala.

0: Ah, bongo chasara madua mangana uri rewana rurindeirwa. Uwonana para para FM. Benvenuti a Venezia. Yesi, nduri, votanganezwa fanis. Rina zote ropeza. Rivendeza uva toyandong, ruitirikat na pulguan. Majaro haya atoma zi 15 October, usikena zi 25 October. Nikarwendo bolu, unata nameda zote, zibisi, mapupo, rainganga chikaebe. Yesi, ndi ukruza. Rendani muna uzi uri, arali una mbuziso ingwe, ndi hone batu. Yo, rendi, ihone mbuziso ntike. Zote ndiri wana uri, zene zi richiko kruza. Ndi mwalisere, kaba rwendo, kwa mwaka nina. Hoi, nda.
1: Ndilini hena pedzisera uita chimwe chitu lwauto thoma. Mwedzi uno wabuyendela mashango lichani zvotakadzwa nga ubona zvifanyiso. Nitombe udara ubva kha ugonya govani lodzumba mao. Uya kha dorobo heneyo ya magwabelo yana ibona kha zvifanyiso. Zvino utipina nga madzanga amupo zvitsini ufira zvine nazvo humbura. Tungurani uri lindalo ni farera mini. Uranani udipina na udibvisa nga udalela fhethu ho fhambananaho. Fhethu havufa na gana puka we waninga lumuya lupepedao lufambana hona hululunera ni kwa duva na duva nga hono mwedzi wa kuyendela mashango
2: Pana pinduli na batu dawita kungezelo yano ka Parapara FM. Parapara FM inga batu usa wita ori pindula buli dhivehe. Kava ita kungezelo na rine. Kava kwa mimuhashu wa mbambazo ka Parapara FM zino. Ga email ka sales@paraparafm.co.za. Riavanera. Zito chimbi ila ka pindula abo. Ninga email ka sales@paraparafm.co.za.
3: Mori tanganeza haene haabo. Raba disere mapungo, zingane anda funa pupi.
4: Na uba mpumbusa, nga mitambo, hati hina mosega.
3: So, deshi, zisa keturi uriva murafu kana mfupi, bamu aluo kana muswa, baka zwililo kana matakaroni, bamu rema kana mchena.
4: Bamu kaladi.
3: Kana indiene kana muranga panda. Karine, auna pambano, riali uwa.
4: SIPC,
3: ipembera upeza mimuwa ya futahe, ya kasho ya bote wa Afrika Chipembe.
5: Vako utoda petu wa maimo, une vanga farra hone mshumu mwa na mwa wabo. Vasongo ya kuure, SABC Auditorium, ni hone petu hofane lao, une vanga farra mshumu, uyanga upambana, ufana na mitangano, mazuro, na musubashitoda wita mshumu ya upembehera. Una shumu so zote, zine batoda, ufana na une vanga bona hone zufanyiso. Kava kwa merihoto r@sabc.co.za, kanangalutingo ka 015-290-0274. SABC Auditorium. Where great events happen.
6: Mbekanyamushumo dzashu zoitora ufusha vhone. Arali una mbekanyamushumo ye vhafira kana ye vhaipa ya vhatakadza kakasho yashu. Naone vhapfa vhachitakalela u doba vhaitetshelesa vho awela zwavhuḓi nga tshifhinga tshavho. Kha vha kwamane na Makado Thelma kha makado tt@sabc.co.za kana nga lutingo kha 015-290-0204.
7: Parapara FM, yo saina muwano wa budifari uyanga todea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Pasia muwano uyu, rodi imesera wa haishara mapungu wa bukuma, maambiwa sa GCA, na mbeke ya mshumo zisa baisibana, zisa tutu wezivengo, na zikakati, kana zuyambu zwa budzekani, joka rurao. Arali bachifaunga ritebezi muwano uyu, wanga kwa maba Broadcasting Complaints Commission of South Africa, nga uto ungalera ka Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 Craig Hall 2024 Kanaga email ka bccsa@napsa.co.za Uwana zwinji kawa dalele website ya www.bccsa.co.za
8: Limpopo, ngamra wa bindu litukulingwe na lingwe huna mloro budinekezi na budikumezi. Bembelela Hollywood Foundation 2026, Limpopo Bambelela Business Awards. Burama bindu na zi MSME, zinata kusika zukara zwa ukwati sabadzulapo na udisa nyaruso. Arali wo shuma zungo mu upata bindu labo na udisa chanduko. Hechino ndi chikara cha wo cha utompiwa na ufupiwa. Huna mashari ni apada 1 million rand, anateyo batikeza. Fuko heino inga tusa bindu labo ukono shikira kona zeo na nyaruo. Ujenera ufaranga zi 30 September 2026. Kaba jeneka website ya Hollywood Foundation. Uwana mapungo ngabudaro. Bambelela Business Awards. Rekomanda pa zama bindu na ushalu kisabu machero.
9: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikeleleye. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela milayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya kha vho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rand ya bail. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tenderaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
10: Mapungo maḓipa, mapungo atakadzaho kha vharengi vhoṱhe vha OPC. Hetshi ndi special mafhelo a ṅwedzi hetshi. 5 kg OPC chicken mix portion nga 199 randa. OPC quality brevol nga 99 randa per kilo. Assorted 2 liter spa letter cold drink mbili nga 30 randa. 2 liter OPC cooking oil nga 55 randa. Fhiri zwo thoma nga 24 dza September, guma nga 24 dza October. Tshikonele kha OPC step down. Thando, Malamulele, Giyani, Kunakrala na Mpepo Plaza. Hangeni silomu. OPC, the better butchery.

0: Ndi minute ya fume raru zwa zwino rova kha wara ya u thoma. Ri tshi khou livhuwa nga maanḓa na mafhungo a wara ya u thoma. Vha zwi ḓovha thetshelesa uri ra vhuya ra tou vhuya fhedzi mafhungo na wara ya u thoma. Ri tshi swika hafha ri mbo ḓi vha ro swika kha tshifhinga tsha uri nṋe ndi vha ṋetshedze tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sope yashu ndi yone mini yeneyi. Ri tshi khou amba ṋamusi nga ḓuvha ḽa 28 kha huno ṅwedzi une wa vha ṅwedzi wa Khubvumedzi ṅwaha wa 2023. Ro no tou vha tsinitsini na u gomedza ṅwedzi wonoyu wa vhufa. Vha ḓiphine nga maanḓa nga tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sope yashu ndi yone mini yeneyi.
1: Lufu, alombeli sa thangu. Ndiyo ni minini. Ndi tshipida cha gidimbili dasumbe, furati sumbe. Parapara FM, ya koporasi ya Kachafrika Tshipembe, ya retsibu dzonga mahala. Asii.

0: Emtanga. Niko sia mi. No drama tromboka.
1: Batam. Hapa ndiko ndona ndireva, yeva dzuranga ayo. Vato vene mrenje ntata fura bona bona ba.
0: Ndila no tafura laone. No li rengani adzo li tabugai.
1: Ndila mianga ma bona ba.
0: Emtanga. Roni budzori pano ni archani toda. Nne na mianga.
1: Mudini wa mianga.
0: Oi.
1: Mudini wa mianga.
0: Mudini wa mianu na nne. Niko sia zwe sisa.
1: Ndo difani ndo dzirwa khana ba chiri mudini wa mianu na nne
0: shakalanga hafa huri nne na beli ini niko tiyo bva chitenzi ne mukara wa dzinde vunga panga pa chodzura mudini wa miawe na kotsi yawe
1: votambetana avari na mudzinga kudzengo nga mahara ti hapa ndi mudini wa mianga ti na nne tendo khaye na shotodze 40 noti vone mavana
0: oyo muhumbulo wa nne na bakhawoyi ukoni furanga mani
1: uko furanga mini
0: nda ini chito sedza pa nda maduka nono edana nani ako tidzura mudini wa miawe na kotsi yawe vo ditela stensi yange nda
1: vone vha ito sedza pa nda vone vha sedza pa nda una vanna vanonga vone vho maluwa midini nga vho vhasadzi
0: mutanga hezwo zwine na khou vhudzisa zwone ni zwivhudzise khotsi yanu vho lufango uri na vhone vha vho to maliwa hanefha nga miyai
1: ai vha khou thoma u kandesi yone hafho zwino
0: u kandesi yone
1: vha khou pressa wrong button khotsi yanga vha khou dzhena gai
0: vha khou dzhena nepo
1: khotsi yanga vha khou dzhena gai
0: uri vha vho maliwa hafha nga miyanu
1: mara ndi khwine khotsi yanga vha vho maliwa vha vha na nne vha fhano no ti vhone
0: zwi amba uri miyanu ndi stacho ma
1: votametem vho kosema miyanga phanda nga 40 vho diswa ngavo
0: ndani ta kutshela ndani fara ndikoni mudini wanga hapa na miyanga soko ta ngongitela phosho ma
1: hone kha vhadombudza vho kha vhadombudza arali vhone vha ḓo ṱuwa vha ṱuwa fhano shangoni vha fhano mudini lufuwa vho vhone u khou yoga ina nyapa
0: phethanga u mthanga khou apenga
1: ndi khou nyaka u ḓivha
0: inwi ni mbari ungari ni mbotanganyisa matombo na dzimbanje
1: ngori mini
0: ndi khou fhem butsiona vhudzisiwa nayo
1: ndi khou nyaka u ḓivha
0: ndi khou mbulaya na inwi na
1: Atikunyako vabulaya ya nne.
0: Mutukana mani.
1: Unduruto wana munyamuhuru ochaba mudiwawe akudzura mudini wena mfumakadzi.
0: Mutanga, hei tho yanga ndikura ndinga manga. Naona nga to tshimbira na yanga api na ngapi arali nikunyago mbura ani nga nkoni murata. Ndi pfi tsembe tsembe shakalanga.
1: Kone kha vhadombudza vhathu. Arali ni mianga vhatuwa fhano shangoni. Vhone vho kunyago sara kudzona nne mudini wa mianga.
0: Hai.
1: Mudini ya mianga.
0: Hela, ndikunyago sara ndikudzura ndi ndothe. Ya musadzi wanga.
1: Nini kuturelwa mavana vashu Nini kuturelwa
0: mavana
1: Baba kunyakuita mini Baba kunyakuita mini zino Baba kunyakuita mini Baba kunyakuita mini Baba kunyakuita mini

0: Ai, kava derenga ngeno. Kava derenga ngeno umsim.
1: Hey.
0: Hey.
1: Ai, ari mene vho pembela.
0: Ndi kho ṱoḓa fure ndi hone vho dzhia tsheo na yo uri vhone vha ḓe vha wane mvelelo na musi.
1: Ai, we. Mwana wa khotsi anga.
0: Ah.
1: Ta kumbula uri ngo vha songo dziamba apa vhathuni.
0: Ah. Ah, bone.
1: Dziamba ndi kho tombela we.
0: A zwi nga iti ri dola pa malodze a manje apa fhethu.
1: Mora
0: ndi tshi bva biko mulandu. He?
1: Madi ba.
0: Ha ben nne ndi kho vha pfukisa line hangeni ndi kho ri vha songo ya line u ṱoliwa dzi BP na zwoṱhe ngori vha kho to tevhela mvelelo.
1: Sa vha songo ambesa vho pembela.
0: A zwi tendeli vhono ambesa. A hu na tshine nda ḓo vhuya nda amba bone. Ani vha kho tshuwa mini?
1: Ono ni anga vhathu vho fhambana vha ḓivha. Ah, wa mbudi sokoro polopene fa vhathu.
0: Ah, zwi ti.
1: Ndi vhona vhathu vho dala vho skori sedza.
0: Ah, zwi nga zwi zwa ita.
1: Muṅwe na muṅwe ku zwi vhona uri thaidzo yanga ndi zwi yo
0: nga ri vha vhudze ne ri tshi pfumbudziwa kha hetshi tshikolo tshashu. Ri pfumbudziwa na mulayo wa uri mafhungo a mulwadze na muongi kana mulwadze na dokotela kana nono yo no kho muthusa zwi fhelela hanefho. Zwithu zwone zwi pfi professional secrets. Ri to zwi saina no zwi saina. Ah,
1: u sa ḓivha wa dina vha ḓivha.
0: Zwa vhukuma.
1: Sene zwe ndavha ndi kho tshuwa zwone.
0: Hai hai kha vhadzike, kha vhadzike. Ndi vho bva vhona. Mabiko aya nṋe a vho ntshuwisa.
1: Ndi dola mini vho pembelani.
0: Oh.
1: A vha to mpha maḓi. A vha to thoma vha mphe maḓi unwa.
0: Mara vhola na ti ndi kho amba zwiḽiwa uri vhola. Maḓi ndi dovha hafha nga sivhira. Mara vha kho ntshuwisa nṋe. Hai vha kho ntshuwisa.
1: Fone. Ndi kho sikho fambela nga.
0: Chikwitani ndi ri vha songo
1: chuwa havho
0: vhane vhone vha chuwa uri kha musi vha nga ambulula ndi vha songo pfumbudziwa zwavhuḓi nahone a vha tendeli uno shuma zwa wanala mushumo u to fhela
1: ndi khou vha pfha
0: zwa vhukuma a vha ḓeli ngeno thungo na wi kha vha ḓi ri ambe
1: vha ḓivha zwori ndi mini vho pembelani ti hezwo zwithu ndi zwiṅwe zwo ita uri nṋe ndi lenge u ḓa u dzhia dzi test hedzinoni ndi amba hedzi ndingo dzanga
0: vhone hezwo zwithu zwine musi vhone vha tshi kho ḓi ita unga vhone vha khou lenga ti u lenga ono ḓo shandukisa dzimvelelo dza hone
1: ndi khou ri dzi ḓo vhuya dzi sa takadzi tshiṅwe tshifhinga dza vhuya dzo sokou itisa zwiṅwe sedzani na tshiambaro khethi tshi kho to dia i kho dia mbilu khei
0: ndi kho zwi vhona
1: ndi peni maḓi o unwa ṅwana wa khotsi anga.

0: Harikuri bonga manda given racheda na thaza mafungo awara ya bubili baka dhavuti chile sambekanya mshumo ya chiko koyu mvelezi chililo Donald the Bingira Scanner. Nimaseri mvelezi.
1: Masera abdinga manda rufuno na bata chile siwa para para FM ya koparasi ya kasho ya Afrika Shpembe na utu itani.
0: Nere uni uitani.
1: Hari naroto kwetu kwetu. Iya ina musindi li umedoba man. Hmm. Haa ubilingani.
0: Ukwa zwe mbishangani.
1: Ngene ya. Zika tibia za tosibu zisolini.
0: Eh.
1: Haa ruku zwe mbishangani ne ya ngori.
0: Chano tutaka zandu chorocho unachungo china ngudo kacho.
1: Haa. Banna kariguwa.
0: Eh. Chumana chungo china ngudo kacho. Asado guda hoi. Asongora arongo hapa.
1: Haa. Banna karigude.
0: Siwa na ele wandirani.
1: Siwa na kaila. Na radio ni alaiwa.
0: Na radio ni kei yuko laiwa.
1: Ngozo wakuma. Yezu tundizo ande menga manda. Na musi. Rofa zutu zinei. Nenda andi soko fongare zula zutu. Ndebe zanga za songo dhulu gise la ufazwa suzenda fazwa nina musi. Ndiso kufongare unazungu suzine azungu tuzanyia za uudhi unerato wana mkomishinari wa mapoli saba chanda cha muhuru uru wa mapoli saba shango. Vachi kwa mbo ndoji ya mwana wa mingua ya fumi rati. Nda muisa marwani
0: vafausi
1: na nachi tunachiti choka kea wakazo vato fazo vaita na orendo rumiruwa zinepe zo waso nguambaranga kutsi yawe kutsi yawe bari anewa nangabone wabatama wane vafausi
0: hapo hapa vandra kwa mbangaba tirapani mungo ya fu tanu tae wara rikuto ambakango vatendo ngaba kutsi yawe
1: batutenda
0: kutsi yawe wabote ya baba zanyana vandra kwa mbangaba
1: huku kwa 16 kwa tendo wa mduru wabo ara libosi biya bana mwa ya futa nutae kutotenda zwabudu ba kudulu kwavo zwino
0: a force na zoka kea otwa na ko vari vaya vanwa mahalwa nako
1: na rumirwa video
0: kuolengera balanako
1: na rumirwa video ngakotsi ya hone
0: kotota
1: kotota okula kwana vone vatopfa
0: una kotsi wa vukuma ane ngaita izvozvo
1: vatopfa zvizo kwa kwana ngamanda kipa songo namba vaita uri kotsi kafariwe ngoti vone vapolisa badi bazvitsu zvote zvitu na zori ndotendelwa nga kotsi yaone ndikwamba uri vosivi ndi police vathu vamudzimu vazvidiva uri nanga uri vazvidiva uri tendelo a itelwi mumwe muzvichidza kaezo ahuna mumwe anoitela mumwe muthu tendelo muthu uwana tendelo kha munhu wa mafungo ane zvino hapano ni nova mutuku ndi mwana mutuku ai neno
0: Kangwe no tomo urindi botomo diwana ndichikwaruwa ndingatokosisana na vatanga vatukana vatanga yanga hava vako dava na chikwandu kwambori chanda
1: vosi vosi vari ukula kwana kwa minwa ya 10 na mitano na miraru kuroita no vabudzori hayi zwata za chimbira zwa vuti badere teu dova vone vapfa husina chitu chokakea ona ruti vatopfa kuto shuma vukuma
0: vatwa na vo avala vana hange une vafumakazi na vana baba vatiko china vape muzvino wadivutsa rine zvimwe zvipiyo zvimwe zvine vangava zvoiteya hebe kochandeme ndichori helipo
1: nembuso ine ndava nayo rufunoi asi uri ndizvipiyo zvimwe zvine zvanga zvoiteya ndezvo uri bosivia ezvito vakozvita kha vana vangana vakozvita kha vana vangana
0: pedzi lotu sanga mandeli pungori really ambe really retisa ukanye na mudhipi wa mulayo uri rikono pfesesa khwine uri nana ho arari khori vathu vho tendana tiri vhone vhane vho ditika kha pungo la uri hava la khotsia hola wa minwe ya fumirati vho do tuwa hezwi vha tshivhuya zwiliwani na u nwa hezwi zwa vha zwikonwiwa vhone vhasala na ho ivha ro tendelana uri ri kho ita hezwi zwine zwa vudzekani ro tendelana ai mulayo hei nara kwamba ngayo eko rina ho muthu atofarwa nga khofhe ana khofhe ndi hai mulangara rwova uhone ndikwamba nakatanga dzine vathu vha fori ndiri dzitanga
1: ore namso mufumakadzi wanga ofarwa nga khofhe
0: ofarwa nga khofhe auna mulanga auna tendelana arali ako dzunguluwa ndiri zvavudzi vudzi arali akachimwe china hakonunga jia cheo yo dzivuluwawo ndi hai ndi hai ene atangana na mtu wa changa yawe na tendela na ene po na tendela na hona wana mtu achishika henefho ni na khoya hone a swika farwa nga khofhe kana vha kho kumedza kho nga kho farwa nga khofhe mulanga wofa vhanna vha zwiḓivhe hezwo zwithu apo zwuna chimwe tshikhagala zwa zwino ndo to dzhena ne paka dzi founu dzavho vha to disisa uri na thendelano ivha i tshi khou
1: zwino thendelano yo angala nga maanḓa ri tea u wanala na mudivhi wa mulayo ḽiṅwe ḓuvha to i amba ngori thendelano abe upfi iya humiseliwa murahu musi vhathu vha kati
0: ndo
1: guma henefha vhone kha vhana vhe vha gume vha isa phanḓa u bva hafhaḽani ya ri ndo guma henefha u ya hangeini phanḓa hi vho tshipa ee ndi mulayo a si rine nṋe ri khou amba zwi re mulayoni
0: aya mafhungo o khou amba ngo mubveledzi ri songo vha ra lavhela uri namusi ri ḓo vha ri khou amba nga mafhungo ane ro vhuwa ri hafha
1: nṋe ndi pfha tshindemela ngori havhaḽa muthu vha fanela na ngoho vha khotsi anga vho sivhia vha fanela ngoho vha khotsi anga u tou amba ngoho
0: muthu ano tou ḓivha mulayo ane a henengei nthanta
1: muthu ono khou tea u tsireledza havhanoni vhana
0: wa ndi vhudzisa uri vha tshi khou bva hone vha khou bva hone ngauri kha zwiṅwe zwo ambiwaho ndi zwo uri kha miṅwe miṱangano ya vha hone vho ḓi swika hu vhusiku vhukuma nga wara ya fumi a thi vhoni uri hu na muthu ane anga founela nṋe nga 10 ya vhusiku uri kha ndi the guy ndi vha ndo no vha kha nyimele ene khaṅwe ndi vho ḓi lugisela no vhonana na zwiṅwe henefho muḓini wanga na zwiṅwe vha fhira hune vha dzula hone vha tshi khou yo takadza muṅwe o amba uri vha ri vha khou vhudzisesa na zwo ri a mulovha vhone vha nga vho ṱavhanyesa u ṱuwa ndi khou amba u ya nga zwo vhaliwaho hange khothe
1: zwino thaidzo ndo ri bishopo vho ri a vha tsha amba nga haya mafhungo nṋe na ndi tshi khou tama bishopo vho maomela vha tshi ḓa thi bishopo vho ri na ḽiṅwe na ḽiṅwe vhone vha ḓivha vho sivhia vha muthu wa kereke o no lidza na kha worship team
0: vhanna hafho hune
1: a vho ngo ya
0: vha ri a vha yi no dzhena vha to fhira vha sedza thungo
1: vhone vhane zwino vha ri mini vho sivhi
0: vha khou amba ḽeneḽia
1: ḽori mi ḽori a vha yi
0: yi vha khou amba ḽeneḽia vhengele na zwo ri vha vho ya ngaho
1: ndi khou amba zwone
0: vha vho amba vha ri ro bva hodelani ngede
1: ra
0: ṱuwa ra ya kha heḽi vhengele hune ra vha ro dzula ri tshi khou nwa
1: nonu nga ri mudinda wa mudzimu kha vha to ima kha vha to ḓa lushakani vha humise maipfi avho vha ri ei ndo amba nga u sa ḓivha hezwiḽa zwi nda ndi sa zwi ḓivhi
0: kana vha ḓi to amba vho zwiṅwevho zwo ri hai khonani ndi khonani fhedzi u nga si to tshimbila nayo hoṱhevho na ngwana vhoa vha tshi ḓivha vha vhoṱhevho kha vha ḓi amba vha ri hau na ṅwevho ndo ḓivha ndi navho fhedzi ndi khou amba uri sa khonani yangavho uri hu iteani ro no onesa navho ri vha ri si tsha zwi ḓivha fhedzi ndi khonani
1: yamudinda wa mudzimu vha tenda uri vha vhoya kha ḽi ya vhengele na vhone
0: na vhadinda vha mudzimu vha ḓo ni funza hani nga zwine zwa pfhi zwi shangoni arali vha sa ya hafho hone zwa kho ite
1: hoi
0: ndi khou amba havha vha khou ambela khonani yavho
1: ri
0: vha khou ri khonani yavho vha tshi founeliwa na musi vha tshi khou tevheliwa vho vha vha navho zwi amba uri vha vha navho kha ḽene ḽi vhengee ndi khou amba
1: arali khou tevhela ṱhalutshedzo yavho vhone
0: vhane ḽine vha nga ḓa kha vha ḓe vha ri vhudze uri
1: ndi nga tama vha tshi vhuya muyani
0: hai o ḽi fara ngo tozalo o ri farela zwa mitambo ṋamusi nṋe ndi dzhene hafha
2: swaipanini vhe tshikhalani tsha unga wina mukovhe wanu wa dzi biriwards dza 3 million a boxer rengani albany brown bread 700 gram tharu nga 39 rand kellogg's noodle fives phakete nna nga 99 rand wanani 1 gig data mahara nga boxercom a boxer pedzi
3: Mbudziso ya ndeme vhukuma ndi ya uri vhone vha na mbilaelo na ya uri phoḽisi dza masheleni ya mbulungo dzi a ḓura. Hone vha na miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA Funeral Cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand, ndi u bva kha 35 rand fhedzi, nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA ndi kha 43366 kana vha ri WhatsApp ndi kha 0615148872. RFA Funeral Cover. Aba ndi vhadisi vha tshumelo ya masheleni vha tshiofisi
0: vha kha ḓi vha thetshelesa mbekanyamushumo ya tshikwa tsha mafhungo ndivho na vhuṱali mathama ngwa ndeme ndi haya a uri thovhele vho mbangiseni manenzhe vha khou ramba nḓou dzoṱhe dza manenzhe kha vhuṱambo ha u pembelela ḓuvha ḽa vhufa ha vha manenzhe ḓuvha ndi mugivhela wa ḽararu tshimedzi ṅwaha wa 2023 fhethu ndou khulu muhomeni musanda wa ha manenzhe lushaka lwa ha manenzhe lwa pfuluswa lu tshi dzhielwa shango nga vha muvhuso wa tshitalula tshifhinga ndi awara ya fumi maṱavhelo khunyeleli muhomeni ha manenzhe ri pembelele vhufa hashu roṱhe u wana vhuṅwe vhuṱanzi na zwiṅwe zwidodombedzwa vha kwama vhompho Ambrose Manenzhe kha 072-534-3216 kana makhadzi vho Mashudu Rabali kha 072-378-9963 muveledzi
1: Aha, kezo lufuno na batichele siwa pala pala FM ya koparasi ya kasho ya Afrika Shpembe. Rikolibu wanga manda, musarichi kudavele sa mitambo. Ini ya kota mbiwa ya uyorwe la uyotambange ni ka African Cup of Nations. Nduna rakowa na mitambo ya namusi. Ngalafu mbili tahe la unungu zina rabakawo. Richikowa na mitambo ni manga hino ndira ka group A. Ndiane pala unia wana shango la Gabon na Niger. Ni mutambo na dutambo wanga ware usumbe na musi. Nga matiku wana geno unaore asikali kari ya paluni ota kucheza mutambo. Bukati ya shango la Lesotho. Kati na shango la Morocco musirich ko labelesa mutambo ni utakuwa nga awara ya utoma matina musirich ko labelesa rikodoba fora wana plan ka group B una mutambo ndi kati ya shango la Angola na shango la Malawi mutambo hoyo ai wa hoindwa mwezi uno ko tevela pedzi ai wana musi ndi kati ya shango la South Sudan na shango la Egypt ndi mutambo ndi naone uno ditakuwa usikalo dzo chiko ya kabwa welo ngori utakuwa nga awara ya utoma mwe mutambo na dzotambiwa na musi ndi kati ya shango la Ghana na shango la Gambia nga awara ya buna zinezino mataba mangeru nore shango la Somalia na Cote d'Ivoire vadopfana manda nga ware ya sumbe zinezino nga matekwana huna ore rekolabele sabrani ka group dindu nerakwana huna mtambo hoyo udotambua machero ni mtambo kati ya shango la Eritrea kati na shango la Afrika Shpembe ni mtambo na udotambua nga wara ya vuna nga mataba ma mtambo ono yo Comoros na shango la Namibia wane wotamba na musi nga masiari une asikari kari mtambo ono yo wosika magumoni retovarisa tutanganeza mvelo zao huna wari mga mtambo ni kati ya shango la Congo na shango la Cameroon wane udotambua nga wara ya usumbe na musi nga matekwa na ndi apala nika group G musarichi kwa labeleza ka group H una mtambo nga wara ya vuna kati ya shango la Uganda na shango la Libya na nga wara ya adwa papa na mtambo wa group I ndi kati ya Zambia na shango la Togo nga awara ya buna na musi nga matabama ngeno nore shango la Burundi na shango la Algeria mtambo ono yo usikalo kwa yabu wawelo ni ngoru utamba utoma nga awara ya utoma musirish kwa la presafla ni ka group J ndu ni shango la Mozambique na la Sudan wota kucheza nga awara ya utoma na vone mtambo dhitambua kana na wone unudhita kucheza voke ni group J ndi kati ya Ethiopia na Senegal yote mitambo yene hii yota kuwa nga awara ya utoma musirish kwa la presafla ange ni ka group K shango la Cape Verde na shango la Rwanda wata kucheza ngari wata kucheza nga wara ya buna nga mataba mangeno Liberia na Mali wana bashidofana manda nga wara ya busumbe nga matekwa na group L ndune shango la Madagascar na Tanzania wata kucheza nga wara ya otoma usikalezi kuyo awela ngeno na wari Guinea Bissau na Nigeria wana wakota kucheza nga wara ya buna nga mataba mandi ni mitambo ini ya kutambi wa musarichi kwa labelesa ulela uyangi ni ka African Cup of Nations ya bachina ni matina musarichi labelesa nepandune rakowana mgudisi wa timi ya ulishaki ya Lesotho wane Bob Mafoso obusumbe zisoro yotamana shango la Morocco asimafungo oliruwa ona rutio ne bakusumbe zisoro mutambo abuno kotambira wangeni Free State Stadium na musi zino wono dita kucheza za zino ndi mutambo une udoba kondela nga manda para bari pedzi bo dimiselo ri bapestele bachiko shuma zwa bodi ka mutambo wono yo una ri musere chikola belesa bone mugudisi bo Mohamed Wabi wangeni kala Morocco busumbe zisori vadowa bachiko kaidza batambi babo uri basongoro dijela sanga manda nta ngori bangadziwana bachiko mangadziwa rjana ka mutambo cricket ndo na rakona mgudisi wa timu ya Rishaka Afrika Shipembe bone wo shukri Conrad bachiko usumbedzisa uri muswana ene Andrick Noki ndi ane zwa zino ovasumbedzisa zokwathao uri ukoto dodova hapo atamba none atambe zwavudi achikotambira timu ya Rishaka ya la Afrika Shipembe mazulone uri to vambera havona no mgudisi karifenga bone vane musi vachibva mulomo
4: T20 World Cup that it's still want to be available for all formats and just how we were going to monitor and all of that. So just thought it's a great opportunity to get Anna involved as early as possible, being able to assess exactly where he is. And then, yeah, just like great to have someone of his caliber and pace, more importantly, available to us.
1: Kazo ndi bona mugudisi bachiko sumbe saru muswana noyo uko amba uri odelugisela kuti amba varipedzia vado ikwatisedza uri atome atoriwe uri vakona ubona uri udoba akachimo chotea ona ndi hezo zinara kozuwa no vangeni kati ya Rishaka ya la cricket ya la Afrika Shipembe huna uri musere chikola bela salingo pungolo ofisera lena ridopendera ngalo lufuno ndi la mtambo wa tennis na rakowana Aryna Zabalenka achiko sumbe sazori odimisela kuma none uko pfa okwatha olindela musechikotamba kha mutatsano wa China Open huno kota kucheza hangi hayani Beijing ndi ane paune udoba mutasano woto thoma musi Sabalenka achidoba achiko utamba nga mramsi opesela achiko umamuliwa nga ene Elena Rabakaina vadoa huba muvisa palani ka mutewe wabatabi wa kwinesa musi achiko labile sakabu ima utoma wumuvisa nga ene Elena Rabakaina sinezo kwa mbor udoba kuruelo ure ashumeza wudi ka mutasano wa China Open ure adobe hapo ajulu rebu imu hawe hauba mutambi wa kwinesa wa tenis lipasini zina nila mitambo na zimba ndezo zino rekombo di nambara liba palani ka Rufuno arena obo mponkwini kandu vapalani ka Union ya mapolisa ndi Independent Police Union of South Africa richko ulavelesa uwesha mirandu abo Shadrack Sibiya ufiba deba dibo na zepanda koronda tisi angi mshumo ni ingala tanu la mwezi unera koya kao zino mbusu iba ya ori huiti ya mini Rufuno redobari kodo diba ori huiti ya mini arali baba songo wana bili vado senga vado ita za DC vachito kisini na redofanga wukwini kwa ori mola yori mini rola vede sahangi ni chipolisani
0: kito nilinera kuto darbari mbisele kakara kalori dibe ngora rakwamba una lingualo la oriba kutu riba dibo na zepanda ha koronda tisi ya mshumo ni wabo na wane zuchi kuto ori jitwe dubala na ilona diti wa ufindi la tanu la mwuzu dao oyu wa chimezi bongu ni kane masero ndaba tangane za kachiko uri ni
5: rovuwa uri ndi Rufuno
0: ne rovuwa uri chiko libo angamanda chipinga chavo kaba devari visere kagara ka haya mapungu anera kwa mangao keba vosha draksibia wawombo dineche jama mwaro auri vako tuyo rabadiba dibo na zea paka komiti andati iso nga angala tanu la mwezi huyu nara kwa eka wachimezi zo dowele ya ho na uri mrado wa awane tambo yao ya kadisi achitoki sine ndisho zo dowele ya ho
5: ndi masiari avu dikava techelesi vote ya zo dowele ya zi ite zito uratiri asikanji richambanga zo kagara zino za hava ziko diwa nga uri bombo divera na musiva nepala rabu wana hava chiko sevu wanga mabambiri uri wako tobe la kakoronda tisina zi 5 za oktober rina milawe mibiri ine ya raura ezi position mbili yotoma ndi section 43 ine ya muzo zikoto boite ya zori vwane wa fariwe kana wana le bono bose ngiso wana wana mrandri section 43 ya generera une ya nyako udiva uri kana ura ura mafungo achele de uri muhoro basi wo wana musivanga ngo habana koronda tisi subs regulation disciplinary regulations nezare arali huri zwe vha zwiita vhone zwi tshinya dzino dzina la department vha kho tea uri vha suspendiwe vhane nge nga ngomu zwino zwine ra khou zwi vhona zwi tshi khou itea hafha fhethu vha na kesi mbili hafha muhulwane vha na kesi yo thoma ye ya i vhaisa ha madanga commission na kesi hu khou pfhi kho tea u vhonala hafho hafho nga November vha vha na kesi ya vhuvhili ine vha vha nayo zwine i khou tea uri vha bvele khagala khayo nga dzi 5 dza October zwi amba zwauri hei ya dzi 5 dza October ndi hei ine vhidzwa upfhi ndi expeditious process expeditious process and the other case your toma ye vhatuwa vha high court vha swika vha ri nne ndi kho ṱoḓa a thi khou nyaga u ya nga expeditious ndi kho ṱoḓa uri ndi itelwe nga hei case nga mulayo onoyo wo ongolowa wo ṱoḓisisa milandu zwavhuḓi vha i wina heiḽa zwino vha nga ngomu vha khou ṱoḓisisana na milandu eneiḽa ya ningi ya madaka but hei ya vhuvhili hei i a ṱavhanya hu tshi pfhi expeditious process zwi amba zwori vha nga kha ḓi wanala vha na mulandu October sa tu vhuya fhela.
0: Vhongwini ka kha vha mpfarele nga u tou ralo ndi khou tou dzhena hafha mavhengeleni ri khou vhuya ri tshi bvela phanḓa na fhungo ḽeneḽi.
5: Nda.
6: Kha zwifhinga zwikonḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone. A vho ngo tea u livhana na mathada a zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swikaho 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa. Na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndipo ya masheleni. Ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfudzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza, zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
7: Venda Joburg Taxi Association. Rofa tshililo tsha vhanameli vha Mamelodi vha tshi ya Venda na humela vha Mamelodi. Rina ri funiwa, ri namedzwa hei, ra tsitswa na mabege, kha ri dzhene kha hei. Ro ḓa na thandululo, ro vha thomela nḓila ntswa ine vha ṋamela Mamelodi swika Venda twii. Vha songo tsitsiwa nḓilani hapfi vha dzhene kha iṅwe. Zwa ralo ṋamusi vha tshi huma, vha ṋamela sibasa kana Thohoyandou. Vha dzhena Mamelodi yo fhira Hammanskraal. Zwinzhi kha vha founela 076-545-882. Venda Joburg Taxi Association.
0: Ndi miniti ya taizwa zwino ri tshikoli vha kha wara ya vhuvili vho thetshelesa mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo ndivho na vhutali. Ri kha ḓivha kha nyambedzano hafha na Vho Mponkwinika u bva kha dzangano ḽa mapholisa ḽa Independent Police Union of South Africa kana IPUSA. Vho Mponkwinika ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho. Ri tshi khou bvela phanḓa na fhungo heḽi, kha ri ḓo sedza vhona uri sa izwi ḓuvha ḽo no ḓivha hone uri vha khou tea uri vha ḓivhonadze phanḓa ha khoronda tisi nga ḽaṱhanu ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Tshimedzi. Iḽi ḓuvha arali ḽa swika vha songo wana beiḽi vho Sivhia, i ḓo tshimbidzwa hani iyi DC?
5: Ya kona u tshimbila thwi vhanenge nga ngomu dzhele kana hune vha ḓovha vho isiwa hone, ngori zwino ndi khou vhona unga vha nga vha hu vha khosi mamburu kana ndo amba zwithu zwibisi.
0: E, zwa ambiwa na tshifhingani tsho fhelaho uri vha khosi mamburu.
5: Ee, vha khosi mamburu. Hafhaḽa fhethu hu na mitshini yo no fana na dzi computer na zwithu zwoṱhe zwine vha nga ita zwine vha dzo pfhi ndi virtual hearing, kana havha vha mapholisa vha bva vha ya hanengei nga ngomu ya vha hearing ya musi vho to dzula vho sedzana. Tsha vhuraru ndi uri ngauri disciplinary hearing i fanela u itea, a hu khou pfhi nga si itee mara u khou pfhi yo tea u itea hangi hune vha shuma hone, vha tshi khou amba kha zwishumiswa zwine zwa mapholisa, vha nga kha ḓi iteliwa dzi preparation dzo uri vha bvisiwe khosi mamporo vha ḓisiwa fhaḽa vho gadiwa uri heyi departmental hearing i kone u ya phanḓa.
0: Ri tshi khou sedza izwi zwa u fariwa havho vha dzula nga ngomu tshiṱokisini dzhele vho fariwa, a si muṅwe mulandu na kha ri tshi khou sedza kha mutholi vho ḽi amba na hangei murahu vha tshi khou amba zwori hu tshi yo swikiwa kha mafhungo a uri vha nga to imiswa mushumoni kana vha pfhi vho khakhisa kana u tsitsa tshirunzi tsha mutholi.
5: Zwine ra zwi ḓivha ndi uri vha vhe vha to dzhena fhedzi nga hola munango vha mbo ḓi namba vha suspendelwa tshelede yavho swika vha ri muholo wavho wa suspendiwa. Ngori muvhuso kho tea u ḓivha uri ndi sevisi ifhio ine vha khou tea uri vha i badelelwe. Zwino arali ngwa ngomu dzhele ndi ifhio sevisi ine wavha u tshi khou i badela, aiyo. Ndi hezwi zwine ra zwi ḓivha uri zwi kho ḓo itea zwino. And kha heiḽa yo thoma suspension vha vha tshi kho ḓiwana mapeni avho vha tshi kho ḓi hanenge khoto swika tshi yo fhela, mara heinoni i ḓo ita uri u fariwa havho uri vha dzhene i ḓo ita uri na muholo wavho u khauliwe.
0: Kha ri vale nga heḽi ḽa uri kha zwa beiḽi na musi ngori vha vha khothe vho Sivhia vho ḓo tenda uri vho dzekana fhana hoyu ṅwananyana wa miṅwaha ya 18 o kambiwa na uri vho rumelwa zwifanyiso zwa ṅwana wa miṅwaha ya 16 a fhedzi a songo ambara, vha ri vho rumelwa nga khotsi ya hoyu ṅwana wa miṅwaha ya 16. Zwi ri mini ri tshi vho to sedza vho zwa zwino Vho Mponkwinika hafha na tshirunzi tsha ofisi na mapholisa?
5: Ndi ḽiṅwe fhungo ḽine ḽa tatisa vhukuma ngauri ndi ofisi ya vhuvhili ubva nṱhanṱha tshipholisani. And tshithu tshiṅwe tshine tsha ri riletisa nga maanḓa ndi uri havha vho Sivhia ndi muthu ane avha na tshenzhemo nga maanḓa kha mafhungo a u ṱoḓisisa mazwina razwi topfhi ndi detective services, and vha zwi ḓivha nga maanḓa mafhungo a tshi ta rape uri a huna ṅwana nga sipe consent, naho hu uri khou pfhi o tenda arali a fhasi ha miṅwaha ya 18 a zwi tei uri na u tenda hawe zwi tendiwe nga mulayo tei na luthihi. Vho sedzana na mulandu muhulwane nga maanḓa.
0: Kha ri gume henefha na musi Vho Mponkwinika ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho, ri ḓo dovha hafhu ra ḓi amba.
5: Ndi
0: ri khou livhuwa nga maanḓa. Ndi Vho Mponkwinika havha u bva kha dzangano heḽi ḽa IPUSA. Ri khou ri lavhelese vho uri maga anea a ndaṱiso malugana na vho Shadrack Sivhia ndi ane anga tshimbidzwa nga nḓila ḓe. Ri khou to ḽiamba musi ri tshi khou dzhie na nṱhana fhungo ḽa uri vha khou ḓo dovha fhomela khothe nga ḽavhuṋa, ngauri na mafhungo a khumbelo yavha yo beiḽi ha thu khunyeledzwa hafha. Zwino ri khou ri ḽisedze vho uri arali ḽi ḓuvha ḽa ṱhanu ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi ḽa nga ri ḽi a swika vha songo wana beiḽi vha

0: Ndi mini tia tani zo zino rova kawara ya bubili Rikoli wanga mandana mafungo wara ya bubili Eva valuanga given rache dana Zine zinonga fuva kawara ya bubili Rito harukora loe tangane za toza mafungo Awara ya buraro Roma tita kucheza na ululu tanga Mbranya beza na zote zina rono zifaru Vachara takuwa rote na musika inombe kanya mshumo Hapa langa wara ya bufumi na bubili Rishu kwa mbanga otu rali koi mwinu wangandi na ye hapa Risa zeli pungo laba maspalo wa makadu Une wa kwamba zori Zito zo kwashi wanaochiwa katino chinya Zwatema mvelisu ya mudaga singangu mdroboni hapa la ya loitrakati habaru ziko vanda chanda zuna sama spala abakubi ya ba tendela na nazoka na uimana zito zenezo baku sasara za chote chote baru zito zenezi zibe itana ngori midi na mabindu ziwanale zisi na muda gasi koyu mwambeli ya pala kama spala wa makadu ndina mpora tando riambeli kwa saza lini lipungu hili line na nina wanina batichiri saranga ditendela na ararish kwa mbanga mafungwa kwa motema mvilezi songore isu sarai mapele zoni azo zichi kwa marote ararish tuamba na mabindu ane dihune petu une vhathu vha vha tshi khou shuma hone ramba nga midini yavho vhadzulapo vha khou dzulela vha vha tshi khou lila nga mudagasi na u sa vhone ya mudagasi zwino musi ri tshi khou amba nga zwiito hezwi zwa u kwashiwa na u tswiwa na u tshinyadzwa thema mveledziso vha ri tshi khou amba nga mafhungo ane hu vha hu humisela murahu mveledziso na mvelaphanḓa ine ya vha hone ndi masiari mpho urini
1: masiari lufuno masiari na mveledzi kanari
0: ndi masiari ya vhuḓi
1: kanari yabe
0: kanari
1: ndo vha rokhaka
0: oh ndi ngoto tshinya tshoṱhe tshoṱhe ndi ngoto tshinya tshoṱhe tshoṱhe ndi vho kanari kana ndi ene ila ine ya vha kha tshelede
1: kana ndi zwino zwine zwa fana na muthu musi ono kaima zwavhuḓi
0: vha nayo Mpo kari mbo diamba nga ili pungwa rase zori Hei taizo roba riko ziamba zino zino ene pore Haya mafungwa riti pari kwa mbanga uchiwa na uchinya ziwa ukwashiwa Hatema mvelezo Ndu humi sana mrahu mvele panda ina ya bagone Eruko mbanga taizo hiyo hulera hu ushika ngapi
1: Tufuno taizo hei hiyo hula mkuma Pede nichiko daka hili ndingato mbira za second Zisigat second tukutuku zopiri sa mraeza Kando rungwa zako na droboa maspara wa makado Wo bo mkanselara bo vane makubisa la kangara hapa mafungu haya bondokasi mboi mafungu au rizoite yao kamta wabigo sa SABC Moses Norich kwa amba maforce chao gas chao mshumisani wabigo ni mafungu wana kore kwa ama zuhusa une advahone upa ano kamaspara wa makadu wa korezoba kwa manga manda maitia ndiliso kave iwe na mashaga na zikorani remember jene kaya mafungu rufuni mafungu ndizo uri tema mvele ziso ikuwa mwumdagasi iku kakisea nga manda nga manda nga batu wanibu vafuro ava kubia veri machero uchito mwumdagasi utuwa shikwiti ya makadu hezo wadibu sambuzo nji mkumori kani hasi watiwa ya jidi kebul fezi zono toko wana mafungu wanenga luisi manibarengi sabotaji ndi zwine arithu bana kindulo nazo zwino ndi ngazwo na mapolisa vhakati na rina sama sama zwino rikati uri rilwe nazo hezwi zwiito zwa utsiwa tambo hedzi na u tshinya dza ndaka yone ine kana thame mveledziso yone ine ufu
0: hei thazo iko pfala yo anda vhukuma nga manda manda henefho vhukati ha ḓorobo khanwe na vhuṅwe vhupo ri khou sedza uri vhunga vha vhupo vhufhio vhuṅwe nga fhasi ha masipala wa makhado vhune a khou kwamea nga manda nga thaidzo hei
1: Taizo hei iko kwame sani vangu umeko kwame sa doroboni ya naipa New Town, Old Town. Pezi izi doba za kwama na ziburasi, vuni vubu. Uyangani ngei mochifire, reiko shimi sa hii bada ya nga fa vet flag. Uyangani ngei ziburasi, nizana ngei na hizi damu sereko shimi sa funda maria. Uyangani ngei pasi, vuni vubu na uungwe. Pezi zwandesa, ziko, kana ziko vona ra ziko choma uiteyesa. Hapa doroboni, une waya chinga zandaka. Zwa kwama buna mdaga zingori mdaga su shuma laini, newa wana keila. Yoperada na kabungo mpo. Ndiyo zito zunezo na blanda chanda. Musi kabura tringa rufu na chikone ya mbura tringa hapa. Kwa zuri ya sabu duri. Zuri kwa mamasi ya manji au chiro. Ahuna mishumo. Niwe mishumo iba hone nga ureni mdagasi waba hone. Usiwa mishumo heo au shume ina rutina. Ziwe ni ngasi hasi usina mdagasi. Zuna konda nyana. Na mene na kwamba zunezo na kondo ribe na nyandeza na hei. Kwa kwa mwena mishumo nera kushuma yone. Zudoba zoku wama na ekonomi ya po. Ngaka masi ya kwa mbana urufu. Na mbini mbele sebe na rutika. Zine kwa wana makato.
0: Ndofani kwamba vupo unji vune ya wale ngapasi ha maspala wa makado ara ri kwamba ngachi nyelelo hii mpo ndine ni ngabani kukona na uive ya kandeme ya mashirini ura ngabani kwamba chinyelelo hii ichiku dhure la maspala vugai na uri sa maspala nina yo na tandulu ya shpunga chila furu ni kono pilisa zito ndofani kwamba nanga chumisano na vachipolisa
1: Masheleni ndi manzhi nga maanḓa ane zwino ri nga si to kona u bvisela khagala vho tshirene tsha Ohio masheleni uri ndi masheleni ane a nga vha vhugai, ngauri ndi zwithu zwi no khou itea, zwi tshi ro u itea ri ya ra tshintsha kana ra dzhenisa ntswa zwishumiswa zwiswa uri mudagasi u dovhe hafhu u shume. Honeha mbudzo khulwane ndi yeneyi lufuno ya vhudzisa ya uri ri khou itani, ri ḓo ḓi dzulela u shumisa masheleni u ya u shandukisa zwine zwo tshinyadzwa nga vha vhathu, kana ri ḓo itani u ya phanḓa? Thandululo ri khalo sa masipala, ro ṋekana zwanḓa na mapholisa khathihi na vha zwiṅwe zwiimiswa uri ri wane thandululo hafha, ngauri iṅwe ya thandululo ndi ine i ya ḓura nga maanḓa, ndi u dzhenisa tshomedzo dzine dzi a konḓa uri dzi tswiwe kana dzi a fisiwa kana unga itea zwo fhambanaho. Fhedzi a ri khou ṱoḓa u shumisa masheleni ane a ḓo ri khakhisa kha sia ḽa uri nyisedzo ya tshumelo isa vhe hone zwavhuḓi. Ri khou ṱoḓa na pulane ine ngayo ri ḓo i wana. Fhedzi pulane ya tshihadu ine nṋe na vhadzulapo vhoṱhe vha fha makhado ra nga dzhena khayo zwa zwino ndi ya uri ri vhige ho teaho zwiito hezwi, ngauri vhaṅwe vhathu vhane vha khou ḓidzhenisa kha hezwi ri humbulela uri ndi vhathu vhane ra tshila navho. Zwino u tshi khou tshila na muthu ane a khou ḓidzhenisa kha zwiito zwa vhuaḓa nga urali, zwine zwi fhedza zwa khakhisa na vhone, zwa khakhisa vhana, u ṅwala milingo ngauri hu ḓo vha hu si na mudagasi na zwiṅwe. Ndi zwine vhone vhaṋe kana rine vhaṋe ri ḓo vha ra to ḓi itela zwino, kha ri vhige uri ri sa ḓi wane ri kha heyi nyimele.
0: Hafha kha u bva tshirata kwane heno nyambedzano mpho, no amba na mafhungo a uri hezwi zwithu zwi khou vhonala zwo no hula lune hu nga vha ho no tou vha na zwigwada, dzi syndicate dza vhane vha khou tou dzhena kha mushumo wonoyu wo tswa dzi cable dzenedzi, zwa sia zwi khou khakhisa themamveledziso ya mudagasi. Zwino ri tshi khou amba kha u vhiga ho teaho, ro amba nga ha mapholisa kha masipala hone, ni tshi khou sedza ḽifhio kha sia vho ḽa u tsireledza vhane vha nga vha na zwine vha khou zwi vhona vha tshi nga takalela uri vha vhe na hune vha vhiga hone, fhedzi vho ḓitsireledzea? Ngori ri tshi amba nga zwigwada, kanzhi ri dzulela u vha ri khou amba nga zwigwada zwine zwi a vha zwi khombo na kha vhathu.
1: Heḽi fhungo ḽi a konḓa lufuno, ngauri u tou bva ningei nṱha nṱha roṱhe ri a zwi ḓivha zwo iteaho khavho vha ḓita diokarani, na vhaṅwe vhanzhi vhane vho ri u vhiga a vha na mafhungo a si avhuḓi khavho. Vha nga ḓi vhudzisa mbudzisa uri arali nṋe nda nda amba uri Lufuno Tshivhase ndi ene o itaho izwi, a thi nga ḓo vha khakhathinina nga honoyo Lufuno kana nga muṅwe muthu? Ndi mbudzisa ine muthu anga vha nayo. Phindulo khei, vhone vha ḓa kha rine ya masipala zwavhuḓi, vha songo vhuya vha zwi itela phosho na muthu, zwi ḓo tsireledzea nga maanḓa. Kana mapholisani vhasongo swika hune zwa ḓivhea, vhaṅwe vha ḓi vhudzisa mbudziso ya uri tshiṅwe tshifhinga wa khou tshithwi vhaṅwe vha shumisana na vhaṅwe hanefha kha zwiimiswa u tou fana na mapholisa vhaṅwe vhane vha kwamea. Hezwo a si zwine rine ri na vhuṱanzi nazwo, ri khou ṱuṱuwedza uri vhone kha vha ye vha vhige, vha ḓo vha vho tsireledzea. Ngauri vha sa vhiga zwi fana na vhone vha tshi khou vha tshipiḓa tsha hou mutshinyi, nga iṅwe nḓila na vhone vha khou shela mulenzhe kha nyimele ine ra vha khayo ya uri mudagasi u ṱuwe. Hezwi wo ṱuwa wa dovha hafhu wa kwama nṋe na vhone, zwihulusa ri khou lavhelesa vhupo vhuno vhu ha makhado hune ikonomi i ḓo ḓi dzula tshirole, ra konḓelwa u aluwa sa vhupo ha makhado.
0: Kha ri ḽivale mpho nga mulaedza ono khou bva kha vha masipala wa makhado vho rangaphanḓa nga nṋe ḓorobo vho Dorcas Mboy kha fhungo ḽa ndeme ḽa u tsireledza themamveledziso.
1: Mureza muhulwane ndi wa uri kha ri bve khazwo hezwi zwiito roṱhe, ndi vhuḓifhinduleli hashu khwaṱhisedza uri themamveledziso yashu ri ṱhogomela uri bveledze makhado ḽavhuḓi.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa mpho, ndo vha na ḓuvha ḽavhuḓi.
1: Zwavhuḓi Lufuno khathihi na mveledzi.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa. Ndi miniti ya 17 zwino ro bva kha awara ya vhuvhili. Ndi muambeli hafhaḽa kha masipala wa makhado, ndi Mpho Ratando, ri tshi khou amba naye. Ri khou lavhelesa heḽi fhungo ḽine ya khou pfala zwo no tou bva nnḓa tshanḓa zwo kalula tshoṱhe tshoṱhe zwa tshinyadzo ya themamveledziso hafha ya mudagasi. Vha khou ri u khou tswiwa cable zwenezwo zwi khou kwama vhona dzi bulasi, zwa kwama na mabindu, zwa sia na hafha miḓini vhathu vha tshi khou sala vha tshi khou lila vha tshi khou ri a vha na mudagasi. Zwino vha khou ri muṅwe na muṅwe kha vhe pholisa ḽa muṅwe vha vhige hezwi zwiito zwine vha vha vha tshi khou zwo ralo u zwi vhona fhethu ho teaho na henengei ha masipala khathihi na kha mapholisa. Ri khou livhuwa nga maanḓa na u bva fhaḽa kha neḓorobo vho Dorcas Mboy, mulaedza wa thikhedzo vhukuma. Ndi zwone ro weliwa, ro zhakiwa ngauri ro ṱutsheliwa hafhano SABC Limpopo Khombo nga mushumisani washu Mafosi. Ri tshi khou ri munya wawe u eḓele nga mulalo. 086 000 2503, ri roṱhe kha hino mbekanyamushumo ya Tshiko.
2: Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo. Hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhopi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM,

0: Ndi mini te fume raru zwa zwino ri tshikoli vha kha wara ya boraru hapo nene na vhone muthu tshisa ra donesa na hone na musi nomboro ya shindi 0860002503 vhaṅwe vha hone vhatshelesi vhanzhi vho rumelaho hapa ane vha khori akuita thoho dza mafhungo na musi vho rumela nga email address ya tshivhasa lg@sabc.co.za na vho rumela vho shumisa sitari la shu la tshiofisi la Facebook la Parapara FM renanwi misi yothe. Lucas DF maimela o rumela pa nga mledza nga email ari vhane a khomentela thoho dza mafhungo ndi heli la komishini yangi ka komishini ya thodiso ya madlanga vhane vho bvisa ndela yo rovulelwe mulandu ya zwiito zwa vhutshinyi vhe vha vha tshanḓa tsha muloni kha khethekanyo zwa vhusevhi Major General vo Feroz Khan ndi mafhungo a ne vha khori haya a khou vhatela thoho dza mafhungo. Vho Chief Muluvu vha ri vho sivhia kha vha kudziwe khothoni vha ri vho shonisa nga maanḓa lushaka nga maanḓa sa mulwane wa mapholisa vha khou fanela u tsireledza vhana zwino vho ḓidzhenisa kha mafhungo haya a u tambudza zwino tsha kuna to vhona zwavhuḓi vhuḓi uri zwi tsha phanḓa hoyu mulaedza Chief Muluvu na vha ni khou lingedza uri mini hafha fhedzi Tshilidzi Bless Mahada khou khori thoho dza mafhungo ndi mudzulaphanḓa wa khomishini ya madlanga vhane vho bvisa ndela yo rovulelwe mulandu ya vhutshinyi Major General vho Feroz Khan ndi vhaṅwe vhatshilisi havha vho rumelaho ane vha khori haya ndi one mafhungo ane vho vuwa ngao namusi ane a khou ralo u vha itela thoho dza mafhungo 0860002503 ndi masiri ndi vha ṱanganedza uri ni
1: nda kala dzenga dite
0: nne ndo ndumela nge urini
1: ayo takaliwo man nda koto thoma ngoto livhuwa vho mudzimu vhe vha ri ḓisela dzimvura nyana nga afha vho tshaulu ro nekedzela maḓi lune ri khou vha livhuwa nga maanḓa ri khou pfha zwe zwavhuḓi nga maanḓa avha vha vha muvhuso wa vhoriṋe vha khou balelwa man tumane ndi dzhene kha fhungo heḽi la mabulayo haya ano kho itea around Joburg. Ndi mafhungo ane a khou vhavha nga maanḓa mara ndi soko to tenda uri ni vharangaphanḓa vha shango ḽa vhoriṋe hu na zwithu zwine a vha khou zwi tshimbidzisa zwone. Ro sedzesa nga maanḓa zwigidi zwo ḓalesa nga maanḓa fhano ende ndi soko to tenda uri zwigidi zwi khou dzhenesa nga mikanoni ya vhoriṋe. Hezwi zwigidi zwa zwine zwa khou ṱasela vhathu na u rwa dzi ATM na dzi goloi dza dzitshelede ndi zwigidi zwihulwane zwine khou bva kha mashango maḽedzane na vhoriṋe lune nga u tshi tou pfha hoyu mulandu wo u wanala hu na zwigidi zwi siho mulayoni u khou dzhielisiwa nṱha naho heyi milandu ine ya khou wanalesiwa vhathu vha na dziḓiraga i khou dzhielisiwa nṱha ndi a sokoto vhona uri zwi tonga zwi nga fhungudzea nyana ngori arali na nga wana fhethu hune hu na zwigidi zwihulwane na dziḓiraga dzi vha dzi hone ende vhathu vho daha hezwo zwa hezwi dziḓiraga vha ita zwithu zwine ngoho vha sokoto dzhia zwithu zwo leluwa zwi wana.
0: Hai, ndi khou livhuwa nga maanḓa, ndi khou tou livhuwa na ngori ro ri u amba thaidzo ra dovha ra amba na zwine zwa vhonala zwi tshi nga vha thandululo ḓuvha ḽavhuḓi.
1: Ra ḽigidima tshipoliso muthu wa vhathu.
0: Nda livhuwa nga maanḓa tshipoliso ndo vha na ḓuvha ḽavhuḓi. Ri a livhuwa. Ndi masiari uri ni?
2: Nda vho tshi vha ndo vuwa.
0: Nṋe ndo vuwa ndo humbela nge.
2: Ari ori vho ṱangana na Thendo Duncan u bva Davha na Balangana.
0: Ah, Duncan?
2: Nga nḓila ine vha Afrika Tshipembe vha vha khou complain nga wa ḓivhudzisa uri dzi thaidzo dza vhathu dzi a swika kha madetele a vharangaphanḓa na u nga wana vho sina phindulo ngori ndi khou dzhena nga maanḓa kha zwa mabulayo zwinoni muhashi
0: uri zwi nga vha zwi sa khou swika ri tshi khou amba ṋamusi hu na muṱangano wa lushaka nga president Vho Cyril Ramaphosa hanefha nga awara ya sumbe vha tshi khou ṱoḓa u amba nga haneyo ano khou kwama GBVF mabulayo ane a vhathu vhane vha vha kha vhushaka ho funana zwiito zwa dzikhakhathi zwine zwa itwa ho sedzwa mbeu uri zwi nga vha zwi sa khou swika.
2: Ei, na wara zwi tshi swika muhashi hei zwi sikou vhavha ngori hei ro thoma dzhiwa ṅwaha woṱhe lushaka ro thoma lwa fhela zwi songo fanela na u fanela vha khou zwi vhona. So arali ndo sedza mafhungo a zwigidi zwine zwa khou wanala ndi nga maanḓa zwigidi zwihulwane ri tshi pa murahu hangei kha vho tshilaho nga muvhuso wa apartheid wa i sokou pfha ipfhi u sokou mangala liṅwe ḓuvha wo bvela masole vha sokou dzhena nduni vha rafu futhi vha dzheta vha khou zwi vhona o tea ku itwa zwo tonga zwezwo hu sechiwe nndu nga nndu hu sokou dzheniwa hu songo lavheleli hu songo lavheliwa vha khou zwi vha nga zwi wana zwigidi zwa vhuḓibati zwinzhi nga maanḓa vha khou zwi vhona maanḓa ngori zwigidi zwo ḓalesa nga maanḓa ndi zwihulwane dzi AK-47 dzedzi uri vha dzi wana gai vhathu a ri zwi
0: ḓivhi. Ndi iṅwe ya khaedu khulwane dzenedzo fhedzi ri khou amba nga shango ḽa Afrika Tshipembe Duncan ḽine thiri ri ḓi dzulela u vha ri khou amba fha vhunzhi vha thetshelese ri ḓo amba mafhungo ro no amba vha dovha vha ri dzi pfhanelo
2: ndi yone problem ende ngori na tshifani rakare ari kwamba muso wa apartheid ho zvorewa vota jino anduni ya muthu mara zvino ri dzi dzipfanelo mara zvavashikira vanhu zvosara zvosara kutusa rine vathu mara zvaizvana kutusa rine vathu dzoda ra complain uri vhoka ke zvigidi zvoda ra manda dzindundi mwashi
0: nṋe ndiko livhuwa dankeni ndo vana dovha lavhuḓi
1: ndaundo
0: ndiko livhuwa nga manda ndi masiari ndo vhatanganedza uri ni
3: ndi masiari avhuḓi iri funo tshi vhase
0: a vho ravambani
3: E kavara ndi jene kila vushe drake sivya.
0: Ah.
3: E ai ndi kovona hei zveva zvita ngo vuchirusi mapungo avudi na rutii vunga no vhuya na zviamba hasimedza u
0: vha kwamba zvipiyo zveva zvita vho sivya vho ravambani.
3: E ndi kwamba haya ane vha kusimbisa e vha taruchedza hapo kha manwaro uri vone vho fedza vho tendelana vho tendela na hoyo musidzana hoyo wa miṅwaha ya fumi malo naho o vha o kambiwa ndi vhona uri vha ḓivha mulayo ho tea na zwiṱukuṱuku vha songo vha ḓidzhenisa khazwo ngauri ndi vhone vhathu vhane vha vhori vha tsireledza vhathu ndi khou pfhudza zwithu zwine hei zwitshe zwi akhamadza tshoṱhe hezwo mara na vhafunzi hapo vhege yo fhelaho hei ndi pfha ngo to hadara tshoṱhe wo khou sumbisa uri vha nga si zwi ite vhola muthu ndi tshi khou ri ngevhe kha musi muṅwe ho funa tshi dovha vha tou vhuya fha vhone vhane vha tou zwi vhona uri muthu nga si muambele
0: ndi khou limuwa nga maanḓa vho ravambani heḽi fhungo ri ḓi tshimbila naḽo ngauri na mafhungo a beiḽi ha thuno khunyelela na yo senga ḽi kha ḓi tea no tou sengiwa heḽi fhungo henengei khothe uri mulandu kana u sa vha na mulandu zwoṱhe hezwi ri ḓo zwi ḓivha henengei khothe
3: Hai, ndo sifadza zwo fulo chi vasenda.
0: Ndiko livhuwa nga maanḓa. Ndi masiri ndo vhatanganedza uri ni?
4: LGT, hoitani.
0: Nṋe ndi hone uri ni?
4: Nṋe ndi hone, ndi penda kusodo simkwela.
0: Ah.
4: Ya, nṋe ndi kho tebe dzhena kha ḽa mabulaya ilo kha khaya nga maanḓa. Ndi kho vhulaya na vhathu vha sina milandu vho yo dinalaho mahalwa zwo khakhea. Muna ya khwaṱhisa tshanḓa.
0: Zwi ri zwambari vhathu avha vhane vha bva vha tshi ono halwa henengei zwipotoni vha nga thoma vha no humbula luvhili na luraru uri khwine ndo to ḓi dzulela hayani zwa amba mini kha mabindu eneo
4: zwone zwi khou wisa mabindu maṱuku ngori u ḓo zwi humbula luvhili na luraru uri ndi hayana dzi lounge wa wana uri hei u ḓo vha sa ḓivhi uri tshiwo tshi ḓo ḓa na hanefho hune wa vha hone
0: hei havho mukwevho ndi fhungo ḽine ḽi kho kanganyisa tshoṱhe tshoṱhe
4: Ari pfere mupresidente ori farela mene izwi zwino nga seve.
0: Zwi amba ri ḓo amba ngalo, nṋe na vhone matshelo vha vhe na ḓuvha ḽa vhuḓi. Ri khou livhuwa nga maanḓa, ri khou livhuwa nga maanḓa vha ḓuvha na ḓuvha ḽa vhuḓi. Ndi miniti miṱanu ri khou livha kha awara ya vhuraru. Kha vha vhaṅwe vho rumelaho hafha milaedza yavho nga siaṱari ḽashu ḽa tshiofisi ḽa Facebook, ro ṱanganedza vhupfhiwa vhune ha khou bva kha Tshilidzi Bless Mahada raru no vhala na nga ngei kha mulaedza wa email vho Ndivhudzani Tshilema, vho Khathutshelo Nengwenani, vho Rosalani, Deep Renzo, Bishop vho Rasimphi, vho Mazhamba, DA Captain vho Ompilela, Isaac Nebufumba, vho Sunny Boy ndo Tshifura, vha ri ndubva fhaḽa Tshamutshedzi, vho Thendo Mukondeleli, vho Roli Majozi, vho Welcome Tshivhase, vho Vincent Mulaudzi, vho Livho Nomli, vho Mashudu Munyai, vho Thabang Masedi, vho Roli, vho Rofhiwa Maube.

0: gapeleng kana mini a
1: eh u gapeleng kana mafungo ori apa nenda so nda humbula zwori nga hechi tshifhinga tsha musorolo la demokrasi uri ive hone unga dova vha u kha divana zwithu zwine zwa khou itea zwo nga hezwi na vhathu vha tshi khou dova tshi khou zava ladza nga nḓila ye ra ulwa ngayo i zwa zwi khou ri traumatiza zwi tou vha uri zwi khou ambiwa fhedzi kha vhathu vho ṱuwaho rine rine ra kha ḓivha hone a ri ambiwi
0: kha vhambe vha bvele khagala ndi khou pfa vha tshi khou ri vha rari sa humbula uri ri nga vha ri hafha hone ra vha hone hu tshi kha ḓivha na zwithu hezwi zwine zwa khou ralo u bvelela ndi khou ṱoḓa uri vha bvele khagala vha khou amba zwithu zwifhio vha khou amba nga mabulayo vha khou amba nga zwa vhutshinyi vha khou amba nga zwifhio
1: nga mabulayo na vhutshinyi na nga nḓila ine muvhuso vha khou itisa zwithu ngao ngori u khou ri ita mabuphuthe ri tshi lwa ro vha ri khou lwela uri ri vhe na vhutshilo havhuḓi zwino ili a zwi khou vha na zwine zwa khou itea nga nḓila ye ra vha ri khou lwela zwone nga tshifhinga tsha musi ri tshi khou lwa ndo vhuya nda dzhena afho nda muvhudza nda ri ndi ḓo dovha nda vhuya hangeni Soweto vhathu vhe vha vha tshi khou lwa ndi vha muzavhalazo ende zwi tshi khou ralo wo sa tou lwa nga u funa zwe zwa vha zwi tshi khou itea nga veni o vha a khou zwi vhona o vha ḓo vha mbilaelo i khou vhavha nga maanḓa ngori vhathu vha vha khou vhulungiwa ḓuvha na ḓuvha hu si ni vhathu vhaṱuku vhanzhi.
0: Zwino hu tshi khou bvelela izwo zwine zwa khou bvelela zwa zwino ndi une khaṅwe ḽi tea u tandululwa nga nḓila ḓe. Ndi khou pfa vho amba na fhungo ḽa uri ho muvhuso khou ri ita mabuphuthe vha ri ha vha nga maanḓa vho lwelaho mbofholowo yeni.
1: Ee, kha ri sedze kha zwine shango ḽashu ḽa vha nazwo ngori ndi zwone zwe ra vha ri tshi khou lwela zwone. Ri si khou lwela uri ri dovhe ri fhe chantsi vhathu vhane vha khou ri ita mabuphuthe na u ri tambudza ngori zwo ralo a hu na mishumo. Vhathu vha khou vhulayana still a hu na tshumelo vha khou zwi vhona
0: zwino heḽi ḽa mabulayo heḽi
1: muvhuso u tshi dzhena u ḓo sia u tshi khoriizela tshiṅwe na tshiṅwe ngori hafho hune vha vha hone vho imelela muthu muṅwe na muṅwe na lutshetshe
0: nṋe ndi tshi khou ri ri ḽi vale uri kha heḽi ḽa mabulayo heḽi nṋe na vhone kha ri ṱuwo ri yo thetshelesa hezwi zwine zwa ḓo bva hanwani ya muphuresidennde Vho Ramaphosa ṋamusi ngori vha khou ḓo amba nga hazwo na pulane dza muvhuso u hanedzana na mabulayo ene yane a khou dzulela u vhigwa ḓuvha liṅwe na liṅwe ri ḓo dovha hafhu ramba nṋe na vhone ri ambe matshelo
1: vha nga si zwikone ngori vho vula magete COVID-19 mudzimu wo itela uri vha kone u lugisa zwithu zwavho.
0: Hai kare, ri sathu uri vha nga si zwikone kha ri thome ri yo pfha zwine vha ḓo amba ṋamusi. Nṋe na vhone ri tshi amba matshelo ri ḓo kona u pfha uri izwi zwe vha amba ndi zwine zwa nga vha thandululwa na vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi. Ndi khou livhuwa nga maanḓa uri ri ḓo guma henefha ṋamusi na tshifhinga kechiḽa ndi awara ya vhuraru zwa zwino. Nṋe ndi LGT ndo vha ndi na mubveledzi afha ndi tshilo Donald Kandari. Ṋamusi kha ri gume henefha matshelo nṋe na vhone ri roṱhe kha heino mbekanyamushumo ya Tshiko. Hune henefha ri ḓo ri khou bvela phanḓa ri ḓo amba na nga manzhi na ḽeneḽi ḽa president heḽi nga murahu musi ro pfha zwine vha ḓo vha vho ri farela zwone sa lushaka. Vha vhe na masiari avhuḓi kha re mafhungoni. Ndi masiari.
2: SABC News yo ḓiimisa nga yoṱhe nahone sa dzhiisia i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga tshifhiwa given ra tshi eḓana.
3: Ndalivhuwa masiari a vhuḓi lufuno khathihi na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM hu khou tevhela mafhungo a awara ya vhuraru. Minister ofisini ya Phuresidennde Vho Khumbudzo Ntshavheni vha ri zwipikwa zwa khuvhangano ya BRICS yo farelwaho New Delhi kha ḽa India vhege dzo fhiraho zwi tikedza zwipikwa zwa shango ḽa Afrika Tshipembe. Vha ri zwiṅwe zwa ndeme zwo ambiwaho ndi u alusa mamaga u itela u alusa ikonomi. Vho vha vha tshi khou amba kha muṱangano wa lushaka wa u ḓivhadza zwiṅwe zwo swikelwaho kha muṱangano wa khabinete.
4: The summit reaffirmed the BRICS grouping commitment to a more inclusive and representative international system and advanced cooperation in trade and investment, local currency transactions and cross-border payments, infrastructure financing through the New Development Bank and digital cooperation, sustainable development, climate resilience and food security.
3: Tshivhalo tsha vhathu vha re na mishumo Afrika Tshipembe tsho tsela

0: fhedzisela u ita tshiṅwe tshithu lwa u tou thoma. Ṅwedzi uno wa vhuendela mashango litshani zwo takadzwa nga u vhona zwifanyiso. Ni thome u dala u bva kha u gonya govhani ḽo dzumbamaho u ya kha ḓorobo heneyo ya magwabelo ye na i vhona kha zwifanyiso. Zwino u ḓiphina nga madzanga a mupo zwi tsini u fhira zwine na zwi humbula. Tumbulani uri ḽinnḓa ḽo ni farela mini. Pulanani u ḓiphina na u ḓibvisa nga u dalela fhethu ho fhambananaho. Fhethu ha vhufa na vhugalaphukha. Ri wani nga lumuya lufhefheḓaho lu fhambanaho na holu lune lwa ni rwa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango.
1: Unambi kha mbekanyamushumo ya dzi orowa.
2: Namusi ri na luimbo lufhio na?
3: Ah, ni khou mbudza mbudzo nda luamba. Okay, fhedzi ha zwona musi ya zwi dini.
2: Okay.
3: Ngori namusi ri khou vha thomela luimbo. Vha fhedzisa maipfi ayo fhedzisela.
2: Aho nga lugi chipi. Okay, ndi lone ri.
3: Ake guru wo jena ga. Ake guru wo jena ga. Okay. Hai, nero kodo. Kama pedzisa, nero wa tomela pala.
2: Zezo fed.
3: Ufindo ula ni chifara damu.
2: Fed damu mimi.
3: Nduri kastu sote zwenda mba nupa damu.
2: Ndugu.
3: Una mafi manji manji enda amba.
2: Ndo fa zezo fed.
3: Tukuri damu fed.
2: Ufi mimi.
3: Hati vashu. Ufindo hula ndi chifara damu.
2: Nende muzero fi damu ndo itani.
1: Ziaorowa kha Parapara FM.
4: It's been strange. Been acting, you know. Like somebody else, you know. Let me tell you.

0: Mwari zvino.
1: SABC News, yo dimisa unga yote na onesa GC-a. Iba disera tota mapungo, ka Parapara FM.
2: Ndalivhuwa khomishini ya madlanga yo pfa vhutanzi vhu kwamaho zwi ramabindu kha sekithara ya migodi dokotela Vho Thengani Ntuli vha humbelwa uri kha vha badele tshelede ya uri vha shume vho tsireledzea vhuponi ha kwa kha Fountain vunduni ḽa Mpumalanga. Vha NPA vha ri vho humbela uri zwa u ita khumbelo ya bail nga Vho Shadrack Sibiya zwi fhiriselwe phanḓa uri vha ḓilugisele u ḓo vhudzisa ṱhanzi vha ḓo ita na u pfa nga zwine vha ḽihoro ḽa African Transformation Movement vha khou sasaladza zwiito zwa u vhulawa vhathu vhanzhi nga u tou thuntshiwa. Haya na maṅwe manzhi zwene zwino mathabama nga awara ya vhuṋa.
1: Vha muimbi o bvelelaho kana ane a ṱoḓa u bvelela, nahone vha takalela muzika wavho u tshilela radioni, wa thetsheleswa nga lushaka. Arali zwo ralo, muzika u konaho nahone u sasemani ndi une ra ṱoḓa wone. Kha vha rumele muzika ri pfe vhutsila havho. Vha rumela kha music@parafm.co.za. Ri ṱanganedza muzika wa lushaka lufhio na lufhio. Parapara FM. Kha motoro, kha lutingo, na hayani.

0: Swipani ni bechikala ni chaonga wina mukobe wano wazi B rewards za 3 million ha boxer. Rengani MAC hand washing powder 2kg tarunga 180 rand. Ellis brown creamer 750 gram biringa 99 rand. Wanani 1 gig data maharanga boxer.com ha boxer pedzi.
1: Uhelelwa kana usiwa nga vhafunwa vhashu a zwingo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi FSP remulayoni na license ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Vha khou ṱoḓa fhethu ha maimo hune vha nga farira hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015-290-0274. SABC Auditorium, where great events happen.
3: Hoyo ndi tsiko le phadze.
4: Ndi nne shandukani vele lukwareni.
3: Arbe rothe musumbulo sikala pano. Awari ya vhuraru sikala, awari ya vhuraru.

0: Obrigado, Makuzwayo. Kapana para FM, Amazaizai, Mdesh Cairo, Mbaxna, Sean Music, na Maestro, Rimbo, Uribizaho, Amazaizai. Kelebri chatendo ba yafumira tuwezu gunyisa, Uribena pala kawara, Yabuna, Rikadaba kautalo tomo, nebukata mshumo ya ziyoro, wandipo ndipone bangava, hone, hii ndi para para FM. Leo ni pungola shiladu wana musisho rikota rovela pala kawara ya wuna 072-897-8325 the number yashu inabado shumisayon
1: ya kama ishumise inombo rongore ishteta kota ra uvani pala kawara ya wuna radari kubia na zi voice note riko ufami umbro ya wu kapungola ashu na musiriko du ambanga pungoli tebeda ukanji riatama vushaka haba funani babili banei kanabunebu kuchimbra zwabudi pedzira mangara zoso kofera nga chihadu riko todo budzisa kana riko budzisa uri ndi mini chine chabula ya vushaka habudi one ni nga chihadu ngoto rari ngore vone vungo vushaka vuneni ya vuvona natotama no tama nari eshi azitusuwa babili zuko tamisa no chimbra zwabudi pedzina siku mangara uchifi au chana chitu wapala zofere isu la zutu.
0: Zofadara.
1: Zuno rukodo budzisa uri. Nimini chinecha ita. Chinecha bura ya ushaka. Habudi nga chihadu ngoto raru. Ubo yote ya mini zofde budi.
0: Rukwamba ngambuno zoya ngo pamba. Zutu zinebo nebo zula. Kwambure zine nendabo na. Zutu zinezo angapeza ushaka habudi. Kana zichi kukjenerate. Kwa ushaka habudi. Asi zine bwone babo na zita izu kori. Zunga peza bushaka. Zune zo, wane kabada na helo li nebabu nori ya heli noni. Nilono nilono kuchinya bushaka. Bukati haba funani. Banji. 072-897-8325. Shurukotaro vana pala kawaramda. Yabuna. Radabarishko jena kalo. Pungole nelo. Pets! Asataka ziyo. Kabo rami modoro man. Hey!
1: Hey!
0: Gwende patlor. Ya, patlor.
1: Ah, la, la.
0: Beke dao.
1: Ya ndi bege dao ndo raro ngori obofi inga goyanga bo 2 rand mini mini nengei pedzi izo kwatse dziwe ne bege uri ai man stonga dzidobya nyana bege dao ngori ukodabelerwa uri mitengo ya patrolo katina diesel zigonye vhathu vhashu ri tshitoma kha patrolo kuna dziende uri igonye nga 3 rand 12 cents risiko sedza nga 95 ngeno 93 yone ichinga gonya nga 2 rand 83 cents nga litara mafungo ane akochuisa vhathu vhashu and I to be a gonya nga indira fhedzi na diesel na yoi idotsa nga kana idogonya nga 2 rand 73 cents ka 500 ppm ngeno nga 3 rand 13 cents ka 50 ppm zwenezo ndine zwo ndabelelo dza bege idaho kha vha ḓivhe zwezwo vhathu vhashu bege daho mitengo ndo kho kunyange ndile
0: zwino kha vha tshiko zwiḓivha uri na vha tshi ita mugaganya gwama wavho wa masheleni zwito vha zwima nga nḓila ḓe thuna vhala vhane ni wana uri ri tshi ri mugaganya gwama abe a zwi kho guma fhedzi kha uri vha soko shela vha tshi ita vha tshi gonya zwino vha hafho zwa ḓana kha hu na miṱa ine ya kwamea zwihulwane nga he mitengo ni tshi khona uri kha musi vha mufumakadzi vha ngafhi vha munna vha ngafhi wa tea u tshimbila ngo ralo vhana vha tea uya ngafhi na ngafhi zwi tea vha zwi kha mugaganya gwama wa muṱa ngo ralo na u ya mishumoni ho ya mishumoni hafha ḽo ndira vha ṱuṱuwedza uri kha vha shumise vhuendi hanyi nanyi arali zwi khou konadzea kana hezwo zwo no pfhi dzi lift clubs na zwone ndi zwa ndeme
1: ya fhedzi na base gear man base gear i ḓi takadza uri ni vha ni khou ita na ndowendowe ni konfesa ndi ri na musi ni tsha mushumoni ni tou bva nga base gear yanu na reila na swika na ipaka nefala ni tshi tshaisa na ita ngoto rala
0: ai kwami nda ndi tshi vhona na rovhuyara vhana na vhaṅwe rovhuyara vhana vha vhashumisani vhanei ndona muthu akho gidima cha mushumo anto nga basigira nga na swika na tamba phanda kana zwo luga
1: zwo ni ati to ta ne ni ati di pumula nyana eh ni ati di pumula
0: nga anto nga basigira ndi ri kana na ri kha na kha chikipa na what do you mean
1: ndo
0: ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo
1: ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo ndo
0: Aren shumlanga
1: basi. Na lono kana
0: ni a divano tamba.
1: Ni a divano tamba.
0: Ni shukanga na stara de shu. O de shu shed. Okay.
1: Uchiro ya panda.
0: Aba namela. Zwaite. Una vhanwe vhane vha nga manda ange kha dzi khautre na one. Ne wana ara khotela dzo paka goli gai. Atonga basi gira yawe anamela khautre ni yawe kana zwezwine a khou namela zwone. A tshikange phanda a dovha tsana basigira yawe a ṋamela a ya ofisini na zwi nga thusa no vhulunga masheleni vhathu vhashu to uri Come on, it's the Vera guy, fair boom on Inge, Nikoyam Kuna Kralla and Game Molon at a bus get a no and a stabble.
1: Hey,
0: I don't know what this is already. And Zingagona say, hey,
1: Zingabia,
0: Gumene.
2: CF Entertainment, Bakumatizela, the king of Sungura music, Alec Machazo and Orchestra Mberi Kwazo. Zikoita ya Squan Plus Stadium, Musina. Mugivera was the 3 October. Alec Machazo, Uko tiketwa nga Zozo and Sangere Super.

0: ḓuvha.
1: Shoprite i dzhenisa maanḓa kha tshipatshi tshavho nga mbekanyamushumo ya dzimbuyelo i kandelaho phanḓa ya muzanzi. Kha mibukuto ya extra savings i fhiraho 5000 vhege iṅwe na iṅwe, vha nga bvisa vhuḓikumedzeli havho hoṱhe, vha wana extra kha mibukuto i nonga sa 5kg ya dzi frozen mixed chicken portions dza Goldi kana Farmer's Choice nga 199.99 nthihi, na 2 litre ya Excella sunflower oil nga 74.99 fhedzi. Mibukuto i wanala mavhengeleni oṱhe a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest u swika nga dzi 11 dza October. Ha Shoprite fhedzi.
2: Fara hone mushumo muṅwe na muṅwe wavho vha songo ya kule. SABC Auditorium ndi hone fhethu ho fanelaho hune vha nga fara mishumo u ya nga u fhambana, u fana na miṱangano, madzulo na musi vha tshi ṱoḓa u ita mishumo ya u pembela. Hu na zwishumiswa zwoṱhe zwine vha ṱoḓa, u fana na hune vha nga vhona hone zwifanyiso. Kha vha kwame Rikhotso r@sabc.co.za kana nga luṱingo kha 015 290 0274. SABC Auditorium, where great events happen.
3: Kamodoro, kha luṱingo, na hayani.

0: kha vha endanga nayo. Ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya hu kone u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara 2 dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi pfa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondo. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
1: A ho ngo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonala Phalaphala FM, Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Ri na zwoṱhe ro fhedza. Ri vha endedza u bva Thohoyandou, Luitirikhat na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 Oktoba u swikela dzi 25 Oktoba. Ndi kha lwendo holu hune ra namela zwoṱhe, dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Rendani mulauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe, ndi hone vhathu. Yo, rendi, ndi hone mbudziso TK. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser, ndi ti ṅwalisele kha vha lwendo kwa ṅwakani na. Ohoi.

0: kha vha ite khungedzelo na riṋe kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Parapara FM zwino nga email kha sales@paraparafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@paraparafm.co.za.
1: Ndivho ya luambo, kha ri ḓi hudze nga luambo lwashu.
2: Kela minute ya tendova ya tahe ugonyisa olivane pala kawara ya butano 0860002503 vakadiba hone vo Filimon Libago mwelechezi washu wa luambo kha inombeke na mishumo ya zero kha tshitongo tshashu tshandiwe ya luambo
3: kana na zwingwe vhathu luambo ni khulu ḓivha na sangamisi rikhoda na mbudziso ubva nefo vhone vha ḓo vhuya na phindulo dzavho ubva hafho ra kona ya kha mudivhi washu ra pfori vhathu luambo ni khulu ḓivha na mbudziso yashu ya namusiku ri vhone kha vha vhumbe fhungo nga ḽiambele ḽi tevhelaho. Vhone kha vha vhumbe fhungo nga ḽiambele ḽi tevhelaho. Ḽiambele ḽi khou ri u tangwa nga ḓuvha na mulilo. U tangwa nga ḓuvha na mulilo. Vhone kha vha vhumbe fhungo nga heḽo ḽiambele. Kha vha dzhene nomboro ndi yeneiḽa vha i ḓivha 0860002503. Ri ḓo dzhia vhathetshelesi u bva nepo ra kona ya kha mudivhi washu.
2: Kha vha ḓe ri fanaphala kha x @parapara @_vele @tikholephadzi vha ya ḓa ra vhona uri na vhone luambo vha khou lu ḓivha.
3: Kha ri shume nga vha a ne ro takala wenge yo vho
4: ndo takala
3: khezo.
4: Nṋe ndi tshi ndo humbela ni roweni, ndi bva fha tshipangu kha ḽa vhone mavhora ni. Ngo hafha vhutshiloni ndo ṱangana nazwo. A thi tsha ḓivha uri ndi to zwi itisa hani, ndo tangwa nga ḓuvha na mulilo. Ndi zwidzonkela matale.
2: Roweni.
3: Khezo, ri khou livha nga maanḓa roweni kha ri ḓe kha vha a. A. Ne ro takala wengeyo.
4: Hola ngwana, ta nga kwa na mulilo.
3: Wo femini.
4: Hola ngwana, ta nga kwa na mulilo.
2: Ri khomba na nyina. Yenda.
3: Ri khomba na nyi. Bombodi ngaranga.
2: Iya.
3: Ah.
4: Na urini.
3: Ne ri one we.
4: Hei ndi ngwazi hangare dzani apa roti poto.
3: Kari ve vho ngwazi.
4: Nahwa hawa vho tangwa nga ḓuvha na mulilo. Ndi ngwazi kho raro tiko na shando.
2: Zwo guma henefho.
4: Zwo guma henefho tiko na shando. Unga ri to ni nuta man.
2: Ya rolivu.
3: Kha vha lindele, kha vha lindele. Ri ḓe kha hava a.
2: Dai.
3: Lalala.
2: Okay.
3: Kare ni gadza hapa a.
5: Albaziari.
3: Abudi.
5: Na mzini songo di amba dzina ngo zwine muri nanga vako tangana nazwo vota ngo nga ḓuvha na mulilo man.
3: Ngo ralo.
2: Ra songo tsha vhudzisa na dzini.
3: Ra songo tsha vhudzisa.
5: Ntiche na muya.
3: Ah, kezo. Ri kho livhuwa. Ri vhone bangwe. Okay. Ah. The original.
6: Na tikolipadi.
2: Na.
6: Masindi na nwa otangwa nga ḓuvha na mulilo. Nasi komu chimbile.
2: Asi ko chimbile.
6: Kezo.
2: Bola mbane ri khulivha nga maana.
6: Ndi.
2: Mushe muleya ari maemo a zwi khou vhuya zwa muchimbilela o tangwa nga ḓuvha na mulilo. Munandi rendani ari a zwi fanele u khomboni. Nga uri ola tshelede ya lwendo ya uya Royal Garden hapfi hafhanoni hapfi shando o tangwa nga ḓuvha na mulilo ha tsha ḓivha uri a ite mini. Ndi makuya Aluwani King OJ ha vha uri mpharamulipo Dimbanyika ari thikho zwikho zwithu a zwi khou ita o tangwa nga ḓuvha na mulilo. Khathelo Maragala ari havha na mukegulu vha Musanda vho tangwa nga ḓuvha na mulilo nga hafhavho ya ha dovha hapfu hapfi ndo pfa lufu ndi songo lavhelela nda pfa ndo to tangwa nga ḓuvha na mulilo ndi gabara bilioyo. Chidzi Blessing Mahada ari mano o tangwa nga ḓuvha na mulilo u khakhathini. Wole bago ri mathabama.
7: Ni mata bama nga chivanga tiko shandunga nepo na Dave na vaste chunga tu angare.
2: Nda.
7: Zina zokova hapa rekotoda mtu achivumba fungo line la fara line la pesese galia mbele utangwa nga duwa na muliro zinei utangwa na duwa na muliro ni mafungo wa musi mtu o akakatini asa divi zine aita chino zina za kwete ya hapa arali mtu aso maemu utangwa nga duwa na muliro uwa afingo ripa zona afina zina kwamba nga uri azwi siri chitapuri elifungo likwamba lichela gaya zino atubeba sumbeza mafungo anena mtu anga vipapuri zuko ila gaya ziapare nirowe na vora mbani na weo nopi alwani na wakabara ndibwani watubwa ambusu zino wazipapuri arali wambla elifungo ziafi ya uchi pauri beri hili likwamba zikio ariso kukri what you call it was what I want to do on a material. As well as well as some of the other, this is a couple of players. This is a little bit of one of the beasts.

0: Bana pindula ine vhatoda u ita khungedzelo yalo kha Parapara FM. Parapara FM inga vhathusa u ita uri pindula vho li ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Parapara FM zwino nga email kha sales@paraparafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@paraparafm.co.za.
1: A hongo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonala Parapara FM, Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Rine zwoṱhe ro fhedza. Ri vhaendedza u bva Thohoyandou, Luitirikhat na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 October u swikela dzi 25 October. Ndi kha lwendo holu hune ra ṋamela zwoṱhe, dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Rendani munauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe ndi hone vhathu. Yo, rendi, ndi hone mbudziso nthihi khei. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser, ndi ḓi ṅwalisele kha vha lwendo wa ṅwakani na. Hoi, ra.
2: Mother City yo ḓilugisela u gidima nga Swondaha ḓuvha ḽa vhufumi malo Tshimedzi. Vha ḓo ḓiselwa mutasano wa Nelson Mandela Marathon 42.195 km, hune vhuduka mbilu, vhuḓifulufheli na vhukonḓeleli ha ṱangana. Naho vhe mugidimi makone kana vha tshi khou ṱoḓa u dzhia khaedu yavho ya u thoma, mugidimi muṅwe na muṅwe u ḓo gidima nga muya wa Vho Madiba, vho ṱanganiswa nga mikhwa ya vhuḓi, ngana ya

0: Ri khou bvela phanḓa na u kwamana na vha mahoro a zwa politiki o ya nga u fhambana, ri tshi khou pfa zwipikwa zwavho zwa khetho u itela khetho dza ṋaṅwaha dza mivhuso yapo. Namusi ri na vha ḽihoro ḽa Inkatha Freedom Party IFP. Heḽi ḽihoro ḽa IFP ḽi vhukati ha mahoro ane a vha kha mbambe ya u lwela vhuimo ha vhone ḓorobo, vhakhanselara na ha vhaimeli vha ḽihoro kha mimasipala yapo tshiṱirikini tsha Vhembe. Ḽihoro ḽa IFP ndi ḽiṅwe ḽa mahoro ane ndi kale a tshi khou dzhenela khetho dza mivhuso yapo vunduni na tshiṱirikini tsha Vhembe. Khethoni dzo fhelaho dza mivhuso yapo, ḽihoro ḽo ita na u farela rali ya ḽo Ṱhohoyanḓou. U ḓivha zwinzhi nga zwipikwa zwa ḽihoro zwa khetho ri khou amba zwino na mukhanselara wa ḽihoro ḽeneḽi ḽa IFP, ndivho Mukonḓeleli. Ḽo kovhela vho Mukonḓeleli, ndi Madekwana ri khou vha ṱanganedza.
1: Ndi Madekwana muhashi na vhathetshisi.
0: Ḽihoro ḽa IFP ḽo ḓivha ḽa u dzhenela khetho fhedzi a ḽi na tshidulo kana vhaimeli kha mimasipala. Khethoni dza mivhuso yapo ḽihoro ḽo wana vothu dza ḓana na 21 kha wadi dza 29 na PR votes dza 45. Vha vhona hu tshi khou konḓa mini kha ḽihoro uri vha ḓiwane vha tshi khou wana madzulo mimasipalani yapo?
1: Hafho fhethu nṋe nda sedzulusa, ndo sedzulusa nda wana uri vhaswa vha vhonne a vha khou dzhenelela kha dzikhetho. Ende musi vha sa dzhenelele kha dzikhetho, hafha hunte hoṱhe ri nga si ime hetsho tshidulo. Nṋe zwino nda dzhia tsheo ya uri nṋe yani ndi bve ndi khou ḽihoro ḽa SP, ndi kuvhanganye vhaswa uri ri vha gudise kha mafhungo a u voto. Ndi wa vhuṱhogwa u fhirisa uri vha te vho dzula mashophoni a vha bva nnḓa vha tshi khou da zwidzidzivhadzi. A vhashumi, vhashumi u ḓo khura miḓini ine vha tshi fhedza vha fhedza vha ḽitswela. Zwino nṋe ndo vhona uri ndi khwine ndi dzhenelelise vhaswa vha mukundu wa ward 41 hanefha. Ndi wanala hafha manini blocking hune hu na shortage nzhi ya maanḓa ya mishumo ine vhaswa vhanzhi vho dzula nga maanḓa, ndi vhanzhi nga maanḓa. Zwino nṋe ndi ḓo bva fulo na ṅwaha ndi dzhenelele dzikhetho hafha fhethu, ndi vhona uri nṋe ra wina hafha fhethu. Vhaswa vha vhori na vha tou shuma mishumo ya ḓala badi hafha Thembo. Ndi mishumo minzhi nga maanḓa ine vhaswa vha khou tea u i dzhenelela, vha gudiswe zwinzhi. Dzi funding hupfhi dzo ḓala nga maanḓa, vha gudiswe uri dzi wanala nga nḓilaḓe. Zwino ndi nṋe ndo no khou ḓo imela IFP 141 ndi u bva manini Ṱhohoyanḓou yoṱhe ri khou tsa nalo. Ndi vho Mukonḓeleli Bulana, vhathu vha nḓivhe vha manini vha ḓivha nga maanḓa.
0: Vho Mukonḓeleli, musi vho ṱalutshedza zwenezwo nga ṅwaha 2020 ḽihoro ḽo vha na rali Ṱhohoyanḓou, he ḽa ḓivhadza zwipikwa zwaḽo zwa khetho zwine zwa swika 10. Kha khetho idzi dze rali vha khadzo, ndi zwifhio zwiṅwe zwa zwipikwa zwa ndeme zwa ḽihoro zwine vha khou zwi rangisa phanḓa?
1: Zwipikwa zwa ḽihoro zwine vha khou zwi rangisa phanḓa ndi infrastructure ine ra vha nayo hafhanoni, yo no nga dzi bada dzine a dzi tshimbilei. Musi tshipiḓa tsha musi ri tshi na dzimvula dzo rali, hu vha na vhuleme nga maanḓa uri vhathu vha kone u dzhena mahayani, vhathu vha kone u ya mishumoni. Ndi uri ri vha ri khou vha na dziproblemu dzo uri vhathu vha khou tea u vha u tshi pfhi hofa vhathu vha ngana ngana. Zwino ndi iṅwe nḓila yori na nṋe iwe ri tshi khou dzhenelela ngei nḓila, ri khou nyaga uri vhona uri dzi bada dza vho riṋe a dzi shumiwe. Ri ḓi swika vho hu tshi khou ḓi amba ri khou imelela na vhaswa vhashu uri na vhaswa vha ḓo vha vha khou shuma dzedzo dzi bada. Ndi ri job creation ndi yone yo no khou ṱoḓeesa nga maanḓesa hu tshipikwa tshori afha IFP nayo. Ndi tshi khou amba nga hei nḓila ndo vha na iṅwe mbudziso vhukati ya vhege ye muṅwe a mbudzi ri ini ni muzulu naa. Nda nyaga u vhudzisa uri aya maṅwe mahoro aya noni na one ndi a vhathu vhane vhavavalindi vha fhano naa. Fhedzi zwino na nṋe ndi tea u ḓi represent ISP hafhanoni kha muvhundu washu wa Ṱhohoyanḓou. Ndi tshi khou itela tshipikwa tsha mishumo ya vhaswa nga maanḓesa na infrastructure ine ra vha nayo ine a i khou shumiwa nga nḓila yone. Na corruption ri tshi khou i vhala nga angaredza ngori ya ngoho corruption ndi khulwanesa.
0: Vha tshi ḓo shuma na hani nayo
1: corruption? Iwe u hangeni muthu ono kona u vhona uri corruption i khou itea ori vha vhala dzi IDP dzoṱhe dzine havha u khou pfhi hu khou ḓo itiwa bada gai na gai na gai. Arali ya vha i songo sikisiwa ndi uwe wono kona u kwestiona uri ezilisa hani. Arali hu tou founela hu radioni ndi mukhanselara, ndi a tea u founela uri hei hapa nani zitu zonu kuituwa ndinga hindi aziko chindi zituwa zonu and huko dota kuwa rinebalu naibara kabiba na nyungwa ni mtoku ni anangori ay ba ante ndiba kala abono bichira watu pambini
0: ziamba zori ngauri rosumbe zisori nga 2021 zipikwa zali horo zoba zifumi na ngwandi zviraru pedzu yanga ndira ine vakotalutshedza ngayo ndi infrastructure themamveledziso corruption zvito zvavuyada na job creation usika mishumo ndi izvo zvipikwa zvalihoro la IFP zvananwa
1: nda ndichikofedza ngwanga redza ka kamuvundu une nenda vakau hapa nomi une nda vandi ko represent 141 raya ratimbela raya ka chimwe chikara ya kamwe muvundu vadodziva vakodzitalutshedza nga imwe nzira nani ngei uri rina rina chiko hechina chichinero konyago rwe chimeli wechod
0: mahoro eramba nao obvisela khagala vupfiwa hao malugana na mabusele na ndisedzo ya chumelo zwine vari azvifuo chisa IFP bachisedza chumelo na mabusele vakoibona hani mimasipalani ya chitiriki cha Vembe thaidzo vavona humini
1: thaidzo hafano nika chitiriki cha Vembe ndi usanya dochimisana na vatu ndi uri arali rine hafano ni risa community ya manini ngorali rina ritova na udara tolutshedziwa upfi huko doitea mini aunyaga upfhiwa vupfhiwa ha vadzulapo vadzulapo ndi vone vono va vo rhanga vo isa vathu uri va veuwe yani ruyimelange ya masipala ni bele vudza vuzini ila slogan yo ri tuma mina mara muthu a o rumiwawo a si cha chilisa zone yeri zine ra vuya kha yeni lao corruption yone i va yo no va yin'wewo ha vano u tholana phasi ya nguvo ndini ziva zono kasa zvitu zvaone zvino rina rudoro vari khoyo imela uri rine ruchinyago toliwa autoliwe nga ndira yone autalutshedziwe vathu zvine zvikhodo bveledziwa zvitu zvine zviyangowangaredza zviya dhalanyana
0: vamukonderi ndikumbira vafare ngauralo ri thome u rengisa ri tshi vhuya ri khou khunyeledza he nyambedzano
1: nda ndoliwa
2: Wood Market. Hapa ndi vhone vhadivhi vho makone vha zwoṱhe zwa mabulanga. Ro vha fara mifuda yoṱhe ya mabulanga na dzi boards, granite tops, dzi aluminium doors na mafasitere a hone. Wood Market. Rina sale ine vhanga vhulunga swika kha 50% kha zwoṱhe. Cutting ndi mahala. Wood Market. Ri wana na pasi ya bus rank ya Thohoyandou tsini na tshikolo tsha Little Flower. Vhanga ri koma kha 066-122-6666. Wood Market. Vho makone vha mabulanga.
0: Ndi minute dza 12 uri vha kha hwara ya sumbe ri khobvela phanda hafha ri tshikwamba na mukanselara wa lihoro la IFP vho ndi vho mukondelele u pfa zwipikwa zwa khetho dza mivhuso yapo dzino kho ḓo farwa na ṅwaha dza vha lihoro leneli vho mukondelele ri tshi khou khunyeledza tshivhalo tsha mahoro ane a khou dzhenela khetho tsho engedzea hune vhakhethi vha na tshikhala tsha u nanga lihoro ḽine vha pfa vha tshi khou takalela ḽone vha nga vhudza mini vhakhethi uri vha sale vha na dzangalelo ḽa u nga khetha IFP
1: nṋe ndi nga vhudza vhakhethi uri IFP ndi lihoro ḽa u bva kale na kale zwa zwino ri tshi swika rine rine ri khou ḓo shuma nga mandate wa u tshila na vhathu nga nḓila yone a ri khou ḓo vhudza vhathu uri ri khou vha khurela bada ro ya ra koloda tshelede uri vha ri vothele a ri khou ḓo renga muthu ri khou ḓo to uri vhathu kha vha vothele dzangano ḽine ḽi ḓo vha ḽi khou yo vha ambela musi ri tshi dzhena ha masipala uri tshumelo kha ide vhathuni ndi hezwo zwine ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri change i khou ṱoḓea and i ṱoḓea nga vothu dzavho muthi vho vuwa vhaya vha vota ndi ḓo vha ndi khou to gidima ndi tshi gidima nthana pathi ndi tshi vha humbudza vhathu vha hafhanoni kha vhadzulapo wa mamanini vhoṱhe uri vhathu kha vha vuwe vha yo vota vha wane change ine vha vha vha khou ṱoḓa yone u fhirisa u gungula a zwithu si tshithu muthu u toya a maka vothu yawe muthi o dzhena hafhaḽa nga ngomu a kona u ḓo u gungula uri vhone a vha nyiteli hezwi zwe ra rine ḽo vha votela zwone ndi kho ṱuṱuwedza uri vhathu kha vha vuwe vha yo vota nga maanḓesa vhaswa vha manini havhanoni vhane vha vha vha si khou ita tshithu
0: ri khou livhuwa nga maanḓa vho mukonḓeleli tshifhinga kha vhe madikwana vhoṱhe
1: ndo livhuwesa Phalaphala FM
0: ndi mukhanselara

0: pi burushaka chirando vanende kuri riambe navo vari pfumbudze vari pevo zvine vangaripa rifuzo murai wa Africa Tshipembe uri mini nga kamfido ya mbingano paramele ndiko vatangenedza ndi madekwana mbeka mushimandi murai uri mini
1: ndi madekwana vudi rotlas na vatecherezi vote va parapara FM
0: ro riambe nga unga uri iteli vhathu vha honeymoon zwino ho takaliwa
1: wa khomba zwone na me kha dzi WhatsApp afa ndo vhona dzi video na kha dzi TikTok dzi khorele dza nga maanḓa.
0: Zwo naka nga maanḓa fhedziha naho zwo naka ra tori ya mbinga zwori zwino ha mifuda ya mbingano yo ima nga nḓilaḓe vha nga ri tsela yone.
1: Ndi khou livhuwa rotlas na vhathetshelesi. Rin afa shangoni ḽashu ḽa Afrika Tshipembe ri na dzi mbingano dzo yaho nga u fhambana. Ri na mbingano ine nga tshikhuwa ri vhidza uri ndi civil marriage, vhaṅwe vha ri ndi ya tshikhuwa. Heyi mbingano tshine tsha to ṱoḓea khayo musi ri tshi dzhena ndi u tou ri nṋe ndi tea u vha ndi na miṅwaha ya 18 ro tendelano ri khou malana, ende heyi mbingano a thi koni u mala vhathu vha vhafumakadzi vhanzhi khayo, ndi nga to kona u mala mufumakadzi muthihi. Ra ḓa ra vha na heyi mbingano ine nṋe ndi a rumela vhathu uri kha vha ye vha bvise kholomo vha tendelana uri kha nṋe kha u sale kholomo dza 10, kha musi khe dziḽa kholomo dza 10 hapfhi nṋe ndo sia mbili, naho ndo sia mbili heiḽa mbingano i hone. Zwino u tou vhori kha heinoni yashu ya tshirena wa wana uri muthu wa munna wa tendelwa upfhi a male vhafumakadzi vhanzhi. Zwino hedzi mbingano dzoṱhe dzi na tshaka dza ndori hedzi tshaka dzine ra khou ḓo dzi amba dzi wela kha hedzi mbingano dzoṱhe. Yo thoma ine ra nga amba ngayo ndi heyi uri tshanga ndi tshau, tshau ndi tshanga. Heyi mbingano musi ndo dzhena kha yeyi ndi musi nṋe ndo sokou toya hangei ho mafese ra swika ra saina uri rine ro malana, kana ndo sokou tou rumela vhathu uri kha vha ise dzikholomo hangi mbingano. Ra sa vhe na contract ine ra i saina i no pfhi anti-nuptial contract, ine ndi yone ine ya fhambanya uri mbingano iyi ndi tshanga ndi tshauna kana ndi tshanga ndi tshangana. Zwino kha heyi ri tshanga ndi tshau ri sedza uri hai rotlasi o ḓa na mini kha mbingano, ro sedza zwoṱhe ndaka yawe ni avha yo nayo na zwikolodo zwawe, ra ra sedza wa mufumakadzi uri o ḓa na mini une no uvha o ḓa na ndaka yawe na zwikolodo zwawe. Hezwiḽa zwithu zwoṱhe ra zwi ṱanganyisa zwapfhi ndi zwashu roṱhe. Zwi amba na randa o ḓa na randa, muṅwe o ḓa na handa randa, ri khou ṱanganyisa tshelede yavha yashu. Muṅwe o ḓa na zwikolodo zwawe zwi tshi swika 1000 tsha muṅwe tshi 100,000 ndi tshikolodo tshashu roṱhe, a huna upfhi ri khou tshi fhambanya. Zwino heyi mbingano ya tshanga ndi tshau i ḓivha na zwithu zwavhuḓi zwine ra nga zwi ambela yone, ya ḓivha na zwithu zwine a si zwavhuḓi. Zwino ri tshi khou sedza hezwi zwithu rotlas na vhathetshelesi vha Phalaphala FM, tshiṅwe tshithu tshavhuḓi nga heyi mbingano ndi u tou ri ndaka yashu i vho pfhi ndi yashu roṱhe, a hu tou vha no pfhi nṋe ndi na zwanga, a huna muthu ane a ḓo kwatela muṅwe uri muṅwe u na zwinzhi muṅwe khamusi ha na zwinzhi. Ri a dovha ra sedza uri kha dziṅwe mbingano ri a wana uri zwo ḓalesaho ndi uri wa wana uri muthu wa munna u khou shuma, wa mufumakadzi a khou shuma, ra wana uri ndaka ya fha muḓini i khou hula i tshi ya. Mara ri tshi sedza nyaluwo yayo a i khou tou bva khori lushaka tshirando ndi ene ane a khou ḓisa tshelede ya yeṱhe. Ri a sedza uri mufumakadzi wa vhutshirando ngori naye hu na zwine a khou ita zwine a zwi khou tou pfhi khamusi u khou ḓisa tshelede, u a ḓi tea u sala na vhana a khou vha ṱhogomela. Na zwino hoyo muthu o raloho naho a songo tou dzhenisa tshanḓa khou ḓisa tshelede nga maanḓa, na henevho u a ḓi kona u pfhi u na ndaka. Ra ya ra sedza uri heyi mbingano ri tshi dzhena kanzhi ndi u sokou tou pfhi ro ya ra saina kana ro ita dzikholomo hangei muḓini, a hu no tou pfhi kanzhi ri ḓo thoma ra ya kha maḽoyara vha ri vhudza uri mbingano ya tshanga ndi tshau na tshau ndi tshanga, i tea u sainelwa kana ri tea u thoma ra ni itela dziṅwe bambiri, hafhanoni a zwi dzhenelele. Zwino i dovha ya takadza na uri musi vhathu hapfhi hu na muṅwe ane o lovha, musi ri tshi yo fandekanya ri tshi yo shumana na ndaka ya mufu, ngori heyi ndaka yo no vha nthihi ndi ya vhathu vhavhili, ri dzula ri khou zwi ḓivha uri 50%

0: milayo ndi ya hoyu o salaho. So zwi a ri leludzela musi ri tshi khou shuma. Mara i ḓi dovha ya vha na masiandoitwa a si avhuḓi. Ori hu na zwithu zwine wa wana uri u tshi khou nyaga u zwi ita, u nga si zwi ite u woṱhe. Sa tsumbo, hu na zwikolodo zwine muthu a nga si kone u zwi dzhena mufarisi wawe a songo, muthu a songo saina kana a songo tenda. Ri dovha ra sedza na fhungo ḽa uri ngori ndaka ndi nthihi, hu na mafhungo ro tilasi uri na ini ni nga ḓivha no no zwi pfha uri ni a wana uri vhathu vho dzhena zwikolodoni, ha pfhi nṋe zwiḽa zwikolodo a ri tsha kona u zwi badela. Ndi tshi a kona u badela zwikolodo zwanga nda ya nda swifadziwa dzina. Zwino dzina ḽanga ḽi tshi swifadziwa, hu namba ha swifadziwa na dzina ḽa mufarisi wanga ngori riṋe ri tshithu tshithihi. Zwa dovha zwa ri fha thaidzo yori musi nṋe dzina ḽanga ḽo swifadziwa, havha vhathu vhane ra khou vha koloda tshelede, arali vha sedza ndaka ya mufumakadzi wanga vha wana uri a i ngo ḓala lune ya nga kona u lifha zwikolodo zwine a vha nazwo, vha ya kona u ḓa vha dzhia na ndaka yanga vha rengisa. Zwi amba hu na khonadzeo yori ri nga sala ri si tshena tshithu. Zwino ra ḓa ra vha na iṅwe tshaka yashu ya mbingano ine ri vha nga tshikhuwa ipfhi marriage with out of community of property with accrual system. Heyi tshaka ya mbingano nga nḓila ine ya shuma nga, i shuma nga nḓila yori rine ri ya murahu haḽo ya ra dzula na ifashi ra ri rine ri khou ṱoḓa u manana, mara a ri khou ṱoḓa uri ndaka yashu ye ra ḓa naye i vhe phathi ya heinoni mbingano ye ra vha nayo. Zwino ḽa ramilayo u ḓo dzula fhasi a ri itela heyo anti-nuptial contract ine i ḓo amba rine ri a kona u vhudza ramilayo uri ndaka yashu ine ya ḓovha yashu roṱhe ndi ya musi mbingano yashu yo no thoma. Zwithu zwoṱhe zwe ra ḓa nazwo, zwikolodo na zwiṅwe zwine ra vha nazwo, zwe ra ḓa nazwo nṋe ndi ḓo ḓi dzula ndi nazwo. Zwino heinoni i to takadzela uri i dinga heinoni ye ra amba uri yo thoma yori tshanga ndi tshau, tshau ndi tshanga. Uri nga tshifhinga tshine ra ḓo pfhi ro dzhena kha heyi mbingano, zwithu zwoṱhe zwine ra ḓo vha nazwo mbingano yo no thoma zwi ḓo vha zwi zwashu. Zwino i ḓivha na zwine heiḽani yo thoma i ra yamba ya vha nazwo. Ya dovha ya takadzela uri musi nṋe arali nda pfhi ndo dzhena zwikolodoni ngori a i to kwamana na status tsha muthu, nṋe nda dzhena zwikolodoni nda pfhi a thi tsha kona u zwi badela, houḽani mufarisi wanga u a sala o tsireledzea ngori havha vhane nda khou vha koloda a vha koni u ya vha dzhia zwithu zwine nṋe a si zwanga. Ra dovha ra vha na iṅwe i no pfhi tshanga ndi tshanga, tshanu ndi tshanu. Heinoni yori tshanga ndi tshanga, tshanu ndi tshanu, ndi yo tori zwe vhone vha ḓa nazwo ndi zwavho na zwine vha ḓo ḓivha nazwo ndi zwavho. Ngoralo ngoralo a hu no pfhi tshanga tshi ḓo vha tshavho na ḓuvha na ḽithihi. Zwino heinoni i ḓi tovha na khaedu yori zwi nga konadzea uri nṋe ndo dzhenelela khori mufarisi wanga a vhe na zwine a vha nazwo. Mara fhedzi ri tshi vho pfhi ri khou fhambana kana a pfhi u khou lovha, arali a songo to u ṅwala kha wili yawe, hu na khonadzeo yori nṋe ndi nga si wane tshithu naho ndo dzhenelela khori hoyo muthu a pfhi u khou vha na zwine a vha nazwo. Ro plus na rakhethelisi wa Phalaphala FM.
1: Nga nḓila ine vha khou ṱalutshedza ngayo vhoramilayo, ndi a kona u zwi pfha uri hedzi mbingano tshifhinga tshi ḓo ri ḓo vha ri khou tou lavhelesa nga nthihi nga nthihi ri tshi khou i ṱhaṱhamula. Ndi a zwipfha zwa uri hu na mafhungo manzhi ane a khou tea uri a ambiwe. Fhedziha a ri lavhelese hafha vhoramilayo, musi mafhungo a tshi tou thoma, havha vhafunani vhane vho ḓivhudza uri vha khou ṱoḓa u vhingana, vha tshi vho thoma u takutshedza uri rumelani vhathu, maitele aya a u rumela vhathu vho ḓifara ne masheleni ane vho a fara, vha nga ḓo vho fara zwigidi zwivhili khe vhaḽa ndi tshi khou vha vhona vha tshi khou dzhena muḓini, vha khou ḓi posela hanefhaḽa, vha khou ḓi dzhena u swikela vha tshi upwa fhethu hune vha ḓo dzula hone, ha kona u dzula fhasi ha mbiwa. Ra lavhelesi hapa uri musi vha tshi khokhonya vha tshi ri roḓa hapa mudini rota machisima chapano havana zune wako visa havana zune havana bugu ine kumwariwa hangwaru wa mazina abatubo dawa nepo ala maitere amba mini nga kamurayo
0: ok ndukolibu wa mbuziso eyo mbuziso vatu vanji ya wafakedu nga manda ria tangana nazo hapa richi kutusa vatu kanji wa wanaupi vatu vako ita mafungwa parana musi endi ezo zinena kwamba ndi ezo zwa ino nindingano ino kindi ndingano yuchirena jino udo wanori chaka zoya ungo famba na jina maitere azo mara richi zifedza kasi ya la mirayi kezi la rotlasi norumera vaturi kava yangi mdini la shike va ambe kana zezo kokonya vade va ambiri nero domara uli mutu va do swika fhala mdini va tanganedziwa va vudziwa upfi pano mdini vone va doti yo siya khoromongana zvino zvimwe zvine hapana fhethu nga mulayo ri va ri khori hava vathu va kho dzhena kha mbingano ya mulayo ro sedza uri hei mbingano ya tshirema zwine ya sedza zwone uri hupfi mbingano i hone ndi zwithu zwine a zwo ngo ḓala ndi uri ri vha ro sedza uri hu tea u vha hu na miṱa mivhili ine yo dzula fhasi ya ambedzana ra dovha ra sedza uri havo vhathu heyo miṱa mivhili yo dzula fhasi ya ambedzana yo pembela zwe ya tendelana khazwo ndi uri vho ambedzana vha tendelana vha ḓa vha pembela uya nga mvelele yeneyo ya lonolo lushaka zwino ra dovha ra sedza uri havo vhathu vha na khomalana vo tenda ende vha fhira miṅwaha ya 18 years arali a fhiri miṅwaha ya 18 years vhabebi vhawe vha tea u tenda uri hoyo muthu a maliwa zwino ngori mulayo u sedza uri hezwo zwithu ndi zwone zwine ra tea u zwi certifya ndi tovha ndi sina itila tshibvanda zine nda nga zwi amba ngazwo heiḽa process yoṱhe ndi yone hu tshi pfhi ri kho dzhena kha heyi mbingano i no pfhi mbingano ya tshirema zwino arali vhathu vha ruba vhala vhathu vha ya vhapfhi vho chadzha sokoto ri zwigidi zwa fumi haya ha siwa zwigidi zwivhili mbingano yo no vha hone a zwi na ndavha uri zwigidi zwa fumi zwi na khou ṱoḓea a zwo ngo ḓa zwo fhelenga tshiṅwe tshine ra tea u dovha ra sedza futhi ndi uri u pembela a si uri hu tea u pfhi ho ambariwa ṅwenda na zwoṱhe na nzi ra bikela na zwiḽiwa ra ḽa ri pfhi ro pembela ngori ro no ambedzana ro tendelana mbingano yo no vha hone zwino tshine vhathu vha tea u pfhesesa nga maanḓa ndi uri arali vha sathu ita heyo thendelano yo vha na anti-nuptial contract vha sathu rumela havho vhathu heyo mbingano i ḓo vha ya tshanga ndi tshao tshau ndi tshanga zwino zwine vhathu vha fanela u ita musi vha sathu rumela vhathu vha havho uri vha ye vha mari vha tea u ya vha dzula na ramulayo vha amba naye uri rine ri khou ṱoḓa malana fhedzi a ri khou ṱoḓa mbingano yashu i tshi vha tshanga ndi tshao kana tshau ndi tshanga ri khou ṱoḓa heyo yori zwine ra ḓo vha nazwo ro no malana ndi zwashu kana ri khou ṱoḓa heiḽa yori tshanu ndi tshanga ndi tshanga hezwo zwithu zwi tea u itiwa havhaḽa vhathu vha sathu rumeliwa uri heiḽa anti-nuptial contract itiwe i sainiwe yo no sainiwa i ḓo ya redzhisitariwa ndi hone hune vhathu vha nga kona u rumela vhathu vha havho uri zwino i ya no bvisa hedziḽa kholomo dzine ra khou ṱoḓa uri misi yange mdini tsha ndemesa ndi u tou ḓivha uri arali heyo anti-nuptial contract ya saitiwa zwi amba mbingano heyo i ḓo vha tshanga ndi tshao tshau ndi tshanga
1: ok a ri rumele murahu nyana zwiṱuku afha havha ndi vhane vho sia vho posela vha vho tonga vhathu vho fhungudzaho zwino a ri lavhelese afha vhane vho ḓi tou ṱuwa vho fara ne 5 randa vhane vho tea u pfha fhedzi uri vho khokhonya vho tea u pfha uri nangoho hu ḓo ṱoḓea vhugai ni tshi vho vhuya nahone ni ḓo vhuya lini Utima tu bono takara basa ko profesere nga ardo vya ngwa udao ko dito bado tingo. Nero mando uko hei pindo vya lini. Ah, ok, sopere. Rina vede se apori 5 rand ni dao yu deposit yu wako pika vajena ni pada 5 rand yu pereira. Au, huna deposit yu visuao. Kamera zo uzofi udoto dea 10,000 zgini za fumi. Au, huna cheva siya u visa. Apo, riri uwa na mbingano, kamera msibodi vana nyambe zene nebo vana yo, bako ni shikirori, washu, ukori, udobu ya nwezu doka na nwanu dao. Waba na mbingano hapa pitu. Ngauri, niko vuse mbuse ngori, ungari zine wa vau, una mapati wana kugungu lori, zine wa vau rumera, zone wa rumera, ala jazu kaba itama itere nera kuto daone. Rewano nori, wadilo rumabato rubayo upfori, udoto dea ugai. Vachibu ya bubububi, mapungono chandu kwa vono, tangu maru mevulu zikura, ungari nina 10 rand hapa, ene mezi kujera defai, vono takara, vono liwasiliwa, vono takara, ti ufi rimashaka. Peja, rilebele sepori, husi nasutu zera visa, ngandane nene, visa riko ujena nepoi, richiko rosha, richijena, zimbo dhita ruwe na mbingano.
0: Mbuzi, so yeyo, liya mbinga manda, ende, ini ayo mafumu ni kwa wana shirote.
1: Nekana nungu shuma na mrami na. Niko vare esa mani, niko vare esa pa. Azunga hitu usiko vara, wada hapo usiko vara.
0: Ini donga ruko nipo ya jiko
1: kwa kwa. Ah, ini dosu hika.
0: Okay. Sa zenda nda sumbeji sa zone, ndi chiku amba kwa nuni uri. Ndi ngano ya chirema ya. Zine ratu yutu shikerera kayo, nduri vatubo dula fasi wa mbezana, apendeliwa uyangarenda mbele ene chirema, nore avu vatubo vava uruwane, ende vote enda uri, wako marana. Uya, nga chute mwachambra yichinoti Recognition of Customary Marriage Act, auna, ayambinga uri utio visu wavu gai, one iti ubisu walini. Ayambi chitu ngacherebe. Ito amburi uri hindi ngano ive one. Zitu zinezo atuyo wa zosikiriri wandi ya zozenda sutari chenda. Zino. Arali hawa watu voya angi mbini. Kaila bugu ina kumwari wa. Wangwara watende ranuri. Ok. Rineru kotendu uri hawa watu zazuma vomarana. Zwangwari suwa zizo rineru kotenda vomarana. Azina ndawa uri uvosika vasia 5 rand kana avungusi ya chitunguri. Uya nga mrayo. Ndinga siri ndingano hii ayi honguri atungugisa chalende. Mburi richiseza uri uyi ndingano uya nga mrayo ndingano ya vkumana. Arisezi mafungo achalende kana koromu. Rimerisezi uri zine hii eche chitangwa cha mrayo cha kwamba zone zosikele liwana.
1: Tenda murandru. Arali amutu ojina zisimani zwa batu avo wia ono madinga kavo ono wanatoo angi tenda mrandu ini na kurumera batu na divisi anubisa chigidi iweraka uvinga kana tenda mrandu zibaka tenda mrandu razi kwa tisezu vapasi rota mveto mveto ini tenda mrandu atingo vinga
0: ai tenda mrandu asi uvinga. Nduri, muti uchipi rikoyo uvinga. Richidise vila koromo. Kazi mwe jichaka, nindo wanavachi kwa nitaliche zuri. Unastu zinopizi best rights. Nduwa rikori, oyu mfumaka jini chimumara. Udo beba vana va achiranu, kana vana vana romongo. Zino mbori ne zino apala mbini huko dowa na toa yanga. Mendi songo yanda visa koromui. Mendi kiyoya nda visa tinda miranduri. Ndi kote enda uri ndo kaka hapa mbini. Ndo da zino huko dowa na toa. Mendi fadigiyo. Zino ndiva ndi koto enda miranduri. Ndiko jia kudisindureli. Atikuri ndiko doma. Ndiko jia kudisindureli kangwana. Ati kuri ndiko ndo mara. Na rimeva muta wa achira ndori kote ndori. Uyu mwana wa asa mbini. Ndi washu. Zino ngori asa mbini. Auna koro mozo dawezichi za achira ndori. Uri mwana uyu noni achindi wa achira ndo. Ndinga zori kodote nda mrango. Zino afori ritova na khedu ya mu ya musi vhathu voya u bvisa heyo tenda mulandu ra wana uri zwine zwa khonwaliwa kha heila bugu ndi uri vho ḓo vhinga hu tshi vho sainiwa hafho hune ya khou sainiwa hone vhane vha khou saina vha vho saina vha songo vhala ra sala ro no vha na tshibugu tshine tsha khou sumbedzira havha vhathu vho malana zwi tshi khou bva khori kha musi vhathu vhenevho vhane vha khou ṅwala kha iyo bugu vha khou ṅwala zwifhio mara u ya nga mulayo tenda mulandu a si u manga
1: zwino kani ya vhathu vha khou khakhelwa nga vharume nga vhathu vho rumiwaho ndi khou amba uri ndi zwifhio zwine muthu ane a khou ri ndi tenda mulandu a tea u zwi khwaṱhisedza a tea u zwi lavhelesa na u vhudza havha vhathu uri a vha lumbame kha hezwi hafha ri khou mala ri khou tendelana kha hezwi ngori vha vho vhuya vho mala.
0: Ndi zwone zwo ḓala nga maanḓa hezwi zwithu u a sokoto mangala huṅwe vhathu a tshi vho sokou ḓiselwa mabambiri ori u khou ṱaliwa ono mala nga tshanga ndi tshao nga haneyo mafhungo ori vhathu vhane vha khou ṅwala mafhungo na vhane vha khou saina vha khou ṅwala zwine a zwi khou itea ndi sokoto pfhesesa nga hayo mafhungo havho vhathu vhane vha khou ruma uri ri kone ruma vhe uri yano tenda mulandu vha tea u ruma vhathu vhane vha ḓo pfhesesa zwithu zwine zwa khou ṅwaliwa kha tshila tshibugu ende vha ḓo rumela vhathu vhane musi vha sathu saina tshithu vha ḓo thoma vha nga ḓi thoma vha humbela bugu heḽo ro ri khou humbela bugu heinoni ri vhale zwo ṅwaliwaho uri ri khwaṱhisedze uri nyambedzano ye rine ra dzula fhasi ra vha ri khou amba yone ndi ine ra khou tea u sainela na ngori vhathu vhane vha khou rumiwa vha sa khwaṱhisedza ayo mafhungo ri vha na eneyo khaedu yori u nga wana uri havhaḽa vhe na ya khavho vhone vha khou pfha uri ho ḓo maliwa ende vhone vha ṅwala mafhungo uri hu khou maliwa huṅwe vhathu vha tea u eletshedziwa uri musi vha tshi u bvisa tenda mulandu kha vha se vha zwi khwaṱhisedze uri ro ḓo bvisa tenda mulandu a ro ngo ḓo mala ngori vhaṅwe vha swika hangei vho ḓo bvisa tenda mulandu vha ṋamba vha thoma u ambedzana na mafhungo o mala heiḽa tshelede ine vha khou bvisa kha tenda mulandu hapfhi yo fhungudza mamalo iṅwe ndi ya tenda mulandu zwino vhathu vhane ra khou vha ruma kha ri rume vhathu vhane ra khou vha themba vhane vha ḓo swika vha khwaṱhisedza uri zwithu zwine zwa khou itiwa zwi khou tshimbidziwa nga nḓila na
1: vhaṅwe vha tshi vha ro dzhena zwoṱhe tshikolo zwino okay ndi zwa ndeme u swika ngafhe uri arali kha idzi mbingano dzine ra khou amba ngadzo musi ro lavhelesa ro lumbama kha u rumela vhathu uri na zwezwi zwa tenda mulandu musi hu na mvetomveto ine ya khou itiwa ri wane vhoi na havha vhashu vha tshi vhuya na khophi ine vha ḓo ḓa vha i vhulunga uri ri vhone uri vhathu vho maitele vha ita ndi haya na nṋe ndi vhe na vhuṱanzi ngauri vhaṅwe ri tshi ṱangana navho vha khou ḓi ri hai khophi nṋe a i ngo vhuya vhuya khophi khophi iri ndi bva vhubvo yo sala ningei vha ya hone.
0: Vhaṅwe vha na khaedu yeneyo yori u mangala nga zwezwo uri khophi a i vhuyi u ḓo wana uri vhathu wono mala iwe u sa ḓivhi tshithu wa wana uri u khou ḓi tshilela u tshi yo swika kha miṅwaha yori zwino ndo no vha redi no mala wa vhori zwino a tshi tsha kona u mala mara ndi zwa ndeme uri miṱa heyi mivhili muṅwe a pfhi u na original muṅwe a pfhi u na khophi kana roṱhe ri vhe na tshibugu tshine ra khou ṅwala khatsho ri vha hoyi muṱa na vha muṱa wa Tshirando vha vhe na tshibugu tshine navho vha khou ṅwala zwavho uri vhathu vhoṱhe vha vhe na rekhodo yezwiḽa zwithu zwoṱhe zwine zwa khou itea ngori khaedu ya haya mafhungo ndi uri mbingano i faradziwa nga khothe ya mulayo fhedzi zwino arali ra sa tu vha na khophi kana roṱhe ra vha ri sa khou ṅwala fhasi zwine zwa khou itea ri avha na khaedu yori ri avha ro no vhuya na heiḽa bambiri ya khophi ine yo ṅwala zwithu zwine zwa khou amba nga mamalo ra wana uri miṅwaha i tshi vho ṱandulukana ri nga si tsha kona u humisela murahu hezwiḽa zwithu Chandemesa nduri, musi ro rumela vatu, vasongo sainela mafungo ori wone voyo umara, vasongo yomara, voyo disatenda mrango. Ngori, chitinga chine ehi signature yanga ya jena fasi nda saina uri haba vatu waziri, rot endera, ehi mipamiguri yote endera na kezitu. Mbingano yono vaone. Ende zino upara za hila mbingano, ziboto buri utu ituwa mafungo atarano, ane aituwa court.
1: Okay, lofar. Ndibona uri arte ndo na msi bara marayo yi. Nditukolebele sana chipinga changai. Ndiko takalela matalo chezele haya. Arte ndo na msi dobara chikolita mvula tshinga. Kama pungu haya ne aba ambingano. Ndi mapungu ne rido ro dova pro jena kao begi dao hune ri dobara chikoko noto jena ka dzodzote nga uraro hapa ritende uri ri kuita mvula tshinga nga uri ndi kho vhona uri huna zwinzhi zwine vhadzhenisi vha tea u ḓivha uri musi vha tshi thoma maitele avho vha tea u thoma nga nḓila ḓe, honeha vha tea u wa fhambanya nga nḓila ḓe kana vha zwi fhambanya nga nḓila ḓe uri hezwi ndi mbingano, hezwi a si mbingano. Mutetshelesi vha ḓo zwi humbula zwori namusi ndo uri ri dzule afha ri tshi khou lavhelesa mifuda ine yavha ya mbingano ine vhoramilayo ndi vhushaka tshirando vhane vho no ḓitandavhudza vho no ḓivhuya tafulani u sumbedza zwori nangoho mbingano dzone dzo ima nga nḓila ḓe. Ri khou lavhelesa mifuda heyo zwino hai ndi khou vhona vhatetshelisi vhanzhi nga maanḓa vha tshi khou funa hapa vhaṅwe khe vha vho danga siaṱara ḽa tshiṱitshi ndi kha Phalaphala FM ri na nwi misi yoṱhe na ndi khou kunga na vhaṅwe vhane vha nga kona u dzhena vha ḓisambuso dzavho nga ngeno kha email address ndi nelwamondo nrsabc.co.za une nda ḓo pfha zwori na vhone vho vha tshi ḓa na mbusi yavho mbusi yavho i ḓa nga nḓilaḓe. Fhedziha a ri lavhelesi afha vho ramilayo musi vhathu vha tshi dzhia tsheo uri vha khou ṱoḓa u dzhena kha mbingano avha vhathu vha thoma vha dzula fhasina vhe uni kho wana na uri vha dzula fhasina vha vha na nyambedzano ya uri ri kho ṱoḓa mbingano hei ri kho ṱoḓa mbingano hei ndi kho zwi amba nga uri hu kho vha na mafhungo ane a ḽa ndo amba ndi tshi dzhena kha ndi tshi tambula tswinga uri hoyu muṅwe u pfha uri ndi a funiwa ri tea u vha ri tshi kha in community of property ndi tshanga ndi tshanda tshanda ndi tshanga fhedziha ri lavhelesa uri a vhathu vha khou dzula fhasi vha amba na honeha vha ri tswele vho rumela murahu nyana uri ndi ifhio mbingano ine musi ndi khayo hai zwa vha zwi tshi khou fana na tshanga ndi tshanu tshanu ndi tshanga ndi nga murahu musi ndo dzhena kha mufuda wa mbingano ifhio hafho vhoramilayo fhedziha vha ḽi fara ngoralo ri thome riri nga hafha.
2: Borehole pumps, pressure pumps, tanga, pipe, na fitting zote dzi khou wanala fhasi ya thanga nthihi. Dzi nga vha dza muḓi wavho, tsimu kana bindu, vhaḓivhi vha Hurricane Pumps vha ḓo vha thusa u khetha thandululo yone nga mutengo wone. A vha ri dalele kha 68 Nelson Mandela Drive, tsini na CTM ngeini Vana Polokwane, kana 184 Boundary Road Centurion. A vha rwele luṱingo Polokwane kha 010-292-3452, kana Centurion kha 010-597-7843. Hurricane pumps, we beat any price.
3: Banga vha tshipondwa tsha thaidzo dza mulayo, u fara songo tea, u rwiwa, ṱhalano isina khanedzano, thaidzo ya mbadelo dza vhudzulo, u unḓa kana dza mishumoni. Clientele Legal i vha ṋea vhoramilayo ya makone nga mbadelo dza ṅwedzi dzi sa phuriho tshikwama. Vhoramilayo yashu vha dzula vhonelo vha thusa awara dza 20 na nga ḓuvha. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281, ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
4: Ahongo tsha sala maḓuvha mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonala Phalaphala FM, Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Ri na zwoṱhe ro fhedza. Ri vhaendedza u bva Thohoyandou, Luitirihat na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 Oktoba u swikela dzi 25 Oktoba. Ndi kha lwendo hulu hune ra ṋamela zwoṱhe, dzi bisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Rendani mulauzi uri arali huna mbudziso iṅwe ndi hone vhathu. Yo, rendi ndi hone mbudziso TK. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser ndi ti ṅwalisele kha vha lwendo vha ṅwakani na ra.
5: Mulayo uri mini na rotondwa rotlas lupenyo ne lomondo.
1: E khezwo ndi zwone, mbekemishumo ndi mulayo uri mini ya ita miniti ya fumbili uli vha kha awara ya ṱahe. Hei mbekemishumo iyo i tshi sele tshiyo masusini hapa kana tsho fhela, vhone vha tea u vha na zwine vho guda. Nga nḓani arali vhone vho ḓivhudza zwa uri na vhone vha nga dzheni kha mbingano, fhedziha vha ḓi tea uri vha ite tshelese, vha ḓo ḓi eletshedza vhaṅwe uri zwi nṋe nda doba ndi hezwi na hezwi, ni a tea uri ni zwi dzhiele nṱha, ngori thi vhahone vhane vho ḓi ḓivhudza uri vho no dzhia tsheo uri ha zwa mbingano nṋe a thi nga vhe nda dzhena khazwo. Fhedziha ndi navho hapa vharamele, ndi vha mbudze mutitshelisi uri vharamele vhane ra vha navho ndi vho lushaka tshirando vhane ro dzula nga heḽi fhungo ḽi na kwama mifuda ya mbingano. Vharamele yo phanḓa musi ri tshi apa na mavhengeleni, ndo vha nda vhudzisa hapa uri yone na mbingano kha mifuda ya mbingano dzine vho dzi ambapo ine ni a funa ni funi a nina vhushavhelo ndi tshanu ndi tshanu ndi tshanu tshanu ndi tshanga tshanga ndi tshanga.
0: Ee, mbudziso ndi ya vhuḓi rotla. Na no thoma na vhudzisa ndi sathu fhindula hezwo, na no vhudzisa uri vhathu vha khou dzula fhasi na vha ambedzana nga haya mafhungo. Kanzhi kha dzi case nnzhi dzine dziṅwe ro no ḓi ṱangana nadzo, ri a wana vhathu vha khou tou mangala uri nṋe mathina ndi kha tshanga ndi tshau tshau ndi tshanga na, ngori u wana uri vhathu hezwi vha khou dzhena kha mbingano a vha khou ya vha eletshedziwa nga vhoramilayo. Hu na vhathu vhane vha khou vha eletshedza vhane a ri khou tou ḓivha uri ngeletshedzo vha khou dzi wana gai dzine vha sedza vho vhofhiwa u dzhena kha heyi mbingano. Mara kha hedzi mbingano dzoṱhe dzine dza vha hone, arali vhathu vha songo tou pfhi vho tou dzula fhasi vha ambedzana vha tendelana uri ri sathu rumela vhathu uri vha ise dzikholomo kana ri sathu ya Home Affairs u saina, kha ri thome ri dzule fhasi na ramilayo ane u ḓo ri itela anti-nuptial contract ine roṱhe ri ḓo i saina, ine ya ḓo amba uri rine tshaka yashu ya mbingano a si heyi yo ri tshanga ndi tshau tshau ndi tshanga. Arali vhathu vha khou vhona uri heyo yo ri tshanga ndi tshau a i na ntshumiwi, ri na heyi iṅwe ye nda i sumbedzisa sa ine ya pfhi zwe nṋe mba ḓa nazwo ndi zwanga, zwe vhone vha ḓa nazwo ndi zwavho. Fhedzi zwine ra ḓo vha nazwo ro no dzhena kha mbingano ndi zwashu, ha ḓi romanana na musi u thoma namusi u ya phanga ka ḽeḽo ḓuvha ḽine arali zwi si tsha ita ra fhambana kana ha pfhi muṅwe o ri sia, hezwo ndi zwone zwine zwa ḓo pfhi zwashu. Ndi yone ine kanzhi i ya shumela vhathu vhane a vha khou tou ṱoḓa heyi ya tshanga ndi tshau tshau ndi tshanga, i vha i khwine ngori ndo ḓi sumbedzisa fhanoni ndi khou amba uri heinoni i takadzela uri na musi ha pfhi muṅwe u khou koloda, u koloda yeṱhe, ha pfhi muṅwe vhane vhathu u khou ḓo dzhielwa ndaka yawe ngori u khou balelwa u lifha zwikolodo zwawe, ri a kona u sia ndaka ya muṅwe yo tsireledzea. Na musi ha pfhi muṅwe u khou swifadziwa dzina, hu swifadziwa dzina ḽa u ḽi ḽoṱhe ḽa u woṱhe, a swifadziwi oṱhe. So heyo i tou takadzela, ndi vhona unga ndi yone tshaka ya mbingano ine i a shumela vhathu vhanzhi vhane muṅwe u khou ṱoḓa uri ha khou ṱoḓa zwa tshanga ndi tshao, u khou ṱoḓa zwinoni zwo ri tshanga ndi tshanga tshanu ndi tshanga. Zwino heyo i ya sala i tshi nga i vhukati nyana kha hedzinoni mbingano tharu dze nda dzi amba.
1: Ya ita kotara uli vha kha awara ya ṱahe. Vharamulayo phanḓa musi ndi tsho dzhia vhathetshelisi, ndi khou ḓela nga mbudziso mani. Hoyu ṅwedzi ndi ra vha kha wei ara tshi khou bva nge nga ḓuvha ḽa vhufumi na vhuna u ḓa kha ḓuvha ḽa vhufumi na vhuṱana vhuraru, ro vha ri khou amba nga wili lutamo lwa mufu. Zwino ndi khou ḓelwa nga mbudziso yori na afha fhethu arali ro vhingana nga tshanu ndi tshanu tshanu ndi tshanga tshanga ndi tshanu, maitele a wili zwino ri a dzhenani, ndi lutamo lwanga ndi luvheani ngori ndaka khe ndi yashu ndi zwashu roṱhe, kana ndi a tea u vhona zwanga zwine zwa tou vha drubo zwi a konadzea zwezwo ri tisani zwino ndi tshi ṱoḓa uri vho ndi tshi ḓirisia vhoi na kuṅwe vho kokula kungei nda vho kwa ḓi tea uri ku ḓe ku na kone vhoi ku thothe afha.
0: Hafho muthu wa ita wili o i ṅwala uri chimene kha tshare kanye chimene kha tshare kanye uto veri ila ndaka ya we research index richu shumana na ndaka ya vha vhathu vhavhili mori ndi ndaka nthi a uno tshumwa na ndaka yawe zwibeto nga mutsha vhathu vha kho fhambana munwe u ḓo wana hafu munwe a wana hafu zwiamba rine hezwi munwe o ri sia ri ḓo thoma re ra dzhia hafu ya hoyo o salaho ra munekedza ra ri vhone hafu ya vhukhi heinoni hafu yo salaho ndi yone ine ri ḓo hafu yo salaho i ya mufu ndi yone ine ri ḓo i shuma u ya nga heyo wili ye mufu a ṅwala zwiamba ra wono ri kha wili hu na zwine zwo ṅwaliwa zwine a zwi khou konadzea ngori zwi khou kwama na hafu ya muṅwe ri nga balelwa u zwi ita mara wili i dovha i kho yo sedzana na hafu yanga nṋe lushaka tshiranduri hafu yanga ndi zwifhio zwino uri nṋe ndi songo dzhia na zwithu zwa hula na hafu ya muṅwe ya ṱuwa nga wili ri tea u thoma ra dzhia hafu ra mufha zwi ḓi tonga namusi wili i siho ri thoma ngo dzhia hafu ra mufha ra kona u fandekanya hei iṅwe yo salaho u ya nga uri mulayo wa muthu a si na wili uri mini mara wili i vha i khou amba nga hafu yanga ndi ngazwo kanzhi kha wili dza so ri tshi tea u ita wili dzila dzine dza sokoto amba uri ndaka yanga 50% kamusi ndi khou fha mufumakadzi 50% ndi khou fha vhana nga vhoṱhe ngoralo ngoralo.
1: Mulatshelisi, tshifhinga ndi tshavho, nṋe ndo vhudzisa naho ndi khou ḓivha na mbuso nnzhi kha vhantendele hedzi dziṅwe ndi dzi vhetshele ḽiṅwe ḓuvha ndi ḓe kha vhone zwa zwino. Nomboro ndi 0860002503 0860002503. Matele ndi ane aḽa mulayo ndi yono uḽa na musi ṅwedzi u tshi khou fhela mulayo ndi yono ḽa uri mutshelisi vha tshi dzhena kha vha fupipadze hone ari tele tshipale tshifhinga na vha vhane vha kona u ṱangana na khaedu idzi dzine dza khou kwama mbingano nga nda na musi ro vhone vha khou fa vha khou to fhiseya vha khou zwi vhona ri sathu dzhena vha ri khou itela vhori vhane na nṋe no mpfha vho na ṋamusi ndo dzhena vha khou zwi vhona ndo pfala radioni. Nda ndi madekwana nda
6: ndi Dennis Moki ndi bva famasa kona clinic
1: then
6: yanga mbudziso ndi hei o lushaka lwa yindingano no pfi deal marriage i hone na uri arauri a iho i wela kha lushaka lufhio kha hedzo ndingano dzi ndingano dze vha dzi amba hezwi ndi khou zwi ambiswa nga nthani uri hafha kha TV ri khou vhonesa nga maanḓa hei programme ndi nga si to amba dzina ndo nga ndi khou rengisa uri u tshi wana vhathu vho ḓi dzhenisa khazwo na vhabvannḓa vha khou itela uri ṱhamusi vha fhiwane 300 randa ngori ndi pfhesa ungari mutengo wa 300 randa ndi wone na khou badelesa nga maanḓa kha hafha kha TV ndi tshi vhona wa pfha uri ṱhamusi havho vhathu vhane vha khou approachiwa nga ne mufumakadzi na tshimbidzana ye programme vha pfha vhaṅwe vha tshi ri ri khou ḓarda engedza tshelede vhani fa 1000 vha bva khazwo vha namba vhalitsha vha dzikela na TV zwino afho ende futhi tshithu vuwa nda vhona na ḽiṅwe ḓuvha tshi pfhi mulayo wo dzhenelela ṱhamusi wo fara muthu uri eyo ndingano i hone na
1: if it deal
6: nga nḓila ine ola mufumakadzi a i amba ngayo u i amba unga nga ri ṱhamusi nṋe ndi u ya nga nṋe ndi tshi dzhia ndi soko fanga ṱhamusi ndi luṅwe lwa lushaka lwa
1: dzivha kho ri mini kha vha ḓo peleta ndife vha khou ri dealini ya deal
6: deal deal ndi deal ndi khou amba mafhungo ene o to ri ṱhamusi ri khou pfana nga nṱhani ya tshelede.
1: Okay.
6: Eh.
1: Ai, ena kota ri va peleta ri ndikono i wana. Nga kota vho ramela vho mufa mutshelisi.
0: Ya, mutshelisi ndo mupa.
1: Vha nga muthusa nga nḓila ḓe. Ngoni kota ndi tshi ḓora mumbulo ri kani ḓi to vha dzina ḽone ḽine ḽa programa yone ine ive yo vhewa nge ine nḓila fhedzi ya vha nga muthusa nga nḓila ḓe mutshelisi.
0: Nga nḓila ine nda khou zwi vhona ngayo kha musi zwi khou to wela hanefho kha yeneyo programu mara ari na yeyo tshaka i no pfhi deal marriage. Tshaka dza mbingano dzine ra vha nadzo ndi dzedzi dze nṋe nda dzi amba.
1: Ayo ḽo fara nga ma ndi dzhia uyu muṅwe mutshelesi ndo vha ṱanganedza.
7: Nda ndi madekwana.
1: Nda.
7: Nda ndi kombela u vhudzisa hafhano.
1: Nda.
7: Ee arali huna incident that's for huna muthu o ri siaho sa mubebi wanga wili comes ya basu ngo ṅwala dzi chelede tamusi dza dibva mara runongo dzivori dzo fhererana kana auna zvinhu zvete aunga kadori zvia kona dzi aritisana.
1: Okay, pedzi ra skola velisa wili ro ndo pfuka vongange kha rupapa rwa wili. Sezvo vuramira yoi. Kha vandisi wa vhela nga nda vha vhathu setere.
7: Okay, auna utada ndingativu.
1: Ndo yendo una. Vuramira yo vho mufa mutejelisi.
0: Mutejelisi ndo mupfa.
1: Nda.
0: Hezvo zvingari ṱoḓa u khoto tshiroto fara na mabambiri a o vhona uri e-state yawe yo tshimbidziswa hani. Zvino arali vha nga ḓa kha rine vha na information yangei Masters office, ndi hone hune ri nga kona u vha thusa.
1: Ḽo pfara nga maanḓa, ndi dzhie avha vhone ḓivha radioni ndi madekwana. Ḽo kovhela. Nda. Aiwa avhaḽa muthu a zwi ngo vha tshimbilela, ṱhaṅwe a vhai vha ḓo vha wa mashudu. Nda. Nda vhuya ndo na uri ni?
8: Ari hone mitrend hafhanoni. Ndi khou nyanga u vhudzisa hafha kha vho ramilayo.
1: Nda.
8: Uri kha mafhungo a uri kha musi muthu a tshi khou pi uri a yo mala, fhedzi vhona uri nṋe na mufumakadzi a ri khou tou pfhesesana ngeno u tshi khou tea u mala. Kha musi khori a thi khou nyaga uri ri vhe in community of property, fhedzi dopfa vho ramele vha khou runa hezwi uri zwe nda ḓa nazwo ndi zwanga, zwe a ḓa nazwo ndi zwawo, fhedzi izwi zwoṱhe zwine ra khou zwi shuma zwi vha zwashu. Fhedzi nṋe kha musi ndo ri wa mathadani hu itea mini kha nṋe kha musi kha mathada a masheleni, ngori thi zwoṱhe ndi zwashu. Zwi amba uri roṱhe ri vha ri kha mathadani na ṱoḓa thunde vho ramele a thongo tou ipfha zwavhuḓi.
1: Vhone vha vha khou ṱoḓa ifhio?
8: Ndi khou funa heyi uri o ḓa na zwawe ndo ḓa na zwanga, fhedzi rono vha roṱhe ro kuvhangana ro zwi kuvhanganya thimu zwa vhoriṋe.
1: Mufunwa wavho u khou ṱoḓa ifhio? U khou ṱoḓa vhuteeisi mara wo to vhudzisa a to vhafa ho a ni khou anḓana vheiwe houla u khou ṱoḓa zwiṅwe, vhone vha khou ṱoḓa zwiṅwe.
8: Nṋe ndo khou ḓivha fhedzi uri kha musi nṋe ndi wa mathada ngeno ro dzhenanga u tshi uri o ḓa na tshawe nṋe ro ḓa na tshanga, fhedzi zwine ri khou kuvhanganya khezwi ndi zwithihi. A ri dzheni mathadani roṱhe na u dzhena muthihi na ndi khou nyanga u tou pfhesesa hafho.
1: Vharemele vho mupfa mutetshelisi?
0: Ndo mupfa.
1: Ai vha ḓo tetshelisa radio nthiri. Mutetshelisi? Vha ḓo tetshelisa radio. Vha vha thusa nga nḓila ḓe?
0: Mbudziso yavho phindulo khayo ndi yo uri musi vhone vho dzhena mathadani zwikolodo zwavho zwi ḓo livha vhone vha vhoṱhe zwa hezwo zwithu zwe vha ḓa nazwo. Mara arali tshikolodo tshi khou kwamana na hezwo zwine vhono vha nazwo nge tsho tshifhinga, zwi amba zwezwo zwine vha khou shera zwi ḓo vha affecta vhoṱhe. Mara a huna uri vhone arali vha swifadziwa dzina vha khou balelwa u solva mathada avho, houḽa muṅwe u ḓo swifadziwa. Ngori vheiwe ndaka ya vheiwe a i tou pfhi ndi nthihi sa kha tshanga ndi tshanga.
1: Mm-hmm. Ḽo pfala nga maanḓa. Ya ita minete ya sumbe u livha kha awara ya ṱahe. Hu na muṅwe mutetshelesi khoyu ne ne uri ndi na mbudziso. Ḽo kovhela Bamiyeni, mutetshelesi ni madekwana? Mutetshelesi ni madekwana? Aiwa, ndi dzhiava. Ḽo kovhela Nda.
9: Ndi na mbudziso ma, nda khou nyanga u ḓivha uri thi ndi khou pfha ndi khou pfha u khou ambiwa nga tshaka dza mbingano hafha. Khezwi zwa zwino nṋe ndi kha heya in community of property, ndi a kona u i shandukisana nda ya kha iṅwe mbingano ya thungo.
1: Oh, ndo no vha khayo.
9: Ari in community, thi ndi khou pfha masiandoitwa ahone na vhuḓi ahone na vhuvhi hafho zwa zwino. Nṋe ndi khou nyanga u i shandukisa zwa zwino kha musi ndi ye kha out community sa tsumbo. Nda khou nyanga u ḓivha uri zwi a konadzea na. Thamusi iṅwe mbudziso ndi ya uri mbingano ya in community of property i na maanḓa u guma gai, kana ndi khou amba uri i na maanḓa manzhi na kha lese roplasi khuyu nono rali na mufumakadzi ndi khou ita tsumbo havha uri rine ri a vhona zwino khou itea sa tsumbo hanefho kha ine na mufumakadzi ri makhotsi muhulu, ri makhotsi mnyana, ri vhomakhadzi, ri vhomakhulu, ri nga dzhia tsheo na nga hafho mudini.
1: Ni khou dzhiela tsheo nṋe?
9: Ee.
1: Ee, Hey, ni kwamba ringo tode jeche yormi, bani jeleche yormi ni. Abo batho ba mutaba ko tode jeleche yormi.
9: Ari tsoba u ari ndi kholo ko ita tsumbo, kha mutshira classi erne rivo ko bona swiso ya vhudzi zwine zwa kho ita hafho ine ro tlasa ni edzi tshiwa ndi vhidzi kana ndi ngo balela. Uri ri ne vha muta ringa dia tsheo na, vha dzhiela ro classi, ndi kwamba ri na manda ayo na kana i la mbingano i ya ri tsira na.
1: Na dia tsheo ya uri mini, ni kho tode jeche ya uri mini. U ite mini.
9: Okay, after we have a tumor plus Ramu and Akuri, what the Vana Duva, Ufano, and Zunzazo, Renarina Pono, Jericho, Na, Samuta, the Kamuka family in Amanda, Okira Mingana, and I generally look at it.
1: Niche, you are in a class as much as much a rua.
9: Tamsi, Rotlas, Ratora, and a Puritan, good at Sumra, and a Puritan in the reporter.
1: Oh,
9: Una is never it was out on the enemy's wound.
1: Hey, doctor, the best of the chain, I could doctor a jewelry review. New Bacam Bingan and New Time in New York and Wimigan. But the Arden Merlito Mia Pavaramayum, a Osmets or Aran Nichikam Bingan and Neya, a Changanichan, Chandanichanga, Nonovaca, you know, Pondo Primera Cayo, Niatuner and the Visethona, Nation Luke sent the many Jenna Wimigan.
0: Ezia kona dzea uri ri shandukise ri seka inwe ri na process ine ra itakela khothe utobori aba vhathu vhothe vhuvhili yavho vhati vha vho tendelana ke utobori zwino ari chatonga na tshifhinga tshori kamtsi ndinga vha sindula process ine ndi process ine yo rapanya mara kha ndi ḓi sa mthethe kuti ya zwili ezwo kamtsi ara ruko pfi mutoko to abizi wa kana mini mora yo ari tendela uri rene rine ra kuvhona kana humani ba kana humini vha kona uya la report uri afa la mbini una zwithu zwine a zwi kho tshimbilisa zwone una munwana u kho shingidziwa mara arali ri tshi kho pfi ri kho amba nga tsheo dzine dzo sedzana na mbingano yene ni dziwa nga vhene vho vhane vha tshe yo mbingano ngori mbingano i vhukati ya vhathu vhavhili vho malana ndi yavho vhavhili ya muta zwine vha nga tea ita ndi u to eletshedza mara arali hu na munwana vha kho vhona uri u kha situation ya khombo
1: ndi ono une vanga muthusa. Ro sala nga minete mibili uri ri pambane. Huna vho ndivhuweni Vincent Tshikovhele. Vha ri mbudziso yanga ndi ya uri mbingano iyi ya sialala ya Tshirema i mulayoni hune ezwi u tshi vho ṱoḓa u ita mafhungo a ṱhalano zwi a ṱoḓa vhuramilayo na. Ndi fhungo dzine vha no ḓi ḽi kwama fhedzi ya kha vha muthuse mutetshelisi.
0: Mbingano ine i mulayoni ri tshi i faradza arali vhathu vha khou fhambana a ri iti hezwiḽa zwori ri khou rumela vhathu vha swika vha dzula vha ambedzana uri havha vhathu vhavhili vho fhambana vha tea u ya kha vhoramilayo ha yiwa khothe ha itiwa mafhungo a ṱhalano haningei khothe ngori khothe ndi yone yoṱhe ine ya nga faradza heyi mbingano.
1: Muṅwori ndo mala muthu ono maliwaho apo ndaka yanga musi ri tshi ṱalana ndaka yanga i ya vha yo tsireledzea na. Tidzizwa kwa amba uri arali muthu tshiṅwe tshifhinga hu na vhathu vhane vho malwa vha ḓiwana na uri vho bva hanefho vha bva hone vhuhadzi vho no dzhiwa nga nṋe vha songo ṱala nga ningei kani nga fhethu ndi a tea u ḓivhesesa zwa uri o muthu o ṱalana kana o vha kha mbingano ine yo ima nga nḓila ḓe ngori vha ḓo wana na uri ndi avha na tshinyi wo vha na tshinyelo.
0: Ya hei noni ngori u khori o mara ndi kho pfesa ndi muthu wa munna zwino arali muthu we a mumara a tshe kha ino mbingano kana ndi mbingano ya Tshirema kana ndi ila ya civil marriage mbingano ya havha vhavhili u ya nga mulayo a si mbingano ine mulayo wa i recognize ngori u ya nga mbingano hei noni ya Tshirema mfumakadzi anga si malwe na vhanna vhavhili na mbingano heyi noni ya civil a i tendeleli muthu a male vhathu vhavhili
1: heina
0: mbingano yawe yo thoma i tea u thoma ya faradziwa nga khothe
1: baramelayo ri tovha ri tshiana tshifhinga ndi kho zwi funa uri ri se phanḓa ri ḓo dovha hafhu ra fhedzisa ya mafhungo vha wanala ngafhi rine ri kone ya mafhungo wane vha wanala ngafhi
0: ne ofisi yanga ithendo yo livana na fhala SARS tshipato tshone tshipi Matangi building office number 8.
1: Mhm, nomboro ndi dzipio?

0: Hey, Mtanga. Hey, you see me? No, drama, Tromboka.
1: Hapa niko nabona ndire baba dzuranga ayo vato vene mrenje ntatafura bona bona ba
0: ndila ntatafura laone no li renga nya dzoni tapu gai
1: ndila mianga ma bona ba
0: tanga tsoni budzori pano ni ari chani toda nne na mianga
1: mudino mianga
0: oi
1: mudino mianga
0: mudino wa mianu na nne ndo sia zwe sisa
1: ndori vato difani vato dzirwa kana ba chiri mudino wa mianu na nne
0: shaka langa hafa huri nne na beli ini niko tiyo vachitensi na mkara wa zile funga panga pacho uzula mdini wa miawe na kotsi yawe
1: watambetambe abari na mfunga kuzengo nga mahala chi hapa ni mdini wa mianga chi na nete ndo kaye na shoto ze 40 noti vone mavana
0: hee mtanga oyu mumbulo wa mene na baka woy uko ni furanga maana
1: uko furanga mi
0: nda ini nichito seza hapa nda maduka nono e dana na ino ako tizula mdini wa miawe na kotsi yawe vodi itala stensi angenda
1: vone vai to seza hapa nda vone vai seza hapa nda una vanna vanonga vane vo maruwa midini nga vamva sasika
0: eh mtanga hezwo zwine na kuvudzisa zwone ni zwibudzisa khotsi yanu vho lufa nga uri na vone vha to maliwa ne panga miya
1: ai ai bako to mokande si one po shino
0: ukande si one
1: bako bako press wrong button khotsi yanga bako jena gapo
0: bako jino ne po
1: khotsi yanga bako jena gapo
0: uri vha vho maliwa panga miya
1: mara ndi khwine khotsi yanga vha vho maliwa vha vana nne vha pano no ti vone
0: a zwi amba uri miya ndi stacho ma
1: eh Votamete. Doko sema mianga panda nga 40. Voti swanga vo.
0: Ndani ta kuchera ndani fara. Ndiko ni mudini wanga hapa na mia. So muta ngongi tela posho ma.
1: Hone kha vadombudza vo. Kha vadombudza. Ara ni bone vado tuwa, vato vha no shangoni, vha vha no mudini. Rufuwa vho bone, uko yo gaina nya pa petronga,
0: u mthanga ko u apenga.
1: Ndiko ni ko diva.
0: Ni ni ngari ngari ni botanga nyisa matombo na dzimba.
1: Ngori mini.
0: Ndi ko fembutsa no vudziwa nayo.
1: Ndiko ni ko diva.
0: Ndi ko mbulaya na inina.
1: Atukunyako vabura yande.
0: Na ninga ni ehomukana mani.
1: Unduruto kwana munda muhururu ochaba mdiwawe akudzura mdiri wena mfumakati.
0: Hemthanga, hey tho yanga ndikura ninga manga. Naona nga to chimbira na yanga api na ngapi ara nikunyago mbura ani nga nkoni murata. Ndi fitsembe tsembe shakalanga.
1: Hone kha vadombudza vatsembe. Ara ndine mianga vatwa kwano shangoni. Vone vho kunyosa ra kudzona nne mdino mianga.
0: Hayi.
1: Mdino mianga.
0: Hela, ndikunyago sara ndikudzura ndindothe. Ya musadzi wanga.
1: Nini kuturero mama na bashu? Nini kuturero
0: mama?
1: Baba kunyoka itamini. Baba kunyoka itamini sino.
0: Baba
1: kunyoka itamini butembe.

0: Ndilini hena pedzisela uita chimwe chitu wauto thoma. Mwedzi uno wavuyendela mashango lichani zvotakadzwa nga ubona zvifanyiso. Nitombe udara ubva kha ugonya govani lodzumba mao. Uya kha dorobo heneyo ya magwabelo yena ivona kha zvifanyiso. Zvino utiphinda nga madzanga amupo zvitsini ufira zvine nazvo humbura. Tumbulani uri lindalo ni farela mini. Uranani u hina na udibvisa nga udalela fhethu ho fhambana nao fhethu ha vhufa na vhugala phukha ri wani nga lumuya lufhefheḓaho lu fhambanaho naho lu lunelani rwa ḓuvha na ḓuvha nga houno ṅwedzi wa vhuendela mashango.
1: Parapara FM yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muwano uyu, ro ḓiimisela u hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
2: Parapara FM yelo lwa mushumisani kha Mungana Lonene FM. Mafosi try by force chauke muya wawe wawele zwavhuḓi.

0: Ongo chasara maduwa mangana uri riwanaru rindeirwa. Uwonana para para FM. Benvenuti a Venezia. Yezi nduri votanganezwa fanis. Rina zote ropeza. Rivendeza uva toyandong. Duitirikat na pulukwa. Majaro haya atoma zi 15 October. Usikena zi 25 October. Ndikarwa ndo holo. Unerana meda zote. Zibisi. Mapupo. Rainganga chikaebe. Yezi ndi ukruza. Rendani muna uzi uri. Arali huna mbuziso imwe. Ndihone vatu. Yo, rendi. Ndihone mbuziso chikei. Zote ngeri wana uri. Zene zi richiko kruza. Ndidi mwalisere. Kaba rwendo wa mwaka nina. Koi. Nda.
1: Rima kaliti ina mafumakazi wa Afrika Tshipembe vane vho tambudzwa na vane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani na vane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi na vha balelwaho u bva mulomo ririma ipfi yashu kha pfale sa maAfrika Tshipembe kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana fhasi nga u tambudzana. Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
2: Vangari doba na musi wa mashango dava kha DSTV audio bouquet channel 811 kana vari dalela kha www.paraparafm.co.za.

Aramzala machelije shika hindo ndi vandi kadina nga inwi afu atinga nangi munwe muthu ngani ngari yanga mbili yo channel inwi ndofuna izvini note none arimunangi epedzi musona zvavudi namusi una goreletso zvichengara chikoro chimiranga ndira yone hi kava munange vamutikedza ari wane ndira yavudi nga mandi nanga khayo ringa kona tandulura hello dande tandilina nga valiona nga chichwinga or namusi afu that's few kana zvifio resekoro dzora kunangana hako nangu wanguri ufuna zufiwa kanuna zufiwa yuko nangu wanguri hei yanga mbili yomu chene randi kufuna ene ya ethi wako nangu wano ya wabu nene na wane nefune wabu honi kana wako zikoto kweta thore ite bulu wanungari hai na wani songu nanga zoni ara rafila machori li chichafi karudu wafu nanga kana riko fuwa chikarachunga nanga hafu wano ya nabu wana ya nefu wako nangu wabu nanga futi kana hei the blue one zujito wanda kusokoto wano ngari hai ande murunga watadhuru zi wanda zonura asi murunga ito batungu abanga muna angafuti nai tinga lab tinga mwanda pake na mna msuwa na Hendrix Blue alaitwa I Choose You ndisa angu na dhingo vaka Beyonce ana muna wan Luther Van Ross tinga lab tinga mwanda the closer I get to you afi aratu yangari na mafunga ya rufunu aiso angi kama jilanga komishini Ronga diana na nine ya panga ni ngaru rwa nrufuno ne ron kepichar ndo kepichari wa panga rufuno rwa no apa zote zo ndiko zwita ndiko zwita ngari inwi non paru ro zingindela ho rufuno ndi sangu na dinga apa over ka Jennifer Hudson giving myself over to you I found I like to a human ndi edzina kwa zwine kan bikanya mushuma yariya zandi chiba mbichele sin kabambuz orlo wan dwala wana mus na manyati ka 086 000-2503-086 000-2503 ndi chibi yanga nipo Bilal ndi dhinga lino Bilal ndi Soul Sister ndi sangu na Jagged Edge laitua Promise Adele hello Joe Thomas another used to be ndi chibi yanga ndi chile sin ndi fanga wano tunala na mzidua lo wanga ndirati